0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santol Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santol Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Ako si Diki, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santol Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santol Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santol Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sangfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Yes to Health Clinic. Dinilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Filipina Standard Time. 15 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. Ano time check, mga katropa, hatod ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa, kini ang labing bago, labing lamian o labing epektibo nga kape, mga katropa, nga atong mapalit din ha sa ito ang nagkadaiyang mga pharmacy. Ang wala ni ini, katropang Janlay, anaas ato ang Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa, ang glutathione o collagen.
3: Magkapaputi, katropang Philip.
2: That's
3: and
2: right.
3: Of course, magkapahami sa ito, agapanit, mga katropa. E kung kentabang ni, alas itong mga kaigsaunan nga gusto maparihan ni akong partner, magkapagwapo ito. Hasnag-hasnag ang panit, katropang rap-rap, simple, kanyo mo aton.
2: Gold coffee mix ni.
3: Mausas, saan niyo mong gikuan ako?
2: Premium D3 na.
3: D3 na.
2: D3 na. Para mag-atbang takay, para lailahi ito experience.
3: Santhone Gold Coffee Mix!
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangin ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
4: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Tinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Biking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas data popole. Nesese nunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod ginabot dinhi nga taga pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ng Bullseye. Dinhing adlaw kita karon nga Biyernes. TGIF, thanks God, it's a great Friday morning. Meet sa 17, baga katropa sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa gihapon kami, ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom ius lukit di est. Sin itcham ius odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makahistorya, kundi dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag ganitran, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
1: Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye.
0: Good morning!
3: Tara! Kape!
0: Anyways, sa mga rap, nakasugod na live bago? Or nakasugod na bago? Di man na agad katropang rap-rap, kung YouTube lang sa tayo. Hadlokon matangap.
2: Hadlokon ta ng Kuya Mitz.
0: Permanente na nang nahitabo, katropa ka Philip.
2: Kita yun siya mga katropa.
0: Switch na gamay sa yun. Alas sa pag-live rap o mag-sigil yun po naging unana, katropa rap-rap. Kaya mo, wag tang na po. Nga nung di ka na business naman eh.
2: Ano yung makaset nito ni Kuya Mitz?
0: Waka ta iniingon nga, gitripan na gitagtuyo ba? Wala na nga, birnes na rabaron, nato na nang i-stress sila gamay. Pero ayan na, patagmon ta na sila rap.
2: Patagmon na ta.
0: Anauntag. Namag kang YouTube. Okay ba? Ala, share ninyo mga katropa.
2: Kapita di makita sa Facebook ron.
0: Yes, pasag di.
2: Pasag di na sila YouTube ta.
0: Total, wa, masata mag-monetize.
2: YouTube ta.
0: Okay na na katropa ka, Philip.
2: XFM Cebu, 88.3.
0: Search ninyo mga katropa sa YouTube.
2: Ano to may makafocus si katropang Janlis ato ang greetings.
0: Yes, unya. Tara paliw ko share sa to aga YouTube pod katropang rap-rap. Ay sa pag-live sa Facebook to daw nila boya kamay dong.
2: Okay,
0: last time last time atong gisagun sunog live atong yung gipugos sigil sa taga putol.
2: Ayaw na.
0: Ari na tas kuan katropang rap-rap. Ari tas YouTube mga katropa be.
2: XFM Cebu 88.3 mga katropa ha. Live ta sa XFM 88.3 sa Facebook, sa, wala ta sa Facebook, sa YouTube ta.
0: YouTube. Anyways, greetings on ta katropag Philip. Para sa ito aga YouTube channel na nabay ng mata. Good morning, katropag Alex Comendador. Buntag Alex.
2: Hoy, Alex. Ay, buntag Alex. Biasa na bang... Pa makasubscribe. Pwede sa mong subscribe na.
0: Pwede kayo. Na ano may... Makoy nakita pang ni comment sa YouTube eh. Na ano may nagkanggaview.
2: Wait. Nanatay kuan existing sa sinta.
0: Oh, mo pa may pagsukuan na to dre.
2: Oh, pagsukuan sad. So,
0: anana ni ana si Ulysses Sayago di ana dre.
2: Gol. Nakadali ang Ulysses na kabalhin.
0: Salamat kayo katropa.
2: Good morning.
0: Lai, kuan na ninyo mga katropa, i-share ang ato aga official YouTube channel ha. Di subscribe sana ninyo. Di libre ra bitaw na.
2: Elevent Labra, good morning Diabet.
0: Michael Tampos, good morning. Sa pagkataga Agos Lapu-Lapu City. Bonnie Gakayan gumapag, may buntag sa pagkataga USA! May buntag yung tanahan! Good morning po ni... Inigkuhan ninyo sa YouTube, i-comment ninyo, i-appeal na lang inyong pangaan kay Usay, kaning ni mga at kwan, lahi magunog ang magawas katropang
2: sa kanila. Kwan magunog katropang dyan, Lee. Kani po, sample, kinis at bones.
0: Kwan ang,
2: kwan ang, gumapak man eh.
0: Kwan ang,
2: kwan ang, kwan ang, sana, URL?
0: Di, kay Kosuito, gito na katropang ka Philip.
2: Kapag yan po nila pangan.
0: Pero, katropang ka Philip, sa mamunta na, naka, share na mo sa katong live ako ni iba na post. Katong mga nagindahay mag-mirror selfie hala i-share ninyong post ni iba na. Katrawa ko katropang rap. Ang akong mga friends no no. Des Facebook katropang Philip pati naglibog ko bisag unsa na live buhaton. Matay hapit pa mapagan skati oi. Nanong adto mga ni iba na mangayog iPhone nga ako may sugar daddy diri. No. Bitaw ka tropa ka Philips, grabe trending expose ni Ivana, no? Katong kuan ba, mamalis, grabe ang kwarta sa deng Ivana, eh. Imagine ka tropa ka Philip, nipalits Ivana ko sa gatos ka iPhone.
2: No.
0: Digasto siya, pero kuan, iPhone 17, pero dili Pro Max.
2: Pero
0: iPhone 17, kanay mo, sama na mo, ha? iPhone mo na.
2: Libin naman daw ni, wala gito. Libin ra. Ah. Ang imo, bati man ang imo ha, kay S26 raman na.
0: Ayaw!
2: Oh, S20.
0: Ayaw!
4: Kuhang ko nang gitawag nilang mirror selfie.
2: Mirror selfie.
4: Pantay ka na, pero...
0: Ang kuhang na ko, nadungog to kong giingon rap, wala. Murag wala.
2: Asa?
0: Kuhang ko sa kanang gitawag nila bitawag ka ng mirror selfie.
2: Mirror
0: selfie. Matod pas akong mga kaila nga. Aron kwartahan ko nung tayo. Bisag po ako po, brim, yuk ko sa mo. Aron ko nung nga.
2: Saksi ko na.
0: Makwarta-kwartahan tatanaon. Og na ay iPhone, magpicture ta diya CR. Ayun mo ito bang? Na mauna grada sa upan ay.
2: Anya, kung pati kayo mga CR, kay hugaw niya.
0: Di ato magka-CR small. Ayos sa inyong balay.
2: Small, sa di ay.
0: Makasod ba
2: nung ito? Ano mo? Ito ang kuhan, ito ang...
0: Adele, sad. Ang atong goal raman diha nga. Ang atong cellphone, makita ba? Yung maumang corona.
2: Ako, naaraba ko'y sa amin dito sa kuhang kuhan.
0: Yung balay, kuya yung sana. Hasta ko na inyong higdaanan ko no, naputos sa amin.
2: Naas babaw!
0: Oo, muna yung kay... Gamit, biya kaya na basta iPhone ka ako. Sa tinood lang, wa kay ko ma-sweet tog iPhone. Kay wa, nakasaway kong Apple ganyan to, itong laptop. Laptop nga Apple, nakasaway kong iPhone. Pag college, pagkatupin nung watay trabaho. Nag-iPhone.
2: MacBook ka.
0: Oo, pero karon nga.
2: Sa laptop, MacBook mo yung nga
0: na. Naanat tayo panginabuhi, katropang Philip. Wala, nag-iw ko ng iPhone. Dili, ako sa to. Sa una, lahi mo ko, sa bata-bata pag ko katropang Philip.
2: Trabaho sa una, karon imong trabaho, tulo naman lang.
0: Wala, doho. Ako na lang.
2: Tulo na lang.
0: Oh, tulo.
2: Tulo.
0: Barangay.
2: Barangay.
0: Dire.
2: Dire. O imuhang gig.
0: Akong gig.
2: Sa una, maestro pa ka.
0: Na ako yung negosyo yung ginagmay.
2: Maestro ka.
0: Ginagmay raman ako yung negosyo. Di ba na pares imo nga itong big time, yun ba? Nga mga baboy.
2: Ay, ay, ay. Baktin, ako'y baktin.
0: Ay, ay. Matay, kanin mong baktin madugayan. O di ka na mahalin. Mahimo ng dumanga.
2: Ani ako sa himong anay. Ay, ay. Ay, mo na yung sagato sa kabukong anay.
0: Naman ko'y anay, sad. Nakoy anay, sad. Pagamay na, di pare inyo, ha. Negosyo mo gina.
2: Dile, pang-sudan na taon yung atuwa katropang dyan. Dile, pang-sudan.
0: Live po nagbalik katropang rap-rap. Basig na uli-uli. Ano ba?
2: Ay, nalang. Ay, arita greeting sa atun. Nubinta na kamog viewers sa to.
0: Nagana kita sa kwan. Dile, nagana kita sa kwan.
2: No, that's Ulysses. That's JR Tags. Good morning. Michael Tampos. Good morning. Sa Agus Lapu-Lapu. Dile, nagana kita. Lilibit Labra. Good morning. Si John Mark Vicen. Good morning, Mark. Watching from Tagaytay, Tubod, Badjan, Cebu. Buena Vides. Hirondo Jr., good morning. Ikan Basak Pardo, good morning ninyo dia.
0: Kanina nagtanaan na to si YouTube.
2: 3 minutes
0: na. Sagad alis balay. 3 or 2 minutes. Tapos taas sa tag-break. Oy, nawa, 10 minutos na. Mawade ko nabantayan. Kaya basta mula, maputol. Unya, live ba na magsunod yun? Maputol mo ko sab.
2: Putol sab.
0: Last time ah. Last kitang break. Oh, wala niya. Live mo balik. Mga aris sa 33 nung live tagbalik
2: niya. Kala. Chang Sifo, good morning, Chang. Anya,
0: pero balik ka na to ba? Nakakuha na mo, nakashare na mo itong... Kuha mo ko na, itaag mo ko na si Ivana niya, maghimo tag video. For example, oh. For crush na ba kay ko na si Ivana? Sao, nakatang wapas kate. Pero si Kati
2: na malo. Si Sharon imong crush. Ito ni Arlene, kasi si Sharon.
0: Wala, si Sharon, crush na sa ako, anak ka ng auntie sa akong crush. Wala ko kaabot anang Sharon kunita,
2: eh. Kaya ka crush na Sharon.
5: bata.
0: Ningon ako nga sa una, si Sharon pa bata-bata. Guwapa gi Sharon. May mukalta pero wa ko mingon nga crush.
2: Grabe siya. Bilma Santos.
0: Wa sa ko nakaabot ng ma. Ang akong crush yun sa tinood lang no. Alam.
2: Bala-bala.
0: Kani ako sugal. Sugal gilis kinabuhi.
2: Katagaan ka na ito.
0: Mutugaan lang ko, no?
2: Wa ka minas kate. Di man ni makuha dito na.
0: Wala ay maminaw ginas ka. Pero, mura magmauaw ko eh.
2: Ayaw lang. Gigit siya lagi. Katagaan ka mula gano.
0: Ay,
2: ay, sige na ba? Sige na ba? Teka kayo, ningon kasi crusher dyan, Lee.
0: Mauwaw. Mauwaw ko.
2: Sige na lang. Kailangan mo na si Wino Canisa.
0: Asa?
2: Si Wino Canisa, Dr. Bumbasan Vicente Liloan. Kisa
0: gi-crush yun ako.
2: Kisa lagi?
0: Ay,
2: dali ba? Dali ba? Ay, pag-ana.
0: Dali ba?
2: Ay, pag-ana. Ay, na. Ay, na. Dali
0: na.
2: Sharon lagi mo.
0: Dili lagi mo ng Sharon. Mag-uwang bangin ng mama.
2: Ay, di ko alam mo. Mabawagin sa. Maricel Soriano.
0: Kisam na. Ako na ilan si Bungsor man.
2: Bungsor Soriano.
0: Pero Maricel.
2: Mitaliwan na naman si Bungsor.
0: Mga gani. Huwag ko kailan ng Maricel. Igon sa mga Bungsor.
2: Sige, alam ang Bungsor.
0: Ay, Bungsor. Kuming Bungsor.
2: Ah, tanah. Di ba double S na sa'yo na?
0: Pero ay sa... Ay sa...
2: Na
0: ma-wall.
2: Sige na ba? Sige na ba? Kailangan ang orasan.
0: Ako yung isulte.
2: Ay, sige.
0: Ang akong crush yung ganyan to, no? Katong mo ingon, bitaw. Ano, katong bitaw mo, kan ba? Mo singgit, lagkalit, katrobang Philip.
2: Darna! Indelaksin! Indelaksin! Indelaksin! Ay! Indelaksin!
0: Diba? Ay, pag-inana. Indelaksin!
2: Indelaksin! Siya ba yung unang darang Darna, no?
0: Asa?
2: Si Angel?
0: Ay, lagi pa tinanaw. Kalain sa ni mo, oy. Ay, yung alagi sa
2: kipan. Angel, no? Angel, no?
0: Pero, mo na ingon.
2: Good morning.
0: Diba, layo ra kay ng kate.
2: Si Angel.
0: Pero
2: di tama ka dungan, ito ka dungan.
0: Double wedding, porti mang layo asa inyo ha.
2: Ano ba, di lang saan.
0: Pero, dung ano na to, niya ito takasal sa amo, para mausal ang hikay ba?
2: Kada mo na ganaan ko.
0: O sa, ito ba, das gasto, ako'y bahala, binyo, dako, magigomas, dako, magugtogaran ka sa animo.
2: Kanunda ko ba? Kino ba?
0: O.
2: Itong imuhang, di ba, ipakural man ito, brududa ko muna yung
0: purpose. Ay,
2: yeah!
0: Hala, di ba ito ako ah? Di ba ito ako ah sa... sa pamilya ito, dili, pingong ako ah, dili ito ako ra. Pero anyways, katropa ka, Philip. Hanggang...
2: 8:35 na.
0: Dali, aras, oras, no? Good morning, katropa ang Junjun Kapinpin, ha? Good morning, da... Diggs Kapinpin.
2: Diggs, good morning, Diggs.
0: Good morning, by Consi, katropag Japit Candol.
2: Hey! Jap, good morning.
0: Congratulations, Daogs. Grabe. Sa kanang
2: liga na sa gabi.
0: Wala, nilibig ka uban. Sa kanang liga rin nga open, kanang liga nga open sa edad, ang pinakalikun, kana silas abay Japit.
2: Ay, ay, Japit.
0: Na mga to, akong classmates, si RR.
2: Ah!
0: Nasa nga to?
2: Marubog, yan po na.
0: Amigo na ko si Hungaw. Pagtig yung hinigo.
2: Ah, why Hungaw?
0: Oh.
2: It's a why Hungaw.
0: Di man tumadaan akong tuntun. Saan kay Porti man

0: μας κάτι, κράσαμε έναν ημό.
1: Άντε πάμε κοκκιλιγκούν.
2: Αν
1: κράσιο. Μα όνομα κοτόγα κον κράσπιρο. Every time πιτόγα μαγνοχονάκο. What happened? Να καίγον κοντά όνσαραμανία κον κράσιο. Αν κράσιο κολλήσα όνα. Pero kaniyad to katropang Philip, portillo, makita ako sa smura ko kiligon nila, pinaka itong...
3: Katawit ang muton siya sa bato.
0: Ding ang bato, ano mo lang?
1: Ding ang bato!
0: Kyle Cabanilla, good morning, Kyle!
1: Pero sa una raman sa tugod, sa una raman. Kaya mo tanaw magwad tong salida nila kaniyad to sa... Naman ay salida, Gus. Koan ka nang...
0: Kinsa?
1: Si
0: Inzel lagi.
1: Wala na ila. Si Inzel looks in a crush. Oy.
0: Ano sa mga inuli?
1: Pangutan na sa kung anong crush.
0: Ano nga no? Ano? Why you crush man Inzel ha? Why you have feeling for her?
1: Hoy, pagana ba? Sa mga si crush yung ginako si Inzel kadro pag Philip kay. Dako mo gugig pabawnan.
0: Uy, ni Sixi nagbalik si Angel eh.
1: Di wala.
0: Nagsabi man to siya.
1: Wa, naman ko kakita ni Angel Luxin eh. Nagsabi
0: man to siya.
1: Akong crush good sa mga artista, Dusi ni Kubok.
0: Ah! Asa man napita si Angel eh, kapila man.
1: Of course, number one.
0: Number one. So, when you talk about number one, there is number two.
1: Nagin na number two.
0: Kaya number two.
1: Of course, kay Inkaso, og di ka na, si Angel na to. Wa matamay mo.
0: No. Ang ako
1: ni ikaduhan akong crush. Ay, mag-awa niya sila siyang bana. Si Marian Rivera. Sanay. Ganong mag... Naon sa mga... Magbuot man ka. Ikaw sabi, ito sama yung crush.
0: Duha pa eh. Dosi na ka buok. Duha pa yung munangan. Nato tiwasang imo. Sa di pa ako ah.
1: Isa ha. Isa ka diyon. Gamayar ba kong kaila sa mga artist.
0: Number 3. Si Ivana, asa na pita si Ivana?
1: Sa karoon na bago-bago na na. Bago-bago na na.
0: Alam na.
1: Si Ivana, wala mga pill sa top 10 eh. Di ba yung nga?
0: Pills top 10?
1: Ganaan na ko, Ivana, kaya baka kutsa? Manghatag mangkugsilpon. Ikaw, di ka ganaan, di ka makrasa na tigaan kag iPhone si Bintin.
0: Ang akong ilisanig si Bintin. Lipay ka.
1: Pero, ugmingon si Ivana ang iswap ni, duha ka buk iPhone.
0: Ayaw ka bala, kasi Bintin rato, 26 ng imo.
1: Ama o, sa
0: lalaki. Labaw yun ang imo.
1: Ana mo'y distansya o.
0: Is 26 matod pa ni...
1: Nakasugod na ka doon, balik live. Nakasugod na ka. Habit na naman
0: na doon. Matod gumapak, kanang imo cellphone, gatas ka na.
1: Ay, ay, gatas. Ah, di magkuganahan o kanang mga gatas na kanang na yung mga is-is.
0: Ah, di magkuganahan. Bernard King Fernandez, good morning. Asa man kag dapita katropang Bernard anya si Alex Comendador. Roy, Lex!
1: Lex! Morning ni Alex! May muntang Alex! Si Matara na! Kani si Alex Comendador, hingi boxer ba kini? Hindi lang ako pala bumbong kay
0: mamantay tayo. Nasa crush dito sa inyong dua?
1: Wala eh!
0: 25 up?
1: Wala, nagidunggab na natin Laura magpag-crush na riyan. Hey, crush, crush!
0: Kati Laura inigwanig dua.
1: Adile. Anyways, dogang greetings ka.
0: Jeffrey Carlong, good morning.
1: Light na sa tagamay. Kaya saon man nga. Mo pa may pagsugod sa to ang YouTube katropag Philip.
0: Kana. Eduardo
1: Sanchez. Pero naade ko ang akong ikatulog yung crush. Pero karibal ming katropang Reeboks. Ano eh? Nakakita agin ko kani Antonio niya.
0: Number 3.
1: Okay. Number 3 rin akong crush.
0: Okay.
1: Christine Reyes.
0: Number 3. Ingo kasawa na lang ko, Aramina ay mong crush.
1: Wa man kay ko naka pag Aramina, good mga bata. Pag sa inyong panahon, wala yung mga Aramina.
0: Ilan ang panahon ito ni Reggie Alone?
1: Kay, si, kay katanaw mo ko to, naganahan sa ko number 4 na ako yung number 4.
0: Number 3. Ay, mag-exam ta ha. Number 1, Angel Marian. Number 3, Christine.
1: Yes.
0: Number 4.
1: Akong number 4. Ay, pagtihingog na yun.
0: Sige.
1: Sa kiligod ka. Kung, si Charo Santos.
0: Ay, kung pangis si microphone. Sabagan ko niyo.
1: Wow, magtihingog na yun akong sound effects. Balik.
0: Kesa may ikaw pat.
1: Ako lang, Osborne. Kaya wala nit. Ba't naman na ang akong ikaw pat nga crush?
0: Kesa man.
1: Si... Sagit yung panganan na limot man ko si...
0: Eh, kinsa. Hinamdumi.
1: Katong... Ana ba?
0: Si Ana.
1: Ah, si... Ayun
0: Ana?

0: seco, Anna.
1: Sì. Si saro, ikaw pila mo ito.
0: Dile, jok-jok na ito. Nata ko yung play ba nga sa Netflix nga mahaom niya. Wa man ni play.
1: Ay, hindi na siya.
2: Ang
0: akong...
1: Seryoso ni?
0: Karantino sa tinood lang ginob. Karanragyo ko ni isulti.
1: Sige, sige. Ikaw pat, bitaw na. Layo na nas permiro.
0: Wagyo ni... Wagyo kabantay si Kati. Ano nga kani akong crush.
1: Kasi ba, kasi ba. Ayaw!
2: No.
1: Masing si katropang ni si Randy na himon.
3: Ayaw!
1: Isa? Katropang ni si Randy.
0: Ah, suod kito na.
3: Ayaw!
0: Mga artista man ito.
3: Ayaw!
0: Atong topic.
3: Artista on mitalas katropang ni si Randy.
0: Ang nga akong crush, ikaw pat si Kwan. Si...
1: Dali, ah!
0: Ay, saan? Nangita po kong sa reflex.
2: No.
0: Ah, undang na tala. Ay, rito sa mga iskutano na.
1: Kinsa lagi ka, no?
0: Ayun lang, ang akong klase ka upat, si Rica Parelijo.
3: Ay!
0: Ayun, sunod, Maui Taylor.
3: Ah!
0: Brian, Franz, Silusa, good morning.
1: Nabalik na itong YouTube. I mean Facebook. Madal pa Brian, Franz, Silusa, si Mami Jopita. Oh. Kasi mong crush. Kami na Mami Jopita.
0: The Hope Life, good morning. Napod si katropang... Manane. Si John Kapinpan. Ay, mawari, John. Kumusta na, John? Napakay, good morning, Hill.
1: Napakay greetings, wala na.
0: James Rack, ako rin tiwason. Si Maribel Tolentin, good morning. O si Erlin Palag at Chusa, good morning.
1: Salamat kayo.
0: Katia Santos, ningon si Kwan back. Si Brian Francilosas, Katia Santos.
1: Ay, ay mga Katia.
0: Brian Francilosas.
1: Wala na ko kay Ilana. Wala na ko kay Ilana.
3: Katia Santos? Salamat na, Maui Taylor, God.
0: Basa raman na ako poster diary akong research.
3: Ibao kaya ka sa title? Basa na naman.
0: Mao ka na, hibla ko ni title na rin.
3: Ah, why?
0: Si Katropang Carl Omega, good morning.
2: Hey, Kuya
0: Carl, layo na yung kita itong mga crush na ito na ginihikot. Si Ann Curtis, kuno, okay sige yun na si Ann Curtis.
2: Pero
0: so sa mga artista akong nakita niya, si Ann Curtis, murang appel ko sa rang, hey, Atty. Ray Ann Curtis, ila ka na ng mga kuwan na sila, si Pukwang.
1: Ay, ayaw, ito na naman itong iltili na mahaw.
0: Si Atty. Ray, na-feeling na ko, naana siya sa mga pilita kurales.
3: Ayaw!
2: No.
0: Sa layo man atong age gap, ikaw 40, nakas 40 hay.
3: Ah, 38 pa ko.
0: Ni-appeal pa kong ligang 25.
3: Ah, above man sa do.
0: O mga lagi.
3: Wala magpasabot. Kaya appeal man ka 35, abe.
0: Wala, hindi ka sa rin. Baka nag-edit sa kuan ba? Edit sa birth certificate. Good morning ni James Rock. Good morning from Tolosa, Leyte. Si Kyle Cabanilla may puntag. Pwede rin ba kung naduha ka Sunthone Gold Imnon humagkaon? Yes, pwede. One hour after meal, ang pinakanindot na katropa.
1: Kapalit, nagurahagi na siya sa epektibo gyud.
0: Yes, mas epektibo gyud nagduha.
1: Yeah, that's right.
0: Ay lang po og tulo. Duha lang sa maximum, ha?
1: Buntag o hapon na.
0: Buntag o hapon.
1: Pero pwede kag duha, pwede rin buntag hapon. Ay, lapin lang ito.
0: Hindi, yo. Kuhan gyud, og naa kayo. Labi nagduha na kay ipamatis.
1: Kaya ba si uban niya kapos sa budget?
0: O kapos kas budget, ayaw tagduha-duha, tag-usa-usa lang.
1: Asa, usa.
0: Basaha akong instruction.
3: Nagdinuktor
1: na mag-uwi. Pwede lagi na 8 hours apart.
0: Ay, saba. O gusto mo guwes siguro, ari mas kong partner. Pero gusto ka, tinarong yun. Basaha ang naa sa likod sa box.
1: Nasa likod sa box.
0: Duas bunta, imo maning, makuhaan tag-listener rin kaso maglanguawa sini.
3: Wala, hindi man na makadaot din ang atuwang ko, Neyman.
0: Asa?
3: Hindi man na makadaot.
0: Hindi na makadaot, pero muin na magduhaing nun ni mag-usa. Natamalina na nil.
1: Diba? Duhas buntag, duhas hapon, laktaran ang udto.
0: Ayaw lang laktaran.
1: Ayaw lang laktaran.
0: Kung naagawin.
1: Matahagi na ninyo.
0: Kung maka... Di naman yung nagwantahon. Katropag Philip.
1: Diba? Ang budget ba? Budget.
0: Kita 14-16. Magsiki ka. Diba? Okay ba na? Magunahon na ka ng budget. Save ka. Pero muadto ka ospital, di kunta ako na. Kwentahon na to ha. Let's do the math. In English, sandi ka.
1: This meal and candle
0: paper. Ay, sige, saba. Tagpila rong Santon plus gold. Butang lang na to.
1: 17 ang labing baratos pharmacy. Na 18.
0: Aray, dire.
1: O kare ka dere,
0: 40-50. Butang na to,
1: 17.
0: Ah. I-times na to, kaduha.
1: Di 14-50 rin kare dere sa ato.
0: 14-50. Butang na to, 15, average.
1: 15-15.
0: I-times na to, kaduha, so 30.
1: 30.
0: 30 sa, o sa kabuan, 30 kadlaw.
1: 27.
0: 9 sintos.
1: 27.
0: Ha?
1: Hindi,
0: 9 sintos. Uno man din, no? I-times.
1: Uno mo.
0: Ang 30, i-times di mo katulo.
1: 90. Times 30, 27.
0: I-times di mo 30,
1: 2,700.
0: 2,000 city ang buwan. I-times di mo o 12. 12. Kaya ka nang butang na ito ni Inong Juka. Pero di ha? Ang giingon sa instructions matod pa sa mga doctors
1: kadto sila Dr. Remilito oy Dr.
0: Ang usa ka buwan duha-duha na
1: duha-duha.
0: Second month ngadtos lahutayay na tag-usa na lang
1: usa so
0: mo to 7 sa pirmirong buwan
1: to seven.
0: Sa sunod nga mga buwan 1,300 na lang mil 1,300 inaya ni musmat oy
1: Takka malang 1,350. Uy.
0: Pila na ito? 7 divided by ito?
1: Ito 7 divided by ito?
0: Oh, kaya sa usan naman lang?
1: Okay.
0: Bala agis mga bata. Ang 1,350 sa 11 kabuwan, 14,850. I-plus ni mong 2,700. 17,000 ang...
1: Lumayo rin budget
0: sa tuig, no? Sa katuig.
1: Lumayo rin, no?
0: Wapa na kaabot sa entrance. Emergency rope?
1: Tinoon.
0: Niya, ang oxygen pa. Niya, sige kag tigom. Kanang imong gitigom, atur yung punas doktor. Imna na lang niyo, dahil nindot kayo. Sunstone plus gold, mga katropa.
1: So, at least, kayo mo kong gipintahan. Makuwaras budget yun.
0: Makuwaras budget, eh. Kay, imagine na, kanang 17,000, logyad to na ni mong hospital, katropang Philip.
1: Down payment rin, oy.
0: Oy, ginoo ko.
1: Down payment rin private hospital.
0: Ay, lagdawatag maip. Mala sa doon na kay Kaila. Wakawakura kay Kaila diha. Muna na kadaglisod, katropang Philip. Muna yung importante baga katropa. Sunstone plus gold.
1: Katropang Zemi, ingon si Juan Rudy Salas ba?
0: Oh.
1: Dito kano sa Kuan, sa TISA, wala na may premium D3 coffee mix sa Purchaser Pharmacy.
0: Ato ka, suway mga katropa, o di amos TISA, kung na mga Rose Pharmacy diya, 360, pwede kayo.
1: Ang 360, namarag na, pero why Rose Pharmacy das TISA? Wala yung Rose diya.
0: Sige, tabi ba?
1: Ay, nako. Arilang diri si Juan Rod. Pabisita ka diri Station Rod.
0: Dogang greetings na to katropang Philip. Dahil si YouTube baga katropa ha. Gatos na si YouTube mo.
1: 124 na.
0: Yes. Ang upan, maragwa pa ka dumdum. Pero at least ha, nagandagarin.
1: Si Rafi Puran, good morning Raf. Matod pa ni mo, muniya nga. I-appel ka na sa Rosana Roses.
0: Si Osang. Wala ko kaabot sa...
1: Baka kailan niya. Kaila ko.
0: Kaila ko, pero wala na ko kaabot sa peak sa iyang...
1: Wala. Kanahon ni nila ni Atty. Po. Ang Atty. Ray Japon.
0: Kala sila, Atty. Ray Gelon. Ako na, sa tinood lang ka nang wala gigong kumidya, kanahin on siya, naabtan ako sila, katulad Katrina Halili.
1: Ay, kasi may pare sa Katrina Halili.
0: Hayin ko!
1: Ay!
0: Ang naabtan ako, ang skandal raman.
1: Skandal raman.
0: Huwag man ko nakaabot atong time nga sila.
1: Masama ka na yung title, be. Katong ka nung background music nila, be.
0: Oy! Bisan pag akong ipatukan.
1: Ay, sanahanay ka.
2: No.
0: Asa?
1: Kasi yung title atong background music sa'yo sayaw.
0: Background music ni.
1: Kasi sayaw nila ni Katrina.
0: Kaya super simple naman na. Kuha magin ako ilang bikibilo. Kana naman kang Katrina.
1: Basta may ilang bikibilo. Naasa day?
0: Naasad.
1: Singan.
0: Touch by touch.
1: Ay, kita yung ayoy ni.
0: Pero ari na ito mga katropang Philip.
1: Ha?
0: Nagadaghan naman
1: tayo. Berhel, kabino na. Good morning.
0: Ay, salamat kayo.
1: At doon pala, good morning katropa. Pasyot out ko sa kong asawa. Ang pinakagwapa sa paril na mao si Ritzel at Will Kutab Amping. Alright. Basta magkulak ko. Lapa kita.
0: Dito maglangay mga katropa. Good morning, Sir Angel Valizer. May buntag, Sir.
1: Hi, Idol. Good morning, Zell.
0: Ari na tayo sa ito ang mga headlines. Nag-una sa ito ang mga hisgutan ng Department of National Defense kung DND. May palag mga katropa, may labot sa video nga gi-upload sa China Daily. Sa magawa na kahibaw, kaning China Daily mga katropa, Monique counterparts ato dire sa PTV. Ang China Daily is a state-run nga media katropang Philip. Media nga pabor sa estado, ang estado po'y nag-hire og mga tao.
4: So, state control.
0: So, di yung kakaingon diya nga ang China Daily mo tusulti na sinood.
1: Awa, kontrolado na sa gobyerno.
0: Maorasan sa PTV ba? Ang ilang ipakita, ang katong mga pabor sa gobyerno. Umikan kay ang manog mo, bait ka o mupahit ka sa kamot nga nagpakaon ni mo. So, kining China Daily, di ay bago lang yung katropang Philip. Ipakita nga, AI-generated video. So, artificial intelligence, wala ni gishoot. Wala. AI lang mga
1: si
0: katropa.
1: Si Meta Ramon nagkuha nala. Si Meta Ramon.
0: Adi, sa takaingog Meta, daghan man sa mga AI katropang Philip, yung mga apps. Or AI, yung mga software. So, kini AI ni yung video. Soko kaayo ang National Defense. Philippine National Defense. Adi, Philippine Department of National Defense. Pinangaluhan ni Gubi Teodoro.
1: Si Gubi.
0: Gibo! Ang tao masipiat magunagat.
1: Gibo!
0: Gibo Teodoro. Pagawas ang statement si Gibo. Now, before na to, basahon ng statement. Tanahon o saan na tong video rap.
1: Ang sabi niya ng video, Hadi? Ay, nga nung intriga ka manana.
0: Tigaan ng tamog. Na-intriga ko kaya ako may ga-upload na niya sa tong page. Ang video, mura bito tagikumparar sa mga unggoy. So ko guys, Gibo, kaya ngayon kaliwat yung mga ginunggoy. Now, ato lasang tanahon katropag Philip. Okay, usahay masagod. Although, palag mong kita ini, no? Usahay, di, usahay, makaingon bito ko. So, sala tingali, pero usahay, di naman ta-proud mahimong Pilipino, eh.
1: Kaya ka mahimong incheck?
0: Ano ba, di maningon nga, wa man nagpasabot nga ganahan ko mahimong incheck.
1: Incheck din sa iyong mata.
0: Ay, mahiyong niya nga ako, di mo ko ingon niya isikon. Ako naman na nga mo, may matas kong ginikanan. Sayang na lagiwa kong maliwat og ilong ni Mama Pa. Diin ganing ako. Pero katropang Philip, Arita. Palayag kong play sa video katropang Rap-Rap. Tanawa ninyong video.
1: Sige. Tanawa mga
0: sige, Rap. Out on the open sea, someone had put together Ongoy! USA, Japan. Gingin ng tapakantahon. We attempt to bypass China. Pero nagbarong, good. The so-called maritime delimitation talks. Gisugo tas Japan o Amerika.
5: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
6: Here it is!
0: Pilipinas ka rin.
5: For goodness sake!
6: Wait! This wasn't in the script!
0: Gibiyaan tas iri.
1: Inabay dagat.
0: Itirahan tas kanyon. Kita mo yun. Ala.
1: Water cannon.
0: Ala.
1: Lagput.
0: Ano itong monkey? Panaturas dagat. Let's all do our part to keep the ocean clean. Mga ito nga video. Soko kayo ang Department of National Defense. Palayag ko pakita sa official statement sa DND, katropang Rap-Rap. Palayag ko pakita, Rap. Aga, katong video. Pasti lang paita. Ang video, ipakita sa katong naipapil, nga gisenda ko kagani, katropang Rap-Rap. Statement sa Department of na-send ba na ko or wala? Ako mo yung nasipiat. Dali naman kayo na, dira-dira ako.
1: Ay, kamalaka kay kanin video ha, karong taon-taon, usap na ni.
0: Nga naman?
1: Ha? Alagahan makitang mga kayo sa mga edit-edit na ni. Os muna po ni.
0: Palayog ko rap. Ready na? Dara na ako yung send bago ka drobang rap-rap. Ako yung nasipiat, send la, kuan dugay na, wala mapil, abin akong na-send na. Pero ako nang na-upload sa itong official Facebook page. Statement sa Department of National Defense. Sa pagtanan, ikaw lang. Reaction ni mo.
1: Bugal-bugal.
0: First part sa video, akani bugal-bugal magini. First part sa video, makita ni mong usaka-unggoy. Nga, sinugo, matod pa, murag mo tigalin ni message nga, gustong i-convey nining mong video. Nga, Pilipinas, gigalagalahan, tas China, American, Japan. Kaya ibalik ba, Rap? First part sa video, ipakita, Rap.
1: Ang nai.
0: I-pause ka ma, i-pause dong. Diya. Ay, atras ka dong. Open seat, Rap. Pilipinas ha, murag unggoy. So ang unggoy,
1: naa mo kay flag sa
0: pause.
1: Pilipinas.
0: Ah, pause.
1: Naa yung flag sa Pilipinas.
0: Flag or wala, nagbarong.
1: Wala yung flag sa tropang sana before ani.
0: Atras ko nura.
1: Before or after, naa yung flag, naa yung flag.
0: Awa. Pakita ha.
1: Naa yung flag sa Pilipinas.
0: Pakita nakita.
1: As luyo. On the right side. Sa ato
0: ako. Sunod.
1: Sunod ani.
0: Asa, pause. USA o Amerika.
1: Naa yung flag sa Pilipinas.
0: Gingnan ba nga, oy. Kanta resto ba nga, no? Wobbly, sing karaoke stage niya. Ang mga Pilipino, ilado ba niya? Basta kinantahay, di kita.
1: Ay, di tama lupigan.
0: O naka ng karaoke, di rin na sa Pilipinas, gumisikat ka ng word nga karaoke. Okay. Kana sing along, di rin na sa ato.
1: That's right.
0: Ha? Dayon katropang Philip, gi, pura pag gi, pahil, gi kumpara tas unggoy ba? Ang unggoy, although murag tao,
1: pero, di ha, magiguno tagikan.
0: Angin yung kaliwat ang amo. Huwag man siguro.
2: No.
0: Ako, mga ikog pasaylo. Lalahe mo ta.
1: Lalahe ta.
0: Netong bata pa ko mo istorya nila.
1: Istorya.
0: Kung naduhag yung ko, pero karon, may nganong ni undang manabi o evolve ang mga unggoy.
1: Dedehan lagi na sila kotob.
0: Nganong naamagi po yung unggoy?
1: Ang unggoy, apil mo lang sa sakay na sa sila Arkang Nui.
0: Inyo ha mo na. Dina, theory ba na? Sa theory of evolution. So, dili na, di man kumutuan ang theory.
1: Di ka mo to.
0: Wa, magyo. Nga, kung ano, nagsugod ta sa itong may pag-ayawan na microorganism na. Yang anong karon ni undang naman na. Yang anong kung may bagong mga species. So, lalay na tapagtuo. Pero katropang Philip, o ikaw, matuog yun ka nga, kaliwat mong mga unggoy, wa mo kayo problema.
1: Inyo na, ala.
0: Oh, kamo sa inyong kaliwat. Di ba ko magiglalay sa naka inyo ng kaliwat? Sa amo, sa had. Huwag man ko kabantay.
2: No.
0: Mga picture sa kong mga lolo.
1: Huwag ungo yun.
0: Kamo, kasabot rasag ko. Respetara yun naman. Respetarante ka nga. Mangkonjo ka nga. Nangusog ka nga. Ikaw, gikan ka sa ungo. Huwag problema.
1: Di, ingon si Charles Darwin. Huwag man kami na maistrago. Di man ka matuon.
0: Naminaw.
1: Ito lang ka sa onar. Huwag ka pasar.
0: Ang theory is different from a fact. Theory gani, theory yana.
1: Gi.
0: Ang kamaturan, be. Theory yaman na. So, wapa na siguro. Ang mga imposibleng butang ka nito, posible ka rin. Kisa pag magtuo ka ng cellphone. So na? Kisa magtuo nga, nakakartos lahin yan. Di anak ko din, makita ko nimo. Nito, hinanggaw na.
1: Karon, hinanggaw na.
0: Pero balik ka na to.
1: Sige.
0: Now, ang una nga part sa video, kay suko yung ang Department of National Defense, ini. Pero ingon tampo nga, abot, ikaw, nasuko ka ni?
1: Wa ako nasuko na eh.
0: Makasdawa, trasa ka nga unggoy.
1: Wa ako nasuko na eh. Natural, may ingag unggoy. Pwede naman tayo maglabel po na tabutatog sa ina, unggoy sa sila.
0: Pwede sa, pero ang kalahin magod ini, ang nag-publish magod, state run media. Imagine PTV. Inoon, basig tungod ni Tarila. Tungod ni Tarila.
1: De, katrapang zanli, kana daghan man.
0: Gibo, suko na sila.
1: Gibo, suko silang gibo. In fact, i-sanction si Gibo dito sa China. Gibo cannot enter the China, mainland China, the special administrative region sa Hong Kong o sa Macau.
0: Ilisin lang kasi lang ako bagong guyawan. Huwag mingong China, di natanat supply ng Pilipinas. Patay.
1: Asa mo silang ni-supply?
0: Hapitan ng butang China naman kayo.
1: Hindi sila mahalinan.
0: Mahalin na sila yung lugar. Hindi pwede. Mahalin
1: na sila. Sila manguha na itong isda.
0: Asa?
1: China! Ato na dito sa West Philippine Sea mo nang ana sila na.
0: Kundi sila pa istorya on South China Sea kasi gubat-gubat. Ihian lang tatanan, mga lumos to eh. Kundi ka ng China, wa pa na sa history nga ng lupig ng mga Pilipino. Iskot inong ka kanina itong lab. Di ba yung pagunsa? Amerika at Japan, o sa common nila doa? Isakop ta kanina ito.
1: Ato ka sa gahoman sa ina sa una.
0: Regardless. Kaya ang China din na ilados pagpanggubat, negosyante na. O paggubat mo diha, baligyaan ta mo. Una din na sa China. Inutok ba?
1: Ang China, karoon naman sana sila na himong powerful.
0: Pero katropang Philip, parihatag history sa China, kanan din na ugdaog munta.
1: In fact, China was called then, katropang Zhen Li, a sleeping giant.
0: Di man ingon na sila. Di ba? Di man ingon pabor ta sa China. Pero sahay, sobra ra sa taga-pabor sa Amerika, oy. Nagabot sa Amerika, ang pananawag sa mga Amerikano na to, mga unggoy man. Wala tahingan, le. Pero kabot, suway gumuglar ka ka Amerika. Pila na
1: ikaw, tulong ka to Amerika.
0: Sobra sa ka, upat na. Di ba? Kumidjaran na nga ako. Nabuhin na sunlight in town. Pero katropang Philip, prangka-prangka, pangutan na mo sa mga OFW. Pangutan na mo sa mga Pinoy to, manimuyo rito. Pila na itaw nga, pananaw nila diri lang sa mga Pinoy, mga Asyano.
1: Asyano.
0: Ubos kayo.
1: Ubos kayo. Tinol, tinol,
0: tinol. Ah, praka, praka. Loganto kang China, di man ka ma, di man ka kaya mailhan, kaya mamahor mo tagnaong.
3: Ikaw, mando kang China, magdaga, mag-ininsiksa ni mo ito.
0: Oo.
3: Ito ko sila ginsika.
0: Pero atong balikan, tiwaso na, video, tiwaso, tiwaso.
1: Sige, sige.
0: Pero merong video, isugot ang pakanta.
1: Gitunlo, gitunlo.
0: Ano, kitang mga Pilipino, ilado, magkita sa mga kanta-kanta.
1: Oo, tinol.
0: Next rap, Patangik audio, gamay dong. Ni kanta, we attempt to bypass China. An innocent marine delimitation talks. Pause. Ang message, gisugo di ay kunuta. Gisugo tas Amerika, Japan. Although, basin partly tinood, wala ta gisugo gyud. Pero gi-influensahan tala, ikiyara ko na din China. Kaya gamay kung tanga naso, ninikalit lang tagpangisog. Ha? Sunod rap. I-play ang video. Butang ikudyo gamay. Wrong song, stupid monkey.
7: Here it is.
0: Ay, bago. Oh. Sound China. Ay,
1: na, flago.
0: Ay, man.
7: Ay, flago.
0: Ay, regardless, pero kita agay pasabot, ana.
3: Kita lang. Kaya kita
1: may... sa Pilipinas.
0: Kita may nagbarong, arbitration ruling, ato, ah, unya, lablabs, kitas, Amerika. Yan talawa, oh. Ang ilang kikuan, direga, ah, magkinaon sa gubaton mo na mo, Gibuter canon lang. Saga,
1: di ho man ata water canon. Oy, di
0: man
1: ho.
0: Saga, kuan na gibiyaan naman sa Amerika.
2: No.
1: Kani nagpasabot eh, kining kuan dako kayo nga whale ang China to.
0: Do na posibilidad.
1: Kalipyohan ni namong ocean gikan ninyo.
0: So ko kayo aga Department of National Defense. Wala kog basa ka tropa ka Philip sa ilang statement.
1: Statement, July 16, 2026.
8: A few moments later.
1: The post of China Daily depicting the Filipinos as monkeys is a revealing insight into what the Chinese communist apparatus thinks of the Filipino people. This mockery of the lawful 2016 arbitral award and the video's glorification of violence against the Filipino people and soldiers exposed the moral and intellectual bankruptcy of China's propaganda machine. Such contemptible propaganda is a disgrace to any state that claims to exercise responsible regional leadership. It reveals the weakness of government that resorts to racism, threats, and manufactured hatred because it has utterly failed to defend its ridiculous claims through reason, evidence, or law. We are justified in our policy of no ministerial or AFP defense engagements or contracts with the CCP or any of its agencies. The recent spate of schizophrenic behavior of the Chinese Communist Party is so clear to disregard or to ignore.
0: So clear, si Claire Castro.
1: Claire Castro. Ay,
0: na niya,
1: It's so clear.
0: Kana. Yan ang galing.
1: To disregard or to ignore. This latest act of dehumanization further reveals them as neither a secure and confident actor nor a trustworthy neighbor. Pilipinas, huwag magpalinlang, ang nalinlang ay nasisiit.
0: Bullseye! Asa man ta nalinlang?
1: Huwag magpalinlang.
0: Kay basin de sa grill talk lang ta sa China. Matod pa ni Gibo Chudoro, this is mockery of the lawful 2016 arbitral award. Tinood dili.
1: Tinood na.
0: Pero makaingon tampong kay ang giilap tanaw sa last part sa video, gilabay las dagat ang award. Which is true, tanawa rin nahitabo. 2016 pa.
1: Mao na gibuhat sa China.
0: O sa may nahitabo rin siya.
1: They honor the result of the arbitrary...
0: Ruling. Pero tanawa ha, gibakapan kunuhay tas Amerika, dito Amerika, Japan ilang giingon. Pero regardless, gibakapan kita sa Amerika.
1: Aliado, mangyayasan na.
0: Pag desisyon na, sa may gihimo sa Amerika, aron mapatuman ang mong desisyon.
1: Nothing.
0: Wala na sad.
1: Mayingon na sila nga, hindi pala yung hata.
0: Oo.
1: Niyawa i-impose ang Amerika.
0: Wala man, ang ubang nasod nga membro, katropang Philip sa maong international nga kasabutan. Wa sige himo.
1: Ah.
0: Kaya wa man tay ang atong Interpol si Tori Raman.
1: No. So, sayo ang claim. Wala, sad. Sa China, nga gipalayuhan sa Estados Unidos sa Japan.
0: Awa sa... Di, pag file man.
1: Bisan pa.
0: Kaya naman sa dito nga, pag humansa, ni, na to. Ibiyaan na ta, kita na lang usa. Gingnan pa tag stupid.
1: Pero, kuan man gud ta? Sovereign nation man gud ta katropang dyan. Le.
0: Pero mga
1: lagi. Nakabarog ta dito. We stand as a nation. We won as a nation.
0: Yes.
1: But the implementation
0: was different. Wala kita mo kaya kisa may mo implement, ana. So, mura na tagigalagalahan lang yun. Sakit, pero ingon tampong amoy kamatauran. Ipakpaka, isugo, dahil kanta-kanta. Porti sa na itong kanta.
2: No.
0: Although, sa tinood lang, sakit gito katropang Philip. Nakaminos yun ang China na to. Pero sa may itong mahimo. Naitabo, sadi, gumikan kay Gasiki.
1: Ikasan sa kaya ng China, gaday?
0: Regardless, tingali.
1: Ikasan, gina.
0: Ano man?
1: Ako, I can say.
0: Kay.
1: Unsa may na sa international law?
0: Naam sa sila lalisunon pasagod.
1: Diba? Unsa may gipatuman? Sa tanan.
0: Gano
1: wala pas man ka sa 200 nautical miles.
0: Di na lang ta maglalis, ana. Naa naman ay desisyon.
1: Ang problema lang
0: aning internet.
1: Unsa may imong ikaingon ay sana, di tikasan?
0: Di sa drama pabitong tiban sa una. Ang kabos o ganunahan, managsama ra, pero pupinta agyod og may kwarta ka. Kaya bisa kung saon na ni Muria, mo pito ni, bisa nasa sa mga nasod or in real life, ang balaod, patas na.
1: Patas na.
0: Kung dato ka, o dato mo'y magkontra, patas gina.
1: Patas.
0: For example, abirikang sa'yo na mag-away, patas na.
1: Patas.
0: O ang magkontra ka tropang Philip, puro sad pobre, patas gina mo ng balaod. Patas harap, patas na. Ikaw, akay kwarta harap, lukat ka indigent. Ako, was kay kwarta, indigent ko. Gaway ta.
1: Release
0: na kinasuway ta. Wa, di kinamamiyong ang korte. Di kinamamiyong. Di ginamudapig. Pero Philip Sirohano itong kontra, may kwarta kita ka, boss.
1: Akala, tinola.
0: Why hostess siya? Bullseye! Kung i-update mo mong buo na ni? Logi, ipunta! Kaya magkinaunsa o ginubatay lang, Mateo, agitidak al nanay, nawala nga. Asa matang mga drone? Gilupig mga ita sa kusganay lag tubig. Kani gubat kanon pa kuni water kanon pa.
2: No.
1: Wata hinay.
0: Kuni galagalahan ta sa Amerika galagalahan magita. Strategic man tanga lugar magamit man ta sa Amerika. May masila magalagala kay magubat na address ato kasi may maguba. Kita. Sila ay go supply ta gamay niya. Puna na na. Pero mag mga guba nga lugar kita.
1: Kita.
0: Mas may pao ako ini ato na lang ang amigohon. Himhubgar ko ng China. God.
2: No.
0: Ha? Ano ni nakadaglisod ka tropag Philip? Ano ni alabi na, kita. O yun, magugas trabaho, aning targila.
2: No.
0: Ano ni nakaingon ka tropag Philip? Kay Oga, mangbuli ng China na to. Probaglisod kitag sukol. Although, di isa sa, o ang Amerika mo yung bully na to, samot kita. Meron bito, kuha man ta, gigalagalahan na mataan yung Amerika.
2: No.
0: Sa gara na ninila katropang Philip, ang pagtanaw na to, mga ulipon. Ha? Ang upan gali katropang Philip, mga tiguang na to, makigminyog Pinay, dili lang subo nga palandongon. Dili gumikan sa gugma, kung dili makigminyog, kaya at least, patiguang ni, kaysa iad to, tas home for the aged. Kamatuoran man na, although dili, tanan. But realidad na. Kaya ako, daghang kong na-istorya ng mga Amerikano bitaw. Saga, ganaan ko na kay silag mga Pilipina. Not because they view us as equals. Pero gumikan kay, og mailang mga ginikanan, Pilipina ko na mo, maminyo, nikatiguang na. Kaysa ibilin na home for the aged, pero tipang mahala. Ilan na lang iminyo og Pinay, gamay-gamay pag-gastorap kay, gamay, mag-value atong kwarta. Gamay pagasto na pa'y libre. Libre yung pagkapin. Gawin for the aged, wa. Matamag, sige, raman ang apir-apir dito sa mga kauban, tiguang. Ano yung mga Amerikano, di magkinamay mo ati man, ikumpara sa mga Pinoy. Standby, karantoto, tiwason, tani. Samtang sa pikas bahin at tangi sa mga katropa, humas komersyal. Arita katropang Philip kay DI bagong survey ang SWS. Now, si Sara Duterte, apil sa gisurvey ka tropang Philip. Si Sarah nga gipasangin lan nga nakalapas og impeachable offense nga betrayal of public trust.
1: Sabot na ng betrayal of public trust.
0: Gitraidor ang pagsalig sa mga tao. Ana sa ligiro, Sarah?
1: Sa ato pa. Di siya kasaligan.
0: Di kasaligan.
1: Wa na imisalig niya.
0: Napangutan o na to.
1: Hence, we want to impeach her.
0: Ah. Natanaw na to ang survey.
1: Oras, XFM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:11.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
10: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayan mo ko ni inuto Santone Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong tisod. Kasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
11: Nabili-bili nga ba? So masakit yung pusong ko. Marino ko sa radyo na yung nga yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
9: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
13: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Yan naman.
13: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
12: Mali nang kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat inom?
12: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
14: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo. No? Kiss ni yaya anak.
15: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
14: Anong di magkamukis ni yaya? So gwapa man kayo na.
15: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
14: Ayya!
16: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
19: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay alira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na!
21: Abli na!
22: Abli na!
21: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi na.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipinas Standard Time. 17 minutos na nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. At ang time check, mga katropa, hatod ka na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, o sa kinika soft gel capsule, mga katropa, kagilangkuban sa virgin coconut oil o sa malunggay, mga katropa. Instant energy ang ato ang mabati o ma-feel ani katropang Zenley once mo inom ta sa ato ang Premium D3, mga katropa. Kiniusab, makapalig-on sa ato ang immune system, makapaabog sa mga sakit-sakit, mayon man, makahatag na itong enerhiya sa tibok adlaw na ito ng paningkamot. Pagkatropa, inni, bisan usan lang kakapsul matag adlaw sa ito ang Premium D3, ado na kay enough energy sa pagtrabaho o luwas ka pa gikan sa mga balatian. Bullseye!
2: Naarita sa itong ikaduang hisgutanan. Bubububo ra na kay naparamatay lang yung hisgutanan nun ta. Ay, ang akong crush nga si Inji Luxin sa una, batay. Giriltok ni Romil Padilla, oy.
1: Maba?
2: Pero karoon na lang tataon na. Focus on ata kay, day bagong survey ka doon baga Philip. Ang Social Weather Stations kan SWS. Palihan ko pakita ka doon baga rap-rap, may labot ni sa trust rating. Mm-hmm. Sa matag Pilipino, ngadto sa mga empleyados gobyerno, hilabi na ang mga elected official. Pero di lang elected, hasta pong ubang empleyados gobyerno. Now, sa ipagawa sa SWS, wa ma-appeal diri kay ang kaninga talaan, wa ma-appeal si Presidente BBM. Trust rating ni Katropang Philip, pagsalig sa mga tao.
1: That's right.
2: Matod ba sa SWS, sa ilang ipagawas nga data, gipahigayon ang survey June 20 to 29, 2025. Kanos-a nagsugod ang impeachment trial ni VP Sara?
1: 2 weeks ago.
2: Nagsugod July 6. So kaninga survey, wa pa magsugod ha ang impeachment trial ni VP Sara. Now, Katropag Philip, sa maong survey nga karon pag inigipagawas, nakita nga sa tanan nga mga empleyado, labi na gyud baga elected officer or officials, tibok Pilipinas, may gawas nga si Vice President Sara Duterte, may mas gikasaligan gyos mga tao. Tanawa, ipakita pa liyong katropang rap-rap. Tanawa, ha?
1: So, what din niya budhi ang pagsalig sa katawan?
2: Murag wala makita ani nga survey.
1: Makita?
2: Wa makita ini nga survey nga ang mga tao na wagtang ng pagsalig ni Sara, wa pod. Mm-hmm. Kaya pasangil ra ba, mo tingal itong wagtang lang itong ubang witness. Pero tanaw na itong data sa sugod ta sa Vice President. Pinakababaw nga talaan, satisfied. Nakauyon. Mm-hmm. Unsatisfied, dissatisfied. Okay. April 2025, 51% kan Sara. Mm-hmm. 56. Pag June, 55. Uy. September, 52. November, 54. March, 2026, 54. Mm. Mas nisalig ang tao ni Sara ron ikumpara sa una. Basi sa ras. Yun na ka ng 58%. Ha? Purti taas na. Kang BBM ba? Nisaka to ang tiyang trust rating from negative 15 na himong negative 7. Negative, Gepon.
3: No.
2: Kang Win Gatchalian. Si Win Gatchalian nakakuha og 45%. Misaka katropang Philip usab si Win. Pero layo ano na plus 18 si Win Gatchalian, no?
1: Plus 18
2: si Sara, plus 31. Andres Obos, ang net satisfaction rating ikumpara naman na kanya Dom. So karon plus 31 si Win Gatchalian, plus 18. Si House Speaker Bujidi nakakuha og positive 8. Binta nila gamay. So, mas disalig ang mga taong budje kaysang Marcos.
3: No.
2: Ang atong Chief Justice, matay, ikatulo ra siya, mas disalig pang mga tao ni Win Gatchalian kaysa Chief Justice.
1: Taas-taas ng kang Win.
2: Kang Win Gatchalian, positive 18. Mm-hmm. Kang Chief Justice, positive 10 ra. Okay. Nawa ninyo ako, boss.
1: Positive gihapon.
2: Oo. Pero makita na to, katropa, second quarter of 2026 na. So, ang impeachment, magsugod third quarter.
0: Mm-hmm.
2: Wa patakabaw ko sa resulta.
0: Ah.
2: Pero, taod-taod naman ko ding issue ni VP Sara katong...
0: Dugay na kayo.
2: Pero mayro ng account sa impeachment is betrayal of public trust.
0: Mm-hmm.
2: Pero, lisod yan na iprobar, kung galing, makita ni mo nga, ang mga tao mas nisalig hinoon niya kaysa sa una. Wala po sa ebidensya. Tinamban lang ba? Namingon mo diya nga. Gay, traitor ni Sara ang pagsalig sa mga tao. O na nga naman na ginang sa survey?
0: Lisod ka. Oh. Lisod i-quantify ka tropang dyan. Eh.
2: Oh, lisod
0: man. Ang claim
2: nga.
0: Betrayal of public trust.
2: Tanawan po na to ang mga rally. Mas pabor man. Prangka-prangka pag morning. Wa pa'y klaro rog kisay kontra. Kaya wa may nakita nila mas makasokol yung klaro.
0: Wala. Negative. Matod ba bitaw ni Senator Risa?
2: Oh.
0: Nga if and when she sees nga mas taas ang iyahang kuan, she will run.
2: Oh.
0: But if not, the opposition or how they call themselves, they will unite to oppose Vice President Sara Duterte sa 2028 elections.
2: Yes. Now, katropang Philip, almost 6 months na.
0: Mm-hmm.
2: Dihang ni si Aldo Comito, February 2026, mm-hmm. mag 6 months na.
0: 6 months, ha?
2: Ugma. Ugma. Gikan sa pagdeklarar ni Sara officially, nga mudagan sa 2028. Wapay klaro nga ni declare good ba? Nga mudako, mudagan na gyud ko.
0: Again Sara do.
2: Oh.
0: Ula ko man kinsa gay toy ko an aka ni padayag nga murag
2: ang Doldo Olstinood, una Risa Ontiveros.
0: Risa.
2: Okay. Nagtuyok naman po.
0: Nagtuyok. Merigetong Cebu.
2: Sunod, may posibilidad tanaw na ko si Nanay Lini mo rematch.
0: Nanay Lini rematch.
2: Nanay Lini. Although ningon si Lini nga di lang ko.
0: Negit siyam dagan.
2: Si Lini sa drone, murag na drag down siya itong BBM ni gamay ang rating
0: wala
2: sa mot.
0: Wala lagi, oh.
2: Kay gamay, nag-rating. Kulata man ni itong nakalabang eleksyon. Sa mot ka gamay ang rating kay gilablab mong kutsag maayong BBM. Sat?
0: 500 million man itong
2: katag
0: dito sa...
2: Ang mga nalinogan, kita ni Cebu, 50 million rap, tibuok na na.
0: Cebu.
2: North. Inyong harap, North. Apil ito.
0: Oh.
2: 50 million ra.
0: Bahinon to nyo rap, apil ka.
2: Bahinon, apil. Huwag na mga balay dito nang aguba.
0: Oh, tagaakag na po kaloblak.
2: Ang GM ni Lini Robredo, itigaak 500 million.
0: So,
2: balik na po, kalinogan.
0: Na po, kalinogan.
2: Na Lini Ron, ni appreciate masyag maayong BBM. Sa mga ni pinakanindog
0: yun. Wala na, hili.
2: Sa housing ko, no, matod pang...
0: Naga.
2: Okay, nakatukod man ako sa to, choking.
0: Choking bago choking.
2: Amo anaga mo kinanglan sa na kay daghan mami. Na mi choking. Duha mo sa libisan.
0: Duha sa libi.
2: Na pa mi
0: McDo.
2: Wala mi McDo. Na ami kuan kanang
0: manginasal na.
2: Orange Brotos.
0: Na
2: do kay daga na mo manginasal. Na mi Metro.
0: Metro.
2: Na sa mi Gesano. Na Save More. Na pa mi kaking. Daghan na kay mi. Ni ilang lini choking reguto.
0: Ang Naga City og City of Naga.
2: Lera kay.
0: Lera
2: kay.
0: No.
2: Ang among gym.
0: First class city na ba mo? First class na.
2: Mo dili pa tingali.
0: Dili pa.
2: Highly common na, common ni highly urbanized binang amo ah.
0: Highly urbanized.
2: Ah, dili, baby. Oy,
0: ang color ramay, highly urbanized diri sa Sugbo. Lapu-Lapu, Mandawi, og
2: dili.
0: City. Maybe first class city mo katropang dyan.
2: Kuan mi, ang component na gyapon mi.
0: A component
2: pag-gyapon. Component city.
0: Ah, component.
2: A component city. Pero regardless, ang among na-feel, okay magayo. Mas makanin.
0: Wapay bagyo, gi-deliver na ang tagsaksakong bugas.
2: Kuan mi, independent ko. Yes, tenod na. Parang-parang pag-istorya. Wapay bagyo, ga-deliver na may bugas.
0: Unya, hindi madayon na rin bagyo?
2: Wala na. Kwarta na. Impas na. Kung siniguro mo na nga mo, wapay bagyo sa hindi madayon.
0: Ah, bitaw
2: siya. Eh, napakay bagyo taong di madayon.
0: Namay nga na. Yung bagyo, hindi natuloy dahil takot sa masamang panahon.
2: May tabo, hindi madayon ang bagyo. Okay. Wapag na, ma-postpone ng bagyo.
0: No. Okay. Hindi natin nagay. Kalas, balsong, may pagandaan din.
2: Yes, of course. Di malingos pagunsa. Di malingon pamulitika, pero may kontra ba sa Balpod?
0: May kontra.
2: Wala.
0: Pero kung mabotasyon, may kontra.
2: Wagyapon. Wala pa yung ipadungog-dungog.
0: Pildi ang magyapag niya magkontra, God.
2: Baglisot, sige. Depende man sa lugar, God. Kay bisan pa, huwag ay kontra, din na mo matarog na, dahil impas man yung kasunod.
0: Pero ka nang i-deliver ng ayuda, wapay bagyo, una ang...
2: Logi mo na.
0: Logi, gina ang kontra.
2: O niya, huwag pili-pili sa kuwaman nito, hatag man yun.
0: Hatag yun.
2: Hatag man yun.
0: Bisa ka to, tagupat ka na ng balay, takaan yun.
2: Yes, huwag may pili. Huwag may pili.
0: Makaon mo gano?
2: Oo, oh, patanda na ng balay, makaon ng siminto. Bisan pag OFW ka, tigaan man ka.
0: Yan, yan.
2: Pero gatong ayuda nga gikan sa City of Naga ayuda, hatagan ka tanan.
0: Mm.
2: O gikan Gres Province, di man akong sila, o man sila hold na. Kato, depende to sa, kuan, guidelines.
0: Guidelines. Man.
2: Ah. Pero naga nga nagikan,
0: tanan na
2: tanan yun na.
0: Now, na lang independent city po.
2: Gilupig mi, oy.
0: Lupig mo?
2: Taka-chowking lang sila!
0: Grabe, halagi.
2: Highly
0: organized. Ano yung chowking ko rin sa inyo?
2: Kami naga na yung chowking.
0: Makdo, may wa, no?
2: Wa, mi, makdo. Na kami, sa naga na yung mang inasal.
0: Na, Kinahagi ko mang inasal. Yung mang inasal.
2: Dugay na kanang naga mang inasal man.
0: Inasal
2: ron? Asa, karon?
0: Oo.
2: Pwede kay Portimig yung inita.
3: No.
2: Sa naga, naasa, doay among jalibi. Mao diya, proud ko din na pita.
0: Higyan jalibi. Lami yung manong jalibi, sir.
2: Of course, lami sa, na, lami sa mga bata.
0: Di, basag dakoy.
2: Lami ang sa jalibi.
0: Libre ba ko rong jalibi?
2: Asa?
0: Karun.
2: O, pero lima, take out lang ta.
0: Take out.
2: Doa ka pa ko. Diba thais, kay, thais. Balik ka na to, layo na nasta, sa kuan pa, off tangent na na.
3: No.
2: Atong balikan katrupang Philip. Now, kining mong survey, basic, may ingon na sa silang hinanggaw ni,
0: kinsamay nag...
2: SWS mo yung survey.
0: Huy, SWS,
2: trusted na.
0: Trusted sa mga Pilipino.
2: Gani, usahay, di man ta makasalig, ana, mga ubang mga survey, labi na katong RP, sana RP, sa to? Ang ito'y survey nga, house siya ba? Nga, katong nigawas ba sa ano? Saba itong survey nga?
0: Lima kaila survey, tibok nasad?
2: Si Gobguin, 90% kaping daog na gyan. Si Pam Trisra, pag-abot sa eleksyon, gilubong ay. Yung survey sa nila, ang mga mayor, puros number one.
0: Higa no, why number two?
2: Santo RT, Santo RP na to, nalimot na ko basta. Kuanggo ka nang hinanggaw ko nga survey ko.
0: Pila ra kabok na mo online man gud gud.
2: Online
0: man ta. Mo na lang online.
2: Nya gatakiho nag trolls.
0: Wala gani trolls sa motor.
2: Now, kini na ko sa
0: isang mayor.
2: Dakong sagpa nis prosecution. Sagpa pud nis administrasyon. Kay ay ko igna kanang mga tao magpabutabungol ka dias mga panghitabo. Hilabi na karon nga ang mas ang mga tao ron katropang Philip, prangka-prangka lang, mas feeling woke, hashtag feeling woke, mas naghibaw man taros panghitabos katilingban, ikumparar ni adtong karaang mga panahon. Tungod ining social media, kaysa una, magsalig raman tas mainstream media. Kanyang mga traditional media, for example, kami, XFM. Mm. Kanyang to, gamhanan kita, uy. Kay ugunsay atong iistorya katropang Philip, mauna na. Ha? Sa una, magsaligtas ABS-CBN, GMA. Makita na tos mga newspapers, Sunstar, Banat, Freeman, CDN Digital. Usapan na yung ubang mga newspaper. TV5, usapan na yung mga istasyon tos Manila. Ganang, doon ay...
0: TV?
2: Ano, circulation nga, national ba? Manila Bulletin, ano?
0: Bulletin.
2: Oh. Now, katropang Philip, kanyan to, mauna'y pinaka... main source na to of information. Mm. Ah, unya karon kay lahi naman. Usahay ang mga tao mo question na gani sa baga traditional media. Kay subo nga kamatuoran nga at the end of the day, kumpanya sa ni sila. Kaning mga media katrabang Philip, kumpanya sa ni. Now, usa may naas kumpanya kinahanglan, nasa gitay income. Gawas ka na tay income katrabang Philip, makasustain ta sa itong mga empleyado. O niya, ang empleyado sa ka, of course, mo normal man is empleyado, magpa-impress yung kasi imong amo. Na pataymingan kag imong amo, politiko, tag-iyas imong gitrabahoan, politiko, I doubt. Mm. Nga mo patigbabaw ang press freedom ikumparar sa ato ang panginabuhi. Tingali, doon ay uban, pero balihin lang kaglain tingaling istasyonan. Balihin kaglain kumpanya. Kay example rap, nakakatrabaho na ko rap.
0: Mm.
2: Ako'y gasweldo ni mo. Ako'y gahata ko galawan si mong uyab. Example lang. O niya, maimo di akong balitaan di diya nga. Matay ka ding akong amo. For example, ako politiko ko. Politiko ko, mayor ko. Balita na mo, naghimo ko istasyonan. Biking news.
0: Biking news.
2: Na may breaking ako, biking news. Ha? Naghimo ko biking news. Sus, nakapaldo mo ko. Katrobang Philip.
0: Yan naman, yan naman.
2: Nakaginan siya mo ko sa lampos.
0: Ah,
2: ang lampos. Kaya ako may... Kuan, ma... Di mang... Di mabawi, mangyog ko. Sus, ang lampos rap. Tubo ra nga, tres.
0: Tres.
2: GI.
0: GI lang. Ko na tato.
2: Tubo nga, tres. Ang gibag-on sa resibo 1.8 mm. Gipalitan ra nako 1.1. Gitabunan nako og suga.
0: Paldo ka.
2: Di naman makita kisa pa may magtan-aw laom.
0: Ana di na natan-awon.
2: Sus tubo labog man kay.
0: Okay.
2: Na amanay tubo na banggaan ni hindi sa nga hubog nag drive. Nabanggaan. Nalamba.
0: Nalamba.
2: Ang tubo.
0: Naputol lang
2: sus pagtan-aw.
0: Okay.
2: Unsa man ingi tubo ni Miro Jan Lee? 1.8 ang resibo.
0: 1.5.
2: Pagtanaw na ko, murag 3 mm ra. Tubo ni, umura man ni niya, tiyog. Sabi ni, murag magbital paring rin. So, na-isyo ko.
0: Isyo
2: ko. Sa laing istasyon nga, dili ako'y tagiya, nakakito yung balita nito.
0: Tinood yung balita.
2: Tubo!
0: Tubo!
2: Nahimong metal paring!
0: Asa man ka? Pero dito sa biking news?
2: Pag ingon sa biking news, ang breaking news, basura.
0: Basura.
2: Nalamba sa...
0: Lampos.
2: Kan, basura nalambas merkado. Di man gito mugawas ang akong balita.
0: Di magawas.
2: Normal na katropang Philip. Ang mapatigbabaw ni mo. Of course, there is always media ethics. Pero at the end of the day, we are all employees.
4: Bullseye!
2: Ha? For example, naamag yung mga network cross Manila, nga matagiya politiko. Do you think, abisan pagali og musulti gistinol, for example, sa Biking News, nabutang yun. Wag yung kahadlok ang akong writer. Sus!
0: Ang imong writer, si Kwan, si katropang Alan Oikwinko.
2: De, ako writer, si Eric Amaro, wag yung kahadlok. Sus! Isog mo ginamaro. Di mo ginamahadlok. Ako ay tagsildo niya. Gibalita kayo ko rito nga biking. Nanghurap.
0: Nanghurap?
2: Tang! Mirror biking, mirror. Magkawa na higayon na. Sus!
0: Mirror biking! Nanghurap!
2: Gibalita kayo.
0: Balita ka.
2: Muana lang yun po ng tao. Pasakay ng imo amaro. Kay...
0: Si biking mo'y tagiyaan ng biking
2: news. Bisan pa, katropang Philip, og unsay i-post ana nga istasyonan, pagkangan nga ang imong tag-iya politiko, ang panlantaw sa mga tao daw, sama ka nagkabayo. Nga di ka kabaw mo tanaw sa kilid, at tubangan ra imong ruta. Bias ka na! Ha? Mauna nga, matay, dakaw kalahian ang kaniadto karon kay karo sa una lagi. Ato makita, ang katurag yung mga balita sa mga veterano. Ng mga angkor. Veterano ng mga komentarista. Unya karon di naman pwede makakumpara ng mga tao.
0: Wala.
2: Hindi maka-verify na sad tungod sa social media. O ni nga, labi na sa kanyang prosecution, magsigamit rabanig taong bayan.
0: Taong bayan?
2: Una yung pangutanan ako, lahi may singgits taong bayan. Wa man sila na felt, hashtag, felt betrayed.
0: Felt betrayed.
2: Kaya mga manin nahitabo ron, first count, tungod ko na sa pagpanghulga ni VP Sara. Gi-allege pagpanghulga ni VP Sara nga tukang pinalangga na tong presidente BBM. Nakalapas siya og impeachable offense gumikan sa betrayal of public trust. Pagbudhi sa pagsalig sa publiko.
4: Bullseye!
2: Tanaw na tong survey og tinuod gud nga nabudhian og ikaw lep.
0: Mm.
2: Na nagbudhi

0: kuan gi rephrase ang specific words. Apan ang linto nga nay gipangutan na sis mga taga media.
1: Turns.
0: Turn ni lang dela eh kana. Og si Sara tinga may motawag niya mo si na. Pero kita nga og mga reporter sa press ko jaga turning. Nigamit ka og kuan kana Santo Normal Oil. Dili ang pangutana gid ang klarong pangutana nga turning nagpariban ka.
1: Pariban ka.
0: Isa, di, natural naman eh. Tingnan mo, walang sumasabi. Sa galaw, sumusunod. For example, gibudian, di kang gilibak, di ka.
1: Gilibak ko naman.
0: At tubangan, palapalahan, magiging kang maayaw ko. Tay, gupuha, gini mo ba? Ilong pala nga eh.
1: Ilong pala, taloy ito na.
0: Pero yung pito.
1: No.
0: May makakaw na tagay kaning ako. Sos, og na ay, paluwarap nga.
1: Ayaw. Kaya ba huwag ka na kung di ko mabawas si mo, mimuhan pala.
0: Ari, di ba? Ay, hirag ka. Sa owner, may magna ay manager, aning owner. De sa ilong ay, pabor mang yung kanako gamay.
1: Gamay.
0: Sa pamuho.
1: Gamay.
0: Pamusag ko. Sa ilong ay, lupig mong yung ko. Kaya sa on tama na yung amawan mo.
1: Wa man lang
0: ang pero timan eh, ang pagpausap ni 150,000 ra.
1: Brato ra na 150.
0: Usap man kayo si, siya pa nga na itong batikig na ang sauna niya ni Guapo ron.
1: Sanderford.
0: Usal bahis ka ba?
1: Sanderford din.
0: Sa Marlo ba?
1: Marlo.
0: Amo na Sanderford.
1: Ayaw ko.
0: Ako na ba? 150 ra eh. Maligya. Ang pilar mang kidney ron.
1: Amin ako ang mag-deklikarigan mong gitara.
0: Waka. Bisan pagkaduha ko rito kihon.
1: No.
0: Problema na ko na magduwag-duwag basket mong god. Kono na mas ako kung mag...
1: Ang sikon kang Alex sa Mindanar magkontra mo.
0: Adios na sa kabot. Iyan ka sikon. Nagsara sa namakasiko niya, maabot yus kong naong.
1: Sagal, nare-registiyan.
0: Kati man eh, tiyan, basta, wa pa ko makuyap eh, maigo gining akong naong.
1: Bawasig ka.
0: Tugit ang hospital. Diba, kanang naasa layo na magkita. Pero atong balikan, mama ka di.
1: Balik ta.
0: Ato man na nga to, mangita tagpaagi ba, nga masabtan sa yanong mga tao. Okay, laom kitag diskusyon, hindi kasabot ni Uban.
1: Simplest form.
0: Oh, magsigilan ni pitok-pitok ang mata.
1: may pagbinada ang Boss Alan.
0: Katong mga bright kayo.
1: Aka ni Boss Alan, mga problema.
0: Katong mga...
1: Isang pag mag-ininsik ta, kasabot ni.
0: Katong mga bright kayo, ato na mo sa istasyon. Sa ari lang ta sa kanyang mga parihala na to.
1: Parihala.
0: Limbel naman tali. Tinamban nga mga istorya.
1: Kasi makaingon mo nga bright kayo, may daily, may bright.
0: Ako.
1: May haramin ninyo.
0: Asa ako bright sa kanyang...
1: Ade ako di ko mangkon nga bright. Reharamin nila.
0: Adele, di ba? Atong mga listener, katong mga sobraan regis ka bright, nya katong mga buutan regis kayo. Daghan mo kog mga kaila god nga mga magkuan diyan maghisgot og media ethics, di ba?
1: No.
0: Kada mga kada bitang mga tarong jud kay ba nga na wag isa sa ilang kit. Di ba? Namay mga tawo ina na. Nga katong way sa ang panunundon ba?
1: No.
0: Moy kalahian yun katropang Philip sa karon o kaniadto. Kay sa una katropang rap inig-ingon sa itong mga maestro labi na nasli broken is Marcos. Wag gini ayo diktador si Cory mo ibuutan. Motota da yun oy. Kaniadto katropang Philip ultimo libro wa ta. Ako nakaabot pa ko sinirasyon. Although manghud kog na po katoy gini akong partner.
1: Nanasan.
0: Pero,
1: lait-lait, asan?
0: Naabot ko sinira... Tastaas naman siya kong edad. Di mas kayong bata pag yung kayo. Katropang Philip, naabot ko sinirasyon, mga katropa. Ngaway libro ming gadako. Naabot ko sinirasyon nga magklase katropang rap-rap. Magsigila itaw may suwat o kung sa'yo naas blackboard. Kani, ikaw rap, murag sa inyong panahon. Suwat, yapon mo sa blackboard. I mean, noang. Pila ba edad mo ba yung tipa magka? Na, sa inyong panahon? Sa bantayan, natingin ano?
1: No.
0: Although, naatas ito nga, sa pag-college na ako, dili na po, naana po yung libro, kay private na tayo eskwila. Pero baga public schools, o kung sa'y ihatag sa gobyerno, mauro sa na itong mahibawaan. Lahi naman karon kami ng gobyerno nga, for example ha, ma-imagine ninyo inyong kaugalingon nga ibutang na to nga naatas sa 20 years ago sa eskwilahan or sa atong balay lang mga ginikanan ta on 90s or early 2000 unsay balita ron Gapo.

0: padlawan ni ingong DILG, ang krimen sa Pilipinas miubos og 20%. Nakita ni mo to? Ha? 20% safer ang Pilipinas. Now, if this was 20 years ago, makaingon yun ta katropang rap-rap nga, salamat BBM. Kaya pagkita na nga press con sa PNP. Kaya, ang kanang naades iskulahan katropang Philip, hinatag mo na sa gobyerno.
1: Correct.
0: Oh, sumagsalig yun ta na. Sumaw na yung mga appeals klase ni ma'am. Guys, karon lahi na maroon, learners na may tawag. Kaya ito, children na may tawag ni ma'am na to. Karon, nasa na ba yung bagong tawag? Kanang mga idols, mga vlogger man sa
2: nar. Vlogger man na. Students. Pupils.
0: Pupils. Ako niyagi ikaw ka pupil. Ikaw rap, niyagi ka ka pupil.
2: Pupil.
0: Pupil. Pupil. Pupil. Pupil. Pupil. Pupil.
2: Pupil. Pupil. Pupil. Pupil.
0: Pupil. Pupil. Pupil. Pupil. Puno mas kayo. Got ko sogam ni ko. Ipakita ako na katropang rap. Ipakita rap. Kanawa. Matod pa. Imagine na. Picture yourself 20 years ago. Ha?
1: 20 years
0: ago. Why social media?
1: So ako...
0: Ang atong matanaw nga balita, ibig sabihin... 17
2: pa edad na ko na?
0: 17.
1: Oh, 20 years ago, 17 ako.
0: Hindi naka-virgin.
1: Ayun ba? 17?
0: Ah. Hindi na nila siya. Sina? Ato ba? Wala, nalabot sa tape. Kumidya na ito, ikaw. Magmangayon na na.
1: Ha?
0: Kusugi ka mo...
1: Alay!
0: Musapaw. Alay ako. Pero na tinarong balita, di ka mo tingog.
1: Ay, di ko gulahan.
0: Nawa, imagine, 20 years ago.
1: 20 years ago.
0: O ikaw na... For example, ang DILG secretary usas mga tag-iya sa ibutang lang na to. ABS-CBN or GMA. Example lang niya. 20 years ago.
1: 20 years ago.
0: Of course, kanigyo ibalita. Bisan pag nagkamatay na ta niya. Bisan pa katropang Philip og kada tanawar gud yung balita na to address XFM. Every day dunay gipatay. Every day dunay mahagba. Every day dunay raid. Ha? Pero tanawa ang balita sa DILG. Press release. Ihatag sa mga media. Nga gibalita po namo ng mga taga media. 20.6 under DILG Safer Cities Initiative.
1: Wow.
0: 24.6% crimes drop. Imagine if kani 20 years ago gibalita. Supporting pakpaks mga Pilipino.
3: Oh!
0: Pero ang siya'y kamatuhuran. Karon nga na social media. Makita na to, kada adlaw na yung mahagba.
2: Mahingon ta, bakak na.
0: Di mo na, gini mga, pur, mapuno ginis, haha. Pero og 20 years ago ni,
2: oo ta.
0: Gi, nadungog na to.
2: Sa to, gawa. Huwang mantag avenue.
0: Sa balitang lokal. EILG, ningon nga ba, porting lipayas Pilipinas, sunod eleksyon, daog yung punis bibir.
1: No.
0: Kaya di man ta kaingon, katropang Philip, og hashtag feeling woke. Kaya wa man takay ba ako sa panghitabo? Ha? Ang minarites na to sa una, makibaw ta ko sa nahitabo sa atong silingan. Kala mo ang atong silingan nun, palit sa bagong TV.
1: No.
0: Pero 20 years ago, katropang Philip, may magkibaw ta ko sa panghitabo at itong mga parihalag, lungsod. Makadungog dalatas mga minorities, pero di kita kita, unlike karon nga makita na to bisagasa. Mabit daw makaingon ko nga na uban magsigamit ining taong bayan, ako regihilasan. Pero sorbiho ng mga tao, kanilang SWS survey. Nagingon man niya nga mas nisalig ang mga tao, siya ko'y pinaka gisaligan sa mga tao. Base sa survey, di ko mo conclude. Ba't di may ka-survey? Legit man nga survey firm. So baka ingon ta, katropang Philip, kining mga sigigamit sa taong bayan, murag wana mo na mao. Murag ko ang taga-maig-alain ba?
1: No.
0: Mag-iskot na sa tagbabay para mutingog ka.
2: Report na tayo. Let's take it.
0: Hala.
2: Oras na. Ayok kay palabi. Di business, Ron.
0: Ah, kung report. Dapat ang commercial rap?
2: Napa.
0: Commercial tayo. Mabuha lang rap. Ito lang importante. Thank you kayo, katropang rap, ha? Paniya. Ito magbalik. Check na ito sa katropang Benji Talisig. Kaya sa katropang Eric Amaro, nag-live Ron katropang Philip. May standby.
4: Oras na XFM Cebu, Filipinas. Standard time, last 9:46.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, ilang nakasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
9: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako magribangaon pa doon. Mga abang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko. Mga babaeng bayaran.
14: Hi, sir. Mga abang ka?
15: Yaks! Kaluod!
14: Manong luod man, sir?
15: Di ko ni Moy. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
14: Ayak!
16: Exciting!
17: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO o moringa oil.
18: Mapalit na sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes.
20: Abli na
19: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na pagkonsulta sa doktor
26: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic.
30: Dinhi

0: sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:50 na mga katropa. Katropa kay Philip, kini mo ang time check. Hetod gini ka dato sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Mag-Synthone Vitamin C. Bullseye. Wala man tayo makabalik o live sa Facebook rap, no? Sige lang, karagyapon. O di nga, kada birnes, wala tayo Facebook pa.
1: Wala tayo Facebook, maura mo
0: sa pag-YouTube ta birme. Nagkara mag-ipon mag-iwan, nagkara mag-ipon niya, no? Ano ba'y nagkas YouTube? Anyways,
1: Oy, check ang arsa, balita. Ang arsa K-pop Cebu. Katropang dyan ni Kuan. Cebu pop ni sila, arsa grupo ni sa mga kababayanan nga may manganta. Local group ni Dres ato.
0: Arsa?
1: Arsa.
0: Niya, yeah, naunsa na sila?
1: Manganta ni sila.
0: Asa manganta?
1: Dres
0: ato. Ato istasyonan?
1: Dili. Pwede ni sila manganta. Mga babae ni sila, mga local ba? Local
0: yung group. Yung ano, naisigutan man mo na?
1: Amin naman ato.
0: Ay, mong gigret.
1: Amin na, amin na. Sila si Juan, sila si Boss Alan.
0: Basta, ang akong basta mga K-pop mga dahil akong mahinom.
1: Cebu Pop ni sila.
0: Ah, Cebu Pop sana sila.
1: Ilan ni Juan, anak nila ni Boss Alan o Quinco.
0: Ay, iyang anak.
1: Iyang anak, babae. Ilan ni Juan.
0: Juan na sila, kanang mamaos, Bini na na.
1: Oh, Bini. Ah, okay. Juan, palokal ni sila.
0: Oo, nasa sila yung mga kanta. Asa ba na, nasa YouTube.
1: Nasa YouTube.
0: Asa may ilang kanta? Asa yung pangalan
1: natin? Nalimot ko. Sa ito'y kanta gani nila katropang Boss Alan?
0: Karantot-tot. Ako'y search sa YouTube. Sige. Ito sang i-checks katropang Benji Talisik.

0: Bana nga ni Dagmar sa asawa gibuhian karong adlawa ingon sa dinakpan nga wow ana gipasaylo lang kuno. Ato checks katropang Benji Tarisik.
1: Live report.
2: Yes, tiga salamat kita mga jadi kita mga Pilip kompromado kita ka akini kaya boy anak kini mao lagi nga na piso sa pampagdagmal sing asawa yan tumila bing adlaw diha sa My All Season 1 Barangay Pardo ni nga to gandang besok mo ako kato ning kaya tibili kita mga Eric Amaronya ato ning Gifalabron kani mao suspect mao si Elmar Alcala 30 anyos o niya nagpuyo ni sa may Mandawi sa tiapan diyan din nagpuyo ng lumad ka taga Mandawi apan na nagpuyo sa may kaning All Season 1 Barangay Pardo siya to dagbayan ang kaning mong babay o yung asawa o yung kapuyo ka naman Eric agarabang dyan ka naman ka Philip o sa ka Marian ang siya to ang pagiging nabi ka Rodi Liparadugay yung siya na pag-usturihan ang kanyang ang investigador sa Women's Child Protection Desk sa ini-open bigay sa nagpagkaloy ni Mongkon kaning mong babaan lalaki nga si Elmer Aguilar matapun niya nga dire sa motro tapos ako magagawa siya kay birthday si kasaw yang kasawa karon pa dire bi yang mura mato panjang asin ako yung hawk ang yang ipaubos siya asawa og dire siya motro o yan yung maon kada pagadali kada mabilip kani mo suspect ang nabalhog gatog abuntas sa mga adlaw og garon pinakadlaw na katulog ipresuan o niya karon murag nahigig na yung pamati o yung now human nga nakumbinsyar yung asawa nga di na mo pasigal kaso bago kanya ang ipasigal ito ng kaso ni sa kanyang mga suspect kanyang kaso yung pasigal injury humang kanyang ragmal at tungkol na mas bangit kada man din ito pamanawan pamayag sa suspect nga si Elmar Alcala.
0: Salamat ka tropang Benji
2: ang pwede
3: Elmar ha? Elmar kung siya tapawin ko siya karkador ilang edad siya 30. Okay sir, kaning napriso ka din si Dewan na politisyon niya itong laging gabi ba ito o yung buntag?
4: Buntag.
3: Kaya allegedly umunggi dagmalan daw yung asawa. Sa ito pa nga si mong asawa?
4: Si Juan, Loriana.
3: Loriana. Ang iyong tawag?
4: Lang.
3: Okay, ang alis ito kay unang mga ito yung report niya o nagsilos ka, kung ano mo kong bike, yung musuroy ka, mag-biking-biking na ka, yung umusugot yung mga asawa nga bindor, mong imo daw nga dapatan, nagkalalis mo ato. Wa to ni mo dapat eh.
4: Wala
3: yun. Pero kung sa mga itabuwa, nagipag-priso mga ka? Nung abot okay. Ipag-priso, wa mga ni mo dapat siya ato.
4: Ambot lang niya sir, kay... Hindi ba kung anong ipag-priso ko niya?
5: Wala sir, panawagan okay. Na yung asawa.
3: Nanana man
5: dalam?
3: Okay. So, nana iyang asawa karon. Ana imong asawa. Okay, niya unsa man karon sumtaron Bernice?
4: Bernice,
3: yan na piso ka diri.
4: Kay paatras mo kanan niya.
3: Okay, paatras niya. Ah, okay, so ngay lang gyud pasalamat di. Okay, pangay lang pasalamat lang gi.
4: Ayo pasalamat mo lang na ipaatras mo kaso.
3: Love you lang. Love you.
0: Matay sana all.
3: Unsa man tanang birthday mo kuno nilang lang July 25 sa. Pirti kay yang birthday ani kay nana ka.
4: Oh.
3: Iya, usap tani, honeymoon tani, usap may handa tani.
4: Yaw, ito.
3: Oh, rega pun sir. Usap man nga...
4: Abla.
3: Usap kasakong ko ano, usap kasakong case siguro ani.
4: Oh.
3: Ha? Usap kasakong case sir?
4: Labaw ka lang usap kasako din.
3: Ah, labaw ko usap kasako. Tagbaw ko mo siya sa case sir.
4: Punta ka to kabi niya sir.
3: Ay, ay, ay, ganito.
6: Hindi, masasin niya niya lang.
3: Hindi ka naman yung makakulawa yan sir. Mahala ka?
4: Manutra sa tataan sir, kaya rin na yung mapapa niya noon.
3: So, pasalamat din na I love you. Na lang.
4: Bito sir?
3: Okay, na lang.
4: Love you lang.
3: Okay. Yun si sir.
2: So, mga ito ka naman dyan eh, si Elmar Alcala. Ano ka rin niyang pagkakubisal? O man ka rin nga, give up rin sa sawa. Kaya nagmagmal ka ron, magagawas na. Bernice, di gini magkato, kung doon ka taot kay labi na nga ugma, why duty, tapos kanya niyang Domingo. So kung hindi rin siya magagawas yun, Lunes na, pero karoon magagawas gini. Ang ganyan mga suspect niya si Alcala, si Elmar Alcala o luwas na sa kasong physical injury. Huwag ka lang update report sa Inewan PNP katropa sa gihapon ay magkalimot sa pagkaplas ganunay sa Santone Herbal Oil. Makatapa, matag-alo katanan. Ginama sa Yes to Health Incorporated, mabalit sa Barmasag Botika sa inyong lugar. On board sa patrol kaobre ka tropa Genre Redoblado alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Benji Talisik XFM News
1: XFM Report Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Abikis oras mga katropa at tanging mo sunod nga tulumanon. Wanted Kilig! Uban ni DJ Ray na Chinita. Ito yung partners, Master Control. Katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almimata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na is katropa ka John Layman Chavez, Viking.
6: Bullseye! Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrohano.
0: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
6: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sabdin nyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
5: Vision X Plus User, ating paminawon.
6: Ako si Martin, isa kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matituhan akong kasulod sa 5 katuig na kong pangwilde. Medyo na ako'y problema sa kong mga tabiin ako kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako o ganchuhos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
5: Xanthan Plus Coffee Mix User.
7: Ito, sukay ko mga pir. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo inumdan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Buwi lang acid reflux iyang natambala. Mati akong arthritis. Santon karo. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit na diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

Ang mga kadagidali kaninyo sa Windsor, alang sa dugang kasayuran, pwede niyong bisitahon ng ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: XFM. Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
1: Textel bay, 10 años de gamako de. Kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: si Nina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Max, daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Amlak.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus, herbal soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus, herbal soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus, herbal soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:47 in the morning. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, I know everyone is trying to survive in a day with a coffee, as usual. Well, Filipino, ganahan sa tag mga kape, bisag initong panahon, we always love coffee. Kasi coffee is life. Muna dagang po kita coffee shop dito sa Pilipinas. Aside sa coffee shop, we have hundreds of brands also sa kape. But not coffee or not every coffee would really give you that benefits of healthy living. Well, so Tompos Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder, o mangustin, adunay lay-laying epekto, nindot nga benepisyo sa inyong panglawas. Choose coffee for your daily routine. Choose Santon Plus Coffee Mix. Makapanindot sa inyong panglawas. Nangap mo, nanggiingon na ako, pero hindi rin nga, nangap pinaka, nanambal pa. Santon Plus Coffee Mix available sa mga butika nationwide o sa mga authorized dealer na to. And of course, sa ito ang physical store, itong physical store and clinic na nakadari sa ubos sa estasyon, mismo sa Z Plaza building, open from Monday or Sunday to Friday, close every Saturday. Mo nang ayog dugaya ka tropa, pilian ninyo ang inyohang paborito nga kape. Kabaskog sa inyong panglawas. Santon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Padayon sa pagpaminaw sa programang Wanted Kilig kung diin ang atong mga tukar, mga lami sa dungkan, apan sakit sa dughan.

0: 7:04 in the morning. And yes, this is me, DJ RC, on air up until 12 in the afternoon. Yes, in the afternoon po. Kumusta naman po tayo? Wala tayo yesterday. Hindi tayo naka-on air. And I'm really, really sorry. But don't worry, kasi sa dili ta ka-on air, namagya pa ito mga nindot nga tuka. Tapos kay Kachinita, uy. Patik-atik din ka. Like, basta, uy. Busy. Good morning, good morning, good morning! Hello sa inyo! Anyway, this is the third week? Wala pa. Almost there. One of these days, probably I have a news. I have a news to, you know, share with you. Pero hintayin lang natin ang last second week of the month of July. Nako, excited na hindi. For now, let's enjoy being with me up until 12 and of course during afternoon sa atong programang Extra Rated. So just bear with me. Just enjoy the music while I can play your music. Atas ang i-check ang ato ang comment section din hige ba? Sinyag malipatan na pa. Kenneth in Indonesia. Good morning, DJ. Alright, good morning. Kisa man isya. Kenneth Inyong. Pero umrodili ni. Salahit mo siya ni comment. Morning, Jomar Marabula. Shout out. Bihat maga Carmen Buhol ko. Yes, paadyong buntang. Hello po si inyo, ha? Shout out po sa kong kauban din nga nagmasa karon nga si Ernie Pacquiao. Gamasa na si Pacquiao ron. Elmer Ugay, hello po DJ Cute RC. Good morning. Hello po, good morning. And kay Charlene, maing buntag po sa imo, ha? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Maing buntag di sa tanan nga naminaw karon dili lang sa live. Ako pinaagipod sa ato ang mga radyo din ha, nga naminaw karon. Mas daghang magod naminaw sa radyo. Pagkento nila, mas makapadayon manggudo sila sa ilang gingbuhaton kung maminaw sila sa radyo. Kaya kung matanaw pag live, malangay man. Fabiano Pungoy, good morning. Hello sa imo, good morning. Thomas Joshua Ugang. Hello sa inyo, good morning. Randy Santisas, may bunta. Ayan. Si Randy Santisas, what do you call this one? Pag-loyal listener. Baka niya gibalhin-balhin ang iyong kuan-ani. Every day, every time, every program, anaagin na siya namin. Sa kay ginabuhat aning Randy nga, pero may naman tutok na tutok man sa XFM. Paborito lang dyan kayo niyang XFM. 11:08 in the morning. Yes po, paday lang gihapon sa ato mga nindot nga to, Carm. Ayaw liso inyong mga radyo. Ako na'y pahalaan na. I'll be right back in a minute. For now, tagas na itong oras o panahon ang atong pinaka mga pahinomdom and we'll be right back for more music.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa
3: ako si Don, saka maestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebeng, usaka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 11:12 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropan, pampaligon sa inyong lawas. Labi na sa mga katropan nato diyang on the go every day and always outdoor. And you have to protect yourself against viruses and diseases. And yes, you heard it right. Viruses and diseases. Kaya adunay mga sakit sa palibot nga dili kaya na itong mabantayan, labi na og dili kusga ng inyong immune system. The very first thing you must really consider ang inyohang ginatawag itong immune system. Ano man, nga na day DJ, unsa day naa sa immune system. Uning unang musagang sa inyohang di mo dali nga magkasipon, magkaubo, or unsa man ang sakit nga pwedeng muabot sa inyohang. Yes. Kay kung adunay mga healthy cells in yung body, kaya niyang i-fight ang mga bacteria o viruses, mga katropa. So, what are you waiting for? Choose the right partner on your daily routine. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blasco. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santo Blasco.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blasco Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukal na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapaltitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan akong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
9: mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang

0: morning. That was Ben and Ben. Sa susunod na Habang Buhay. That was the saddest song I've ever heard. For this morning, yeah. For this morning. Para manis sa mga tao, good nga marag wala chance. Well, probably the reason, you know, wala chance, it's either nainailain. But the song tells something different. Niya doon na sa lain or nitaliwan na. Oh, I can't imagine. Basta, eh. Masakitan din ko ako pa ni elaborate. Well, there are people nga maybe at the moment brokenhearted and choosing this song probably that is really interesting at the same time. Pero okay lang na, nasakitan mo, just it's for the meantime. I swear, mabot ang panahon man kita na sa buglain. Yung muhingo na gihapon mo, og ikaw, gud ang pinakanindot nga nahitabon sa kong kinabuhi. Same lyrics, same scripts. Kabiter ni DJ. Pero the song tells differently. So it's someone probably they're gone forever. Not because they go to someone or iniwan ka for another person. The song tells about someone's departing, going to another life. And you keep that promise na maybe one day we'll see each other again. Sunod na Habang Buhay. Oh, I don't want to talk about this anymore. It's too sad. Ayoko maging sad. Well, another thing, DI, before I end this program, just keep posting, keep updated. Maybe second week of this end of month, I'll have the news. Good news para sa inyo mga katropa. A little bit sad, a little bit not really sad. But yeah, stay tuned in. Ako mga viewers sa Facebook karon, thank you so much for being with me. Kay Charlene, hello sa inyo. Hadi, good morning sa imo, Charlene. Thank you so much for being with me. All the way from Bukidnon, pagid na ha si Charlene. Karon, everyday na siya, murag wala na isipya. There's Jason, mayong buntaga, ugod to. Yan, imo Chinita, shout out. Happy 5th birthday sa ako. Ang Bibi Megan, di asip work oring mahayay hubay. Always listening from XFM Cebu, 88.3. 11:55. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ RC. Para sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Achia, nasiyot. Ang bingan piling gasiyot. Nang wakog na bingan. Bingan ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, na pina-apply. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban ako na kining premium coffee mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-ibaskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihok ba. Sa una, siyempre, nagi panahon na magluya ta. Sa ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga pagyan ako na senior citizen, na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bumuhang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
6: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
9: Dali mo barbero mong ipagita? Parlor ni?
8: Mo ba? Parlor din ni? Kada sa'yo ko magsugod!
9: Ayaw!
1: Exciting!
6: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
13: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: XFM.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga powering headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulo ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulo Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, U.S. military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark, nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLDB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Central, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Uberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Bariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa Arbitral Award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang paipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundi na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report. Kinundi na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Iginit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China. Yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayo pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state-linked platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang nilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan na ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para ma-resolve ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas na ugnayan ng mga pamahalaan, gayon po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senador Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampana. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa madahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborer.
1: XFM News Nationwide.
2: DEPE, binalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education of DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sania Angara, mahalaga at pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulo ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
1: Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
2: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusiveng interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement at reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
5: Anahon-ahonan ko, te, ay... Ay, kukabalo nga sa lagal eh. Dugit kayo. Gustuhin mo. Makasweldo po sa Facebook.
2: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiilan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20, ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu, sa 88.3, katropa. XFM Palawan, 104.7. At sa XFM General Santos, sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ang grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsehal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pomaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
7: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng Bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa Bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nasser Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae, patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguha ng shellfish. Katropa natin sa balita, Albi Mata na XFM Cebu.
8: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya niya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang malinya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ng mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhol na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
9: Huling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jero Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa palitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabahan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang imbestigasyon ng PNP para matuntunan ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7, Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Weather Update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph. May possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Brian, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa pangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
1: Balitang international.
0: Akit sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Tapos aprobahan ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
11: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money ni girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
11: Balitang balitang sports!
0: Atin po sa antin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya ng NABI PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin. Ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para matiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Magarambon na hindi pa nipapakita ng kanyang koponan ng tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaaring niyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: programang baghatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekretong malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sekreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Rimilito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayon pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito, ha? Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon na partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness. And of course, sa ating pong mga listeners, welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muli pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung himay-himayin maya-maya lamang sa ating pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Dr. Ron. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabay ang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po'y nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwede makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa mga viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at mga family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa ating pong mga product.

0: Nakikita nyo sa screen kung kayo po nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganun din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming mga ano pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa. No? Ganun din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganun din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho. Ano? Pagtanong nyo ang ating po mga produktong Tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Yan. Pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, doon, minsan walang taong dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Mm-hmm. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
1: And of course, sa Dokalji, hindi lamang mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating po mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay makavail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po dyan, meron po mga programa na pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Especially,
1: yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, yun din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin dyan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also bugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At siyempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayo mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, Phoning Dawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, Phoning Dawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. 24 Tawagan sa 0975-842-4833.

0: South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes, Sabi ng Zainet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall. Brooks Point, pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumalatong tunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Dr. Ron, yung tungkol sa ano sa health law, mm-hmm. so laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
2: Exercise,
1: then rest.
2: Rest, kahapon.
1: And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon mm-hmm. ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, nang gano'n ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At anong impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
2: Wow.
1: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang week. Mm-hmm. Kaya kung pangit ng balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
2: pwede mapalitan.
1: Pwede mapalitan yan. Yung atin pong lining, ating bituka, which is pinakang vulnerable mm-hmm. sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Dok Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
2: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices mm-hmm. and also balance sa ating mga pagkain. titingnan natin ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain. Oh. Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy or enerhiya ng ating katawan kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo o nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga maskulo ng ating katawan.
1: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
2: And
1: micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang sapat na magbigay ng sakit sa atin. Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom, diba? Kasi para
2: starvation.
1: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So, pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin? Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na doktora.
2: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target nito is, of course, maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
1: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
2: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
1: Cause of death. Heart attack
2: pa din.
1: Kahit COVID yung dati.
2: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagpabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong mga problema ng fatty liver.
1: Yes, marami may ganyan, fatty liver.
2: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo. or pandemya na sa mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat, mm-hmm, itong tinatawag natin na cancer.
1: Actually, cancer is second most deadly.
2: Deadly.
1: Oh, yung malignant neoplasm. Mm-hmm. That's cancer. Mm-hmm. Kasi imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
2: Tapos ngayon,
1: pangalawa na siya.
2: Pangalawa na, bakit? So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa ano, sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
1: Kasi mas maganda yung prevention kaysa magkagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, eh yung maiingatan yung kalusugan ng ating utak. Mm-hmm. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats, mm-hmm, na merong omega-3 fatty acid.
2: Yes.
1: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang,
2: malilimutin na.
1: Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
2: Uh-huh.
1: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, uh-huh, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
2: Yeah.
1: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, iba, mm-hmm, mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox sa ating sistema.
2: Mm-hmm.
1: Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin, mm-hmm, ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Yun ho yung ibig sabihin ni Hippocrates.
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yun na ay ano, mga drugs.
2: Yes.
1: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
2: Uh-huh.
1: Pero yung sinasabi na medicine doon, Hippocrates, is literally a healthy diet.
2: Yes, a healthy diet. So, liban dyan sa ano, dokono, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto.
1: Mm.
2: Lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals, katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, ang papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at, mm-hmm, sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Marami mga pag-aaral na papakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin ng depression and anxiety.
1: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropa, ang oras, hatid sa inyo ng Centone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Dili lang pampaligyon sa immune system. Makahatag po kanindot kaglow sa inyong panit kay vitamin C. Always protect your skins, again, from the heat of the sun and also the unfortunate nga weather. Not the weather, the pollution around us. Labi na sa palibot, kumagawas ka. And if you're an outdoor person, always protect your skin. Ayaw yun yung baliwalaan na kakabulbo na abang inatawag nga cancer of skin. If you don't protect yourself and make your immune system healthy, dili niya kayang batukan ang mga dili maayong substances, chemicals, whatever that could really ruin ang sa imuha mga sa imong barrier, sa imong skin. That's the reason why you have to really take care of yourself. Kay dili lang mga sakit nga ubos eh po na pwedeng mudangop sa inyo ha, but bisan pa sa inyong panit, there could be possible nga sakit if dili niyo paligunan. Well, ang Centone Vitamin C is a alkaline base, gama dili lang gikan sa oranges, gama gikan po sa mangosteen nga ginatawag natong queen of all fruits katropa. Tungod sa power ni ini nga mga benepisyo nga mahatag sa inyong panglawas. Yes, you heard it right. Sa mga wakahibaw din ha, unsa gid ka powerful ang vitamin, so ginatawag na tong vitamin C kay tungod ginatawag siyang catalyst of all vitamins. So pasabot ang catalyst nanguna, pasabot kinahanglan nga naa ang vitamin C aron makamugna po siya laing minerals ang kinahanglan sa atong lawas. Isa diha nga to ang calcium nga makapaligon sa inyong bukog ug ngipon, and that's the reason why adunay benepisyo nga magpaligon sa bukog ug ngipon ang vitamin C katropa tungod ni ana Centone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health katropa. X-rated na.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
6: Pero diba, di-give up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mupakatawa.
7: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
8: O niya karon, pahilag-hilag na.
0: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulianyo ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako, ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di si Alvin, biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragay ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. Alaw na 33 na sa kahapunan, katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Sundown Plus Coffee Mix. Hapon na po. Of course, looking for the partner or looking for partner. Dili looking partner as a relationship, ha? Partner sa hustle, sa pagpaningkamot. We always look for the right coffee on your daily merienda. I would really suggest sa mga, labi na sa mga parehas na kung medyo adunay complication, dili pa complication, but problem when it comes to hyperacidity and so picky when it comes sa ilang kape, I guess the right partner you can look for is the Sundown Plus Coffee Mix. Adunay soya powder na lactose tolerant para sa mga dili pwede mga dairy milk, and of course nagabantay sa ilang timbang. I don't want to get gain weight, yeah? Kaya basta mag-coffee ka, doon yung mga daghang sago, carbs, calories, mga ina-ina, it makes you more affect sa imuhang timbang. You choose the right part. Ang Sundown Plus, doon ay soya powder nga high in protein, so you can feel na medyo bugas at yan siya. So you could never go wrong with the right protein kay tungod likayan niya nga mukhaon ka o mag-crave ka bisek unsa. Oh na ha. Santon Plus Coffee Mix aduna imong gustin og soya powder. Oo, kanila ang kape nga na ay nindot ng mga sagol kay napay napajim moringa. Santon oh, Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa.

0: Now and forever nga daw eh. Ngayon at magpakailanman.
1: Ngayon magandang chinita. Visayas sa Mindanao. Ayun, nandito na naman ako. Kasama niyo na naman. Hindi kayo nagsisisi. Sisi ako main siya. Hello po. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo?
2: Ayan!
1: Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan ang ayan? Hello sa inyo, Adia, uy.

0: Buntag. Sa wala pa ka mata. Ano ko pa mo ng mata?
1: Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Okay na ba? Okay na ba ang all? Or like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay, parating OA. sa mga nag-unahuna, dihag unsa may buhaton. Hello sa inyo ha. Wat ay buhaton, mamina na sa tagradyo. Mga wala pa gibuhat din ha kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. So what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid mo po. Nga naman gid nga pwedeng, pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblemahon as always. Diba? Sige lang, ana naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuya mo nag-English. Basta mga nagsigay. Diba? Nga naman sa bitog na aming mga problema po. Uy, permi man mga musulod sa mga sitwasyon nga maka... Mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it cost mental health and somehow it cost everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Ano, oy? Hindi mo ginahan. Hello, Kim. Hello, Sean. Hello, hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? May kinawala di. Kaya grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Career woman. Hello sa inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Sa liliyan na nga itong comment section kayo muna po ni Hinong Day nga mangluod na sadis sila sa ako. Na muna mabash na sad taan ni. Okay, lagi daw ko may nagar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Ano yan? Cardo Dalino. G. Vivanix, watching from HK. Hello po, Randy Santisa. Randy Arteaga Santisa. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo, Adiha. Grabe naman si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Pai Can Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Charot kong Angel Tata na Matahom. Kinakusgang trabahante. Oh, walay pinakaluya din ha, kusgan regured. Ako di ko muad mo, guy. Muna niyong atangan, I'll be announcing soon asa kumuad to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Oh, karo kayo, magtaod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May happy DJ Reyna. Hello po, may happy to San Juan. May happy to kay Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahangak ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Garra. Wow! Asan yung concert ni Joseph Garra? Ayan! Kung naman concert ni Joseph Garra, di ba? Nag-update, chat-chat, bitaw, may inko. But unfortunately, Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi rin part 2 pero... Buhol na mag-release. Diyan ang mabay. Uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener. Ay, kami nga, one man sala na ako. Hello po, yes. May hapon po sa imo. May hapon po. I miss you. Busy good ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always. Exciting!
1: Exciting!
0: Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ? Huwag yung atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oo, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun na may trabaho ako, may... Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaayo dyan ay. Ilisod kaayo nga, kanaganing wala ka imong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga mo supporta sa imong kinabuhi sa mga financial o luho. Relay mo ganing mga lucky, good, uy, ang ending na to, ani, basi pwede rata ko, ani. Ay, I would never be in that position again. Bahala ko no, di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Pupot Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Ang bilis ako niya. Shoutout na nagyapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po sa inyo ha din ha. Ug sa maabdan sa pagsibya sa to ang programa. Labi niya sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Lagi ito yung maabdan na itong pagsaba-saba sa kahapon. Inani, basta hapon ganin, umikin ka na ni Udto. Labi niyo kay ikatulog ay. Pero na may uban diya nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uy. Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang di ko po katulog ba kung asya man mo ka, Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kani mga single din ha. O, replyin na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Magyon sa demo ana nga gina naman mo hi Miss Beautiful. Sad do i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo oy. Pero basig mo na na. Pa-advice ko DJ. Kana Neil, tubagan na timong kaugalingon Neil, sure ko na nakay buot. Shout out Dam Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out sa mo Jasper. Pangutana ni Sir ng kanina ta bagay niya si Neil popot pay ka na ko mga higala nga kagawa dili lang diha sa may Buhol na po kay mga kahigalaan nga kagawa diha all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Diba? Ako on ba na ko ano siya? Ihadong uyab 2 months pa lang daw sila. Nya, nanon no, bundis daw 3 months. Depende na gid na ni mo Neil. Bangka kay kuan. Kamuno gag may mga problema, ako pa problemahon. Shout out from Cebu gikan kay code number 7. Hello sa inyo ha dia. Syempre taga Cebu man ta ato na ana siya daw. Ako ang last touch. Muna sige pa. Balik magugugay mo mga carnies. Ana ka dia niya. Importante niya kanang importante buhi pa ka. Para gid na sa hala kay V Cortez Velasquez hello po. Aking life. Advice ako, friend, siya, gipaangkan, ako gipaangkon. Diba? Parehas mo dahi, pagpakong mo, mura isa niya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon, may pagpakong. Pero naami sa hospital, Roy, nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital, Roy, kinakapaminan, nakayat, aw. Mga istoryero ni Chinita o mga black yung kas media. Yung sa rin yung kanding anong siya yung mong buwan. Nakaya, oh. Ay, kuwain. Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi kapugnan. Manapin mo comment-comment. Siya may masakuha, ah. Ako na good name. Mayang hapon. O, ano sila, DJ, unsa ni buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, kasi buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo og kwarta. Nga karon dili na siya mo reply. Ah, friendship over, day. Usually, friendship over, na. Oo. Na, actually, inana, day, circumstances. Mga na naka-realize po ko nung kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo, dili mo makabaya dayon, basta reply lang, gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. O, kasi naka-relate diha, nga ipautang ilang amiga niya, wala na sila reply. O, girestrict ba mo din, ha? Asaman mo gibutang ka. Ay, ya! Hello, DJ! Gilbert. Oo. DJ RC, gikan kay Gilbert Estelle, watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salam po sa Gihulngan, sa Kanlaon, sa Pagadian. Asa pa matamaabdan na yung pagsibya na to. Oy, diha po sa may San Francisco. Gusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din. Madunggan ko, Tibuok, Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. Mayang hapon sa inyo ha. Pakwisgin yung mga radyo kay taon-taon. Dato nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po da, di tak makalimot sa tulum na nun dapat permig magpa-o! Ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpalpal. Inaasad di mo, mag-uat na mamag-o. Grabe yung DJ, watching from Negros Oriental. Hello po, Altia Batumalaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga Kanlaon, gikan kay Ron Vibes. May pagpaminaw. Dapat babae kay kong tingog basta sa Kanlaon na. Okay, nagtuura bagid ni sila nga kanang babae ko. Tinuod nga babae. Actually, tinuod yung kong babae. Ayun sa diyan. Hello, DJ. I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United's Quarter Area. Hi, DJ. From Panabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. May pagpaminaw. Maabot po na akong pagsibiya. Di, pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha. May pagpaminaw. Grabe no. Sa una, nangandir ako nga madunggan ko sa radyo. Nga, anak ko nga. May tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako. Dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dito sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience og opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. Mga kuy, may ka mamuduwa o ka nang, sige na, ka na ganing. Ano mga games sa phone? I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Ayaw! Kung pasensya, it's either makapamusil ko. Kaya d'yo pasensya d'yo, hindi ko makaya. Mga games, hindi ko na para na. Ayaw! Hindi ko ganahan mapildi. Ayaw, saan nga mo si Ligi? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I swear not to say anything about it. Shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary, gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpaminaw. Anayon lang sa pagpaminaw. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako karon. Kay kung ingon ka og imuhang tabadidoy naasag ko ako lang gipatanggal. Oo. So, which one? O, zaman dito. Tiil lang ko, ha. I'm open for it. So, tiil lang ko. Chachatra ko. Ano yung hindi ka doon na, Tari? Hindi na makabawas at mo sa tinuod na akong pagkatapos.
2: Ay, ay!
0: DJ Sugda na nag-uro na to ang kuwain eh. It's raining in DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante kaya pagawas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano diri si Eli nito, wano limuran tong nino nga. Ulan daw ang Cebu. I guess dili ang Cebu City. Kaya mura nga Cebu City, init pa sa ako ah. Mas init pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit mga gani. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, nako. Sige na, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Swerte ka rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, hindi ko sure. Pinansi ko mo ang ko. Basta niya ganyan ako, ayun ka, ma-rainbow ka. Ganun, gakita man ta din eh. Tama rin ko ng istorya or joke rin ha. Tama rin ko ng joke nga ka ng nasyak ko nga nagkita misa kung silingan nga pala simba. Basta mo mo nagkita sa impirna. So, ganun nakabaw man ka, ana. Ako gagitsikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Nibalik siya ko sa pagkakuan. Nibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na kung ang kilay. Oh, dapat lagi i-bet kay bahalag wala na naporma o gudili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Which way talent ay. Hi babe, huwag ka nang magalit, hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka nang mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo, paka-cringe mo. Hindi ako iiwan. Para bang, saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganihan na daw to na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimuan. Rain and shine man di ay. Anyway, oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy. Maayo ra ka po. Jud na basta na anay hapit na gid man ko kaon lagi. Ato sa pasaw before ta mo biya bisa kuan kay para proceed sa ato ang mga advertisement din ha. Naghuwat sila ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal DJ pero sa iba ka lang pumapasilong. Wa man kay ko gipasilungan. Naka lagi bug tabi. Ay lagi mo panabi ba nga kay nang murag na ako ika nang uyab. Kay mo na hinungdan nga di ko ka uyab kay nagtuo silang na adyo koy uyab na koy bana. Kapoy kay mo ay kapoy ba yak ko ay. Sigira mo panabi din nga ah ikaw walay uyab. Ay, gwapa kay sa babae ay. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkita po. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkita ba kung bakit. Nang kayo mo reklamo din nga sabak daw kayo. Kung saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! So, itanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Putok ba? Ha, magpa-ilage mong di mo mag-ahit sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapon, DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ah. Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ikaw ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga nung hindi masabi pasabot o basic knowledge. Take a bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalam mo yung gamay nga ko. Okay, wala ganitibaan ini nyo, ha? DJ Reyna man live ni nagsami tuon ni mo ani kung an Marlox wa nagagana imong utok Marlox inana nagyud kagamay ng utok ninyo lisod na mo identify. Now, sana man ako mga listener o kanyang mga viewers na ako, uy, nagka-slow naman mo. Ang hambog na bagay ko ng mga bright at tanan din niya ang inyong mga comment pang kung ano. Ang bright. Mga kinin mo ay makuha mo sa daan. Nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa, nagbaha po daw kung ay. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig naong. Grabe po, kahinawa yun, no? So, wata ka ba? Si guwapo gida ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed, ang sagko. Akala mo ba yung guwapa ko, bahala na o ba doy? Huwag pa kag-inong guwapa nga, never mag-inamahita bu. Ayan, lasan ako nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, next rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liisan ako. Asa man ito nga zipper man. Para dayo. This is it. Nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na ako'y kwarta. Diretso na lang tika. Kagumwa, asa? Ano man di ay? Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di ang itong Santon Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayun, listen yung mga radyo. Pabilin sa pagpaminaw, mga katropa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo ang Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako, karon hayahin na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kong pait. Isuloyan na ko inom ning Sundown Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
5: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: ama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Oras sa tun sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon ka ninyong tanan. Ania na po ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. O di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Kapiskay sa maing panglawas. O ginaot ko nga samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, Swiss chun. Luyo sa inyong posible nga panghusga.
1: I expected.
0: Expected ang judgment. Mayong adlaw ko rin yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen, o XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanay. O sa maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ining programa. Kining atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa. 21 anyos, taga Buhol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga. Sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya. Nga usahay lami i-desisyon nga. Mabuwag nila apan. Ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. Ay, usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kong sugilanon, mo nang ania, ato nang sugdan, ang akong giuluhan nga suwat tampo, ang akong pariente.
2: Tinuod nga mahal ko ni mo, Alvin.
3: Ngano, Jisa? Unsa man? Nagduda pa yung day ka sa akong pagkatao? Ha? Kapila naman na ako na pamatud-in ni mo na mahal ko ikaw.
2: Usahay, makalibog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sabdili.
3: Imo ra nang huna-huna. Dalibi, dalibi, dalibi. Takus ko, be.
2: Mukalit mo na na siya pang takus, uy.
3: Kawa, mukalit lagi kang kalami.
2: Alfred.
3: Jess, mamla ti Man-i. Ti Man-inig maayo. Mahal kayo, taka.
2: Ha? Mahal ko isap ikaw, Alfred.

0: Alvin. Giabot na nga akong gikadlukan.
1: Gikadlukan unsa?
0: Wa na ko itong ahi sa akong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyanjo ko nila ni Mama o Papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya, sa iyong kinikanan. Andam kong manubag sa netabo na ito karun.
2: Pagod ko. May konrad yung kaog maayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin ni mong laglaan. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong gasabak din sa imong atubangan. Kinahanan nga magkasulti, Minia.
1: Ayaw lang mong kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga amahan sa gasabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanglan na pamanggod nga adtoon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magud ko. Og gipanhilang ko din he. Og dinhilang ko papuyo sa akong tiya. Kay doon naman ko'y nakuntra nga amo silingan sa amo. Maong dinhilang una ko.
3: Ganun adtoon pa man. Wa ba sila cellphone dito nga mapahibaw ni mo? Aron dili na sila moanhi din he? Aron kasabutan na mo ang nahitabo karon sa among anak?
1: Ah, sige lang Noy. Akong pahibawon lang si Mama ug Papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kunsa imong apelyido?
1: Alvin Dominguez nang ang akong gamit nga apelyido sa akong mama. Kay amang gud sila makasal sa si Papa sa una. Pero ang apelyido gud sa akong papa kay libre. Alvin Libre gud ko.
2: Oy, libre? Mao nang akong apelyido pagkadaga. Sa wa pa ko magminyo niya akong bana. O kun mauna, may posibilidad ay nga paryente mo o sa akong anak. Daghan kong paryente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man ni ha? Di ni angay nga mahitabo. Dili! Gini mo susiha ang makatao atong Alvin, ha? Nganong diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya?
0: Ma, wa ko makaibaw nga libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? Og siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na!
0: Unsa? Apan, nganong ako mangbuagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: galibog ko, o galibog og ayaw ning auto ko, DJ. Saman akong buhaton tungod kay gusto mangin sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apaan nagmangahi gyud ko tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayon na. O gunya, DJ, kahilakod ko para ni mo dahil.
1: Ayaw!
0: O gunya, DJ, maokin niyang nahitabo. O maokin niyang akong sumpay sa akong sukilan.
2: Unsa man? Supakon gida ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang ka na mo nga buwagi ka tong si Alvin?
3: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ng miog sa umaabot namang anak ko, buwagan ko siya.
4: Jessa, mintras sa'yo pa, putla ka ng biluwanga.
3: Apan pa, nganong maingo mang kaana, nga dili pamanggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa o ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. O ikaduha, dili pa kumpirmado nga parinti gyud mi.
4: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ka kay paminawon nga parihas ang iyong apelido o sa iyang amahan o sa apelido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo!
3: Aban, unsaon na lang akong gisabak, ha, pa?

0: Alvin, dili ta magbuwag. Dili ta magbuwag. Mahal na gusin na itabo.
1: Jessa.
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo, taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atong lig-uno na nga atong gugma sa usag-usa. Di ta magpadabisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gugma.

0: yun kay kag-oog, Gisa, ha? Sige lang niya gihapon ka og pakikita itong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhala na ko siya og sa among anak.
2: Pag-ilom, Gisa! Hoy! So good ka ro. Di ka na makagawas inyong baya.
1: Unsa?
2: Anhi ka din eh. Kung dili ka makalaglaag, arun di na mo magkita itong Alvin.

0: Tulad ng kaano nga, huwag ko kang gawas din sa amo. Huwag wa na sabi magkita ni Alvin. Dili kinibahin mo. Kinahanglan makagawas ko din sa amo. Kinahanglan nga, magkakita mi si Alvin. Dili makatarungan ang kiningibuhat nila ni Papa nako. Oh, magawas ko din eh. Magkita ko paagi nga, makagawas ko din eh.
1: Jess, di mingaw na kayo ni mo.
0: Alvin!
1: Mingaw kayo ko ni mo.
0: Ingon masab ko, Alvin. Alvin, di na kumabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na kumapauli sa amo.
1: Jess! Ano na utada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong mga ginikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero unya na. Mangita una kong kwarta. Okay? Para atong pamilite. Ya, Usaman. Mukuyong ka kanako sa Cebu.
0: Oh, Alvin. Mukuyong ka nung bisan asa.
2: Hoy, babay. Husa ka na imong desisyon.
0: Ori.
2: Wala ko'y mahimo, ani. Imo maning desisyon.
0: Basta ba yaayog yung pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
2: Oh, Jessa.
0: Nadugay na si Alvin. Hain naman siya. Naglain na yan ng akong lawas. Huwag ko makasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa akong pa.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Isundan na ng kantang requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unha na lang 15 makauna. So, tawag da yun. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Ditso da yung tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
2: Yes, hello, the Jersey.
0: Mm-hmm.
2: Para sa kwa, the Jersey, no? Apelido naman na agit ni Jersey. Pero ang nakakuhaan mo kung dato sa nalap ni Jersey, siyempre, hindi man libre ang dahil niya. Hindi alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapunan ka pagkakitis niya. Pero ang kwan, hindi mo sila. Pwede man sa kanan ni Jersey?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, siguro, pinag-ano nga po tayo na magkaibang niya nga managagaw, igagaw, gigayo, pustasyon niya, gani, nag-ipon mo gani, pero kung pinungod mo ito nga nahigugma mong katusikyan ko yan, eh. Huwag para tiyo na lang yun sila. Huwag makakigong sila. Kaya sa magkuhaan ko sa siyang ginikanan. Noon, good. Huwag mapakuhaan ko siya. Mapatugtaan ko. Kung pinuod na ginaparinti sila. Alam siguro sa kuhaan. Alam.
0: Pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili, bud.
0: Dili. Nga nung itambagan mo ni mong okay ra sa ilaha. May animo. Tarong ko na nimo.
2: Wala ba mga guwan din ang tinuod?
0: Kana.
2: Parinti sila, basing jamil na pato sa yung ginikanan para magbulag sila.
0: Bitaw po it, Marvin. Bitaw, ikaw na, kinahanglan mo muna i-confirmation.
2: Ha?
0: Kinahanglan pag-confirmation.
2: Yes, kinahanglan din confirmation. Kaya basing, iyan ba mo, mag-ikualan ko sa iyo mga maria sila katil dito. Para ito. Mabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya dito na, si Riniel, o. Diba, Riniel? Hi, say hi, Riniel. Na, si Riniel, o.
3: Hi!
0: Oo.
3: Si Cheka.
0: Yan na, istoryahan ta ka o niya. Padaplin sa niya. Sige, thank you kay Marvin. Tama po, bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat i-confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago.
0: Atakabaw. Bitaw. Sige. Day, paminaw, day ko, Angie, sabi si gamagamara na sa iyong mama. Day, paminaw, thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ay, pag-uha na ko giyo ng microphone na nito tayo. Anyways, another caller. Nati caller, Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon B, kay Kuarna, igagaw sila, nahimbalan lang sa him sila apliyado. Nga, nabuntisa naman siya.
5: Mula na iuso ron. Mula na iuso ron igagaway.
0: Ano? Gaw.
5: Gaw, anak. Keep, di ba? Kung una ta magkaway, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag ganay na itong duha?
0: Oh.
5: O gaw na lang. Gaw.
0: Gaw, hindi masakpan.
5: Gaw. Kung bata, gaw.

0: Jay. Ay, ada coklat, ada coklat.
1: Ay, tambagin na itong getter sender. Ay,
2: kung biya klas niya, kanang, wala ba kong mamahaw?
1: Ano ka ka namahaw?
2: Kay, gimingaw ko nung mutingaw ka ganin ang buwan, taga-famusik lang ka.
1: Uy, pamahaw mo, ay, kabisa pag di ko mo on-air, bahala mo mga pass mo din, ha. Tarong mo, eh. Uy, pangaon sa taon mo, oy. Ay, pwento mo ka ng inoanwa sa kuwain, porkit wala lang tayo nagyawa sa radyo, din ang mangaon. Musamot mo, ana, o kakuan. Ay,
2: mapas mo, may halang importante, madunggan ka na mo.
1: Kulang ka, puya, uy.
2: Abita mo, tambag na ko, first, kuwana.
1: Sige, tambagi na yun.
2: Sa, kuwang yun, alita sa Bible ba? Leviticus chapter 18, verse 6, nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga kuan, mga apuhan mo may kagmusubay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Pareho ni kuan, sa San Miguel Vermin, Jumar Pajardo, niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareha po ni R.R. Pugoy. Pareha ka pilido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy. Hindi po sila magkadugo. Mana nga, kuhaan nga, sakto tong kuhaan kanina nga, samtang wala pa matino, nga nang pugnan man.
1: Ana, correct? Ay, salamat sa imo, ha?
2: Salamat, class.
1: Oo, may hapon diha.
2: Okay, mamahaw na ko.
1: Wala.
3: Exciting!
1: O siya na mahog, wala ko nadunggan sa radyo. Puya niya eh. Ayaw! Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ayaw! Puya niyo eh. Ay, isa na lang ka-color mo. Dawat kung isa ka-color. Isa na lang ka-color mo. Biya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanali. Ay, atika sa nanadok, Gigi. Uy. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
4: Hello, may hapon.
1: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
4: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao del Sur.
1: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag dahil.
4: Ako ang katambag niya. Paano na kay... Eh, tabo naman ah. Iyahan na lang ng kung ano siya ang amahan ay ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
1: Katagay ka?
5: Sorry ako.
1: Sige pa na yun, Jos.
4: Ano, pwede mo na niya ipagawa siya ang anak niya. Yan. Ipa... Well, subay niya sa ilang... Sa buhol, ano? Buhol na? No? Sibo.
1: Buhol.
4: Ah, buhol? Oo.
1: Medyong gabi, medyong hapon na sa Bohol. Mga sano og sana.
4: Basing tagakwala, tagbilaran.
1: Sagbayan ni, sagbayan.
4: Sagbayan.
1: Ayan. Mora no, mga naman na.
4: Kanaban.
1: Salamat kayo, Jules. Nakishoutout?
4: Okay. Shoutout ako, kung amo mo si Boss Victor Casas.
1: Ayan, Casas. May nga hapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan. Thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
4: Exciting!
3: Exciting!
1: Oh, dito mo dawat ang color, Doc JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga mo, tugbang ang buwan. Oo, sa may maingon ni mo, ano yung mga nag-uyab-uyab o parinti?
5: Ayan! Kanang... Sa tinodan na ilang dyan, no, ang gugma, wala mang gigipili.
1: Oo, buti gilibitan mo ilang gugma,
5: oo,
1: pero...
5: Oo, legit mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
1: Nabay may chance na yung mamarimove ni siya.
5: Bitaw, eh, kanang... Padayo na lang guro na, eh, nasugda naman, ha?
1: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir? DJ Steve?

0: Yeah.
1: So, dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala akong katong club. Anyway, ako nang tambagan ka. Uy, kagisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa-istoryahon sa imuha dyan sa musubay, dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan diri sa atua sa bars ra sa Cebu. So, bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga-asa ka, DJ. Oh, shout out sa Cortez family. Parin tinin mong Cortez family, Riniel. Riniel. Katok si Riniel. Anyway. Uy, uy. Sa isgutanan medikal, oo, posible silang magminyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo na tutanan din medikal, balaod, o kultura. Anak, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis dito din. Oo. Factual information, di ba? So, sa isgutan ng, sa isgutan ng medikal, pwede magminyo o magkaanak. Apan, mas gamay gidaw ang risgo ng ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka anak. Nay mostly ka na mga nailhangan magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
2: Unsa may gi-order?
1: Dok.
2: Unsa gi-order sa anak?
1: Hapid naman ako, pasensya. Ganiya ang parisiyo. Asa akong kusel? Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingo ko doon. Kabasin niya mo rin hinung dali ni kagawas din rin. Muna yung kasagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Muna yung kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka, pwede mong gulataraw na yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Inanaka-advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousin mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung yung balaod, dapat i-consider na ninyo, kabasin niya ang patakara mo, na. Ignorance of the law. Excuses no one baya daw.
2: Uy, ka-bright ni DJ.
1: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalaing-lain usap ang pagtanaw nila. Muna gina itong moral. Di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o aduna societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Dautan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw, adunay uban nga, nilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga gitugutan, aduna po'y uban nga dili. Depende gud na kung asa mo nga susayda, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Muna nga, ayaw mo, sige lang, huwag ka nang kuwala ng social media, comment ang mga binuang nga, wala mo'y mga nahibalan. Ayaw! mo. Nagharap kay kukailang kusog kay magbinuang sa social media niya pangutan ani mo mga important matter dili ka tubag unaha man binuang. Kauban ako, dili bright, man, dili man, guni.
2: Dili, bright, Jude.
1: Sorry.
2: Bright. Ayaw, idoha, bright, Jude.
1: Pasay lualang. So, wala ka ilain pa-share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
2: Kuan, ila-ilahon, Jude, siya una. Imong partner.
1: Tinhoy. So, muna ako, maingon ni mo, Jess, ha, ang mga pwede, posible ninyong, ila-ilan ni mo siya. Kung tinuod man nga parinti mo, sutaa sa una. Di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. Sutaon sa pare, sutaon sa naninyo.
2: Ayaw pa rin siya kibaw?
1: Wala pa. Kay ang parinti, ang iyang, ha? Oh, subaya sa din niya. Kay tinod bi putog ingon ni Leonard ganiha nga nay uban nga dili pareso ka apelyido, pwede dili man kadugo. Mm-hmm. Oo, napog ko hinana nga set. Pero dapat mas maayog yung inyong sutaon ana bago mo mag-conclude. Daw. Naman ko igong oras ni partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
2: Ako kay depende.
1: Oh, depende na kay shout out.
2: Na kay shout out.
1: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan, Pogon Ramos. Kanan taga-admin sa Pogon Ramos sa una. Shout out daw. Ayaw. Kay papaminaw. Narunog, inaari ni mo sa rin yan.
0: Ayaw.
1: Sakit ba yung taon siya? Nakaroon, magmaydi-maydi kag na kay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting! Exciting!

0: Yes, to help!
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaypitibo.
6: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:03 na. Ang itong time check, mga tropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Exciting!
1: Ang haon ka ron ipangapi, gumitkan ka nagsing panugdog maghihigala. Pusog namang uwan na sa inyo. Ay, diris among nahimutangan, mga tingpaminaw, nagtutaligsik na. Anaguwang tangyan? Okay, sige. So, pangapi mo diya sa itong mga katropa, maghihigala, mga gwarsya. As mga taxi drivers. Nas, mga nagkaring opisina, no? 3 o'clock habit na.
2: Exciting!
1: Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, magkatabang pagpakusog sa security function sa tungo to. At the same time, mag-iigala, magkatabang usap ni. Pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas ta. Sunthorn Plus Cafe Mix, mapalitin nyo sa inyong mga suking butika. Na usap ni, mag-iigala, diha karon sa Yes to Health Wellness Center o Buslas XFM sa may Z Plaza Building sa may Dan Diha Kusalim. Sunthorn Plus Cafe Mix, happy na, gamot pa! Alas 3:04 na!
0: Eric Serras Malait, asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Ang makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis de Dios added guadivolumos! Said Fatshera! What Dios Tomes!
0: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, delikatungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto! Apan, usa kini ka oportunidad! Sa pagbuhat, kung unsay husto!
0: Asintado!
1: Eric Manait sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manaeng. Nagiguban ka ninyo hangtod ta sa lasingko. Panhinaot kong namos mayong panglawas. Mayong dagan gihapon sa inyong panghunahuna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kahit na saan manaka ka natong tanan.
0: Asintado!
2: Exciting!
1: Atong suwayan itong samog-samog ang tagapag-asa Magtan, Double J Palihog. Mangutaan na tabagayigala nining perteng pag-bundak rusuhan sa pipilang kamagalugar. I hope nga ang atong mga motorista karo mga orasa, mga keksunan, wa dito mga trap ha, or inunta, wa mabalda bakas ilang pagpamasada sa mga taxi drivers niya. I-feedback ko na ko, gasa na napit ang baha. Ha? Ay, kaganiyan sa akong pagpanganda sa programa, nagsigilag panugdog. No? Kaya pagsakan ako din sa itong Sibianan, taligsig pa. Karon pretty na ko nung uwan na des gawas. Feedback ko nung ko, kumusta magigala des probinsya? Kusog ba pong uwan des inyo? Sa mga taga Bohol, kumusta mapo des Bohol sa no? Kaya din is, nakbayan sugbo. Malipay man itong taguan, magigala, pero probida, maproblema punta kay magbaha po din itong daan. Traffic po mga kaigsunan. Kalipay nis mga mag-uma, kining uwan. Okay, at least mag-iigala ang mga tanaman. Ha? Magkainom po din taon, mag-iigala sa ingnon ta tubig, gikan mga igsoon sa langit, kining pag-uwan. Okay, naraba po mag-iigala ang El Nino. Anyway, itong tanaman mag-iigala o kumusta mga kaigsunan ang inyong tagsa-tagsa ka mga lugar? Abang i-contact ron ang pag-asa Magtan. Atun pang sano, Jack Torrijos, mga higala. Naghunong na kunong uwan diri sa Lapu-Lapu. Oh, maayo. Hinerang uwan dito sa Lapu-Lapu. Bago pa nitog pa magkakeksunan des opon. Sige. May pagpaminaw ni mo diya sa no, Jack Torrio sa East-West Bank. Kunya, may pagpaminaw sab sa mga taga-mams pizza.
2: Exciting!
1: Ma'am Sheila, Oxmo, Sariker, Albarico. May pagpaminaw sa itong mga baker ng pizzas, mams pizza. Mga 3 o'clock habit sila karo mga orasa. Kunya, taga-Asia, United Bank, si SG Banson. Diya, nakatilaw na po ang Santon Gold Coffee Mix kaya naka-ordino sa pang taga-EUB maghihigala karong adlaw. Salamat, Ma'am Obrig, Sir Gani Gumira.
2: Exciting!
1: Bagi ko nako sa mga nagpaminaw diya po si Negros, doon na ba'y pag-unuan na po sa inyo? Agaon si Inupiki Sumapay. Gaunchi, inopikos umapoy diya sumaktan. Kumusta man diya, eh? Yung imitar man yung pickleball dari magigalas, GC. Init ko na dito sa Toledo, matod pang Fabian Sina, okay? Kusugas uwan diri, sir. Masulayan na yun ng Grand Taxi o baha. Gikang Francisco Bihagan. Nga hapon na gaon, og sa mga tigpaminaw ni mo, kagool na ba sa mga panghitabo karong panahon na? Yes, Mark Gali sa Pag-asa magtana to sa i-check ang lakas panahon.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sir Mark, may hapon. Sir Mark, may hapon.
3: Yes, Weather Update. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yeah, ako bate, sir. May hapon ni mo diya.
3: Yes, may hapon, Sir Eric. O sa itong mga sugindi kami na, itong latest Weather Update para sa kinuhutang panahon karong hapon na. Ngayon na sa weekend. Sa pagkakaroon, ang southwest monsoon o habagat nalagay sa paghihapon dito sa may tumuing bahin sa northern Luzon. And talagang mo ito hanggang muna talagang usap na bagyo na naa sa gawas ng Philippine Area Responsibility as of 8 a.m. ang iyahang sentro na himasang around 2,905 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Kanyang-sani ka tropical depression eh, sa ito nakita posible sa masunod na mga adlaw, maluto din ho ang bagyuha. Hindi rin maka-apekta dali sa ato ang dapit. Dali sa Kabisayaan, karong hapuna, nato na sa weekend. Parang tayo makasin natin, ay may panasyon pakmuro nito na sa usahay mo nag-uuman ng kalangitan. Nagpusulabi niya po ang init po panalagya po yung mga higayon sa mga dumalabay o mga patak-patak, mga pag-uwan, patunod doon kilat. Gumikan ang mga localized thunderstorm. So, karong maurasa, adunay na sinati ng mga pag-uwan-uwan ang mga lugar diri sa may Cebu, akin na diya ang portion sa Tarisay City, Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, o diri sa may Danao City. So natin yung mga localized na mga thunderstorms o mga orasa diri sa mga lugar sa Metro Cebu. So last ni around 1 to 2 hours.
1: Uy.
3: So second na mawaara po din mga pagwanduan sa sinapi karong mga orasa.
1: Mm-hmm.
3: Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, matalit bigyan mo tayo makasinati sa himay ito na sa kasarangan na pagkuro sa hangin dikan sa habagatan silangan ito na sa habagatan sa San di na ito ng kadagatan magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod gawas na lamang matunan tayo ng mga thunderstorms sa kadagatan di imposible yun ang balaron na kahintang tungkol sa unusbog na ang mga thunderstorms pili sa Cebu at ang kadagatan doon ay tao alas 2:29 sa Udto, kunas unyang alas 7:31 sa gabi. Temperatura na ang magasukot gikan 26 sa tuna sa 23 degrees sentigrado. Haring adlaw, musalop unyang alas 6 gis sa gabi, musilang umang alas 5:30 sa buntag. Philippine Summer Time, alas 3:12 na sa kapunon. Huwag mo na ba ang latest weather update gikan dali sa buhatan sa TST Plaza Mactan. Si Mark Gales, maayong hapon. Ugagang salamat.
1: Sir Mark, kining si Bore na kasi natin uwan, sir. Ang Buhol o ang Negros, wa dyan mo?
3: Ganina, sir. At doon may mga pag-uwan po sa Buhol. Doon may nawaara po. Doon po sa mga localized na mga thunderstorms. So,
1: balin
3: ganina, uwan ang mga lugar dira sa may Itape, sa may Kandihay, Mabini, Anda. So, pigilan lugar po, sir. So, karo, sir, ang mga bulok na uwan na adilis sa Metro Cebu, sir.
1: Metro Cebu, oh, kisos, probidaw niya. 1 to 2 hours na niya, ang magiging, no? Wala natin doon.
3: Yes, sir.
1: Kinakadugay, 2 hours.
3: So, sir, baga-baga pag yun, ang mga kita sa radar, diri sa may pag-area sa Cebu City,
1: yes.
3: Eh, napuntay, nakita, nabaga nga uwan, diri sa nakataan between Napulapo City and Lasyon Niluan, sir. May mga bagang uwan niya, sir.
1: Di ni siya mapalit sa hangin? Kini mga bagang panganod? Ari yun yung magpundo sa...
3: Pero, sir, ato, ang hangin hingay, sir. So, hindi niya kikairog yung mga uwan, ha.
1: Okay.
3: So, kanina pa may napuminasyon o tandas of advisory mga around 2 p.m. So, karon alas, ano oras, alas stress na nakapaghihapon, sir.
1: Ayay.
3: So, kasi kita yung maranat nga to sa usahang ato 2 oras, sir.
1: So, sa atong radar di aron, murag ang Cebu City, murag, nagid, dakong uwan, I mean, kusong-kusong uwan nga masinati up to 1 hour gini.
3: Yes, sir. Kalo, sir, baga-baga pagkat, sir, no? Na sa Cebu City, David, sir.
1: Okay.
3: At, particular sa inyong lugar at sa Cebu City, doon ni sa coastal sir, so kani mga lugar short ko na ako ni sa urban areas ni.
1: Yeah, okay.
3: So, na, mga,
1: kami diri sa kuan sir sa may Ramos area, git git kayo kisdom kisdom.
3: Yes sir, ra. Pagka pagin sir.
1: Kaya si.
3: So, dili siya.
1: Oh.
3: Dili siya lapad sir. Mas gamay sa area pero baga sir.
1: Sige, sige, mag-ampo lang po rin nga mga undang-undang na niyo, niya mabalik na ko. Kaya mo, magkabalak ka ng baha ba? Magkabalak ka, gamig baha?
3: Yes, sir.
1: Still lang.
3: No, sir, narami mga eric sa tali na baon tungkol sa...
1: Maulag eh.
3: ...pagkabalak po rin sir.
1: Tinod. Sir Mark, salamat kayo ha. May hapon rin niyo diya.
3: O, sir, may hapon. Amin na, sir.
0: XFM Report.
1: So, nabate ninyo si Mark Galis, gikan sa Pag-asa Magtan. No? 1 to 2 hours pa ni magigalaw niyan medyo baga-baga kuno diri sa ato. No? Baga kaigsunan ato di maghihiga lang tabaga kampo nga di unta baga kaigsunan mo dugay ni maong pag-uwan-uwan diri sa ato baga kaigsunan kay ang ako yung gitan-aw ni maghihigala kinig yung ignunta kuan ba problema sa traffic no kay di ah ang pipila ka bago lugar gipang baha. Ita. Paliw ko kuha doon siya. Emerito Lacuna, nagpaminaw na to karong hapo na akong pasayero na minaw ang Green Taxi, sige magkabanga. Ingan ako pasayero. Kuya, pwede silang topic na. Ah, Sir Rick, na minaw ang akong pasayero, ang Green Taxi, sige magkabanga. Ingan akong pasayero, dili dyan kumusakay anang Green Taxi. Ah? Kay kuya ko si Kabangga gikang ginawa dilpin sa Ken Taxi at sinanggo nawa na naraginis mga pasayero no mga kaigsonan o magka timing mo Green Taxi nga wa ditoy pasayero hunungan gyud mo labi nag musakay mo or it's up to you magigalag musakay ba mog dili no mga kaigsonan pero di man tanan magihigala mga drivers po na disgrasya nga nagmaniho Green Taxi ha naman po yung bandiya magigalang nag-amping in town. Kusugas uwan, sir. Masuwayan na yun ang Green Taxi baha gikang Marky Vince. Buhay tagsip, maulanon nga kapuron, Sir Eric Ampog Amping Tanan. Maria Luz topic, nagpaminaw sab nato ron while nag-snack from Campo, Guadalupe, Carcar City. Salamat. Alvin Bunghanoy, init kay Sir Eric sa Inabanga. Stilan. Init ko nung kayo dito si Nabanga Boholon. Yes, Kuya Carl Omega. Kusog kayong uwan, Kuya Eric. Ahak, ma-recap na sa ding flood control ani. Sige. Magitay laing manaunaan. Basta baha, magigal ang flood control yun. Crisologo o Bamin. Samoa sa Kantangkas, Dumanog. Init kayo, sir. Metro Cebu ang giingos Pag-asa, no? So, mauna nga kita rin kasinati ani. Jumin, lumokso ka dungog. O, namino na po na itong taga-kwan. Taga-barangay Pahina. Sa Barangay Pahina Central, gikang Inting, Ricoy, Guarin, og ni Madam Juanita. Exciting. Salamat, no? Walmida Langlang, nagpaminaw sa mga to, dari Sampaguita, Inayawan. Lorna Margarita, Tansyong, may hapon. Pagpaminaw ninyo, Ray Doran, TGIF, og ako diya sa... Loriga Lini Duran. Magdo Tabuada, kusuking unos din sa Labangon, idol. Nag-unos di ay. Sige. Elvin Reyes. Itos Bito Barili Sibo. Murag pista na mas Barili, no? Elvin. Randy Archaga Santisas. Alfredo Soriano. Naminos Bulacaw Talinsay. Maayolag iting baha na. Kumusta na natong ang mga flood control? Labi na diyan sa Cebu City, Colon area. Adahin lang sa Colon. Wapay flood control. Ato lang. Ato lang po yung maklaro nga. Dias Colon magigalaway flood control. Hinong ito ko diya. ang mga flood control tuwaran is mga sapa. Wani dito magigalaki po. Magbaha mo na diya cross Colon pero wapay flood control mga igsoon. Gibutang diya, ha? Oh. Ay, Basik. Reklamo ni magigalang uban dito mga kongresista. Asa ba rin nasakop magigsoon ang Colon South District ng North District? Niya, moingon o niyang uban, magigala mga naades Colon. Ah, asa ng flood control di Colon? Ano, nagbahami din kanunay? Oh, sabi mo may flood control di Colon?
4: Ayaw!
1: Pagulbulan niya sila rito nga. Asa na nga flood control? Giumom! Oh, ah, usap mo ni Ghost Project? Asugad-sugad, wapag kong kadungog magigalag doon na may flood control di Colon.
4: Ayaw!
1: Brad Norman Ibarli sa RF Taxi, may pagbaminaw sa mga... Katropa na ito mga taxi drivers sa RF Taxi. Tinua Boys, Dias May, Dynasty Inn. Aksyog baha din sa Tubangan, Sibudok. Ogoy, gikang Brinda Yap. Tabada, gikang Aaron Abakita. Ako ni Uwan dito sa Tabada. Oho, Cap John John Canono. Nas Poblasyon, Sagbayan, Bohol Cap. May pagpaminaw, Tamirara Idbon. Paminaw, Magigalas, RE Glass, Kalobian, Leyte. Rami Kusugang, Uwan Dres Capitol. Busarik, Bagyo naman tani, sugas hangin, oy. Day Balulot Lirin. Ako gigreet si Katot Lirin o si Nonoy Rigoya nga 35X FM listener Dres May Bas Dio Luon Bohol. Dana Cristina Fakturan, magpagpabinaw, Ana Dikdikan. Murag kabundakon ang langit, magamping sa mga rider kay init o niya mauwan. Oh. Ay magpasingawan og maayo ha kay basing magigalag weak ng uban nitong immune system mataptan mog sakit. Gadi, pwede katawa, maghigala na sa EUB. Sa Ayala, Bus Eric, gabaha na sa Ayala. Gikang Iman, Impanado, mau ba? O, sige. O niya, kanang Ayala, hinoon maghigala. Ilana na ang private, no? Nakigisin sa Mino. Karon sa Walang Gutom Kitchen, katropang Eric. Okay? Sa Dari sa Bohol, sir, Dag-Umbra, gikang Singoy Amun. Erlinda Salubre, may hapon. Ang kanang green taxi, sir, up kana murana og move it. Okay, sige. Naaman lagi sa nabangga dari nga kin taxi. Ya, dari gumikan sa ulan. Ha? Ayaw sa mo sakay sa kin taxi.
2: Ni boss na mga taxi driver
1: magigala dari karon sa kin. Okay, gidaot magigala ang mga DSGSM.
4: Ayaw!
1: Gidangat. Nakunibangga. Nakunibangga. Actually, Crescencio Tanginan, ang katog, ignon ta, pasahero to, no? Ni Francisco Bihagan, butong isa po nag-comment nga, miingon nga, di ko masakain ng GSM taxi kay sige ka bangga. No? O niya, karon, ingon po si Crescendo Tanginan nga, na malagisay na bangga diri nga kin taxi, gumikan sa uwan. Ayaw sa mong sakis kin taxi.
4: Ayaw!
1: ayaw mo pag-away. Inyop Ixapis, way uwan diri sa Talinsay. Sige. Ay, papaminaw rin siya. Kusog kong uwan diri sa Tabada. Sige. Parenta, alas 3.22 na magigalas kahaponon. Sa itong pagpadayo ng atong tulumanon karon mga kaigsunan. Now, kagandang buntag magigala, ako ning balikon because naingo magko kagania sa atong programang Solid Impact nga I will tackle this on Asintado program about magigala aning pagtuboy ni Mayor Amos Cabahog sa Balamban. Sa anak magigala ni Gobernador Pambari 4 nga si Doc Nicky Catalan nga padaganog kongresista sa tercero distrito sa atong lalawigan.
0: Asintado!
1: Ha? Mao na ba kaning panahon magigalang maundang nosab? No? ang pagpanirbisyos, mga Garcia, dito sa tercero distrito?
0: Asintado!
1: Ah, remember ha, si Mayor Amos Cabahog, maoni dito ka rin ni Paundang sa dugay na kayong dinastiya sa mga binghay dito sa Lungsog sa Balamban. Kadaghan ng mga politikong nihana sa pagpalukapa aning mga binghay dito sa Balamban, pero si Mayor Amos Cabahog, Rayon, ang nakapatumbas mga binghay magigala ito na kalabayang eleksyon.
0: Asintado!
1: Oh. Now, karon ipakita ko palayo ko ng 2J. Kay kining atol magigala sa Osaka activity niya itong Wednesday. No, itapad lang sila doha. Atol niya itong Osaka activity na itong Wednesday kay doon ay inaugurasyon sa tourist rest area sa Barangay Gaas. O niya, doon na pag-inito karigisunod nga launching sa provincial feeding program sa Jose Tsuna Jo Elementary School sa Barangay Kambuhawi sa lungsod Yapos, Balamban. Karon manghigala, nilitok si Mayor Amos Cabahog no? Nga magpatabang ko ninyo og ampo ha? Nga unta puhon-puhon mausap og lamdagan untas atong Panginoong Diyos ang unahuna og kasing-kasing ni Doktora Nikki nga mo serbisyo sa atong District 3.
0: Asintado!
1: Or sa 3rd District. Ako raning pangagpas ha, nga unta mo dagan ni siya pagka-congresswoman. Baga kaigsunan. Pero kini maghihigala, sa diyang gikwag reaksyon sa Dok Nikki Catalan, iya dayon ni maghihigalang gibalibaran. Kay iyang huna-huna, sungog na to kang Mayor Amos. Wapong ko na siya planong musod sa politika. Kay daghan pa kuno kay siyang trabaho nun sa healthcare maghihigala, I am very happy on my role as a consultant Dres Capitolio. Now, kini baga kaigsunan, ingnunta maghihigala, gifloat lang ni Mayor Amos Cabahog, testing the water sa Kuntanaw, no? Baga kaigsunan, aron o sa maghihigala nga pagkuha sa sentimento sa tersero distrito, no? Okay, kanang third district, pwede na magunang dugaya, maghihigala, gikoptan po sa mga Garcia. Nihana, maghihigala, si Engineer G.G. Sanchez, Pilding Gwen. Nihana, dias Dr. Gayap, ha? Pilding hapon ni Gwen. Baga kaigsunan. Kanang third district, ginuma man po na kaniyan to, ni Dr. John Yap, ha? No? May naabtan ako, magigala, pag sold ako dres media, si John Yap, ha? May kongresista, mga kaigsunan sa tercero distrito. Banyas, no'y pabling pa po, magigala dito si Kan District. Idigol, there is first district. No? Mga ngilngig to sila, mga kaigsunan kaniya to. No? Kay maningog bang ito sa kongreso, itandi karos mga kongresista na to, nga ambot, kisari maningog ganin nila. Now, karon mga kaigsunan, tungod kay pirting dugaya na ni mga Garcia, dere maghigalas tercero distrito, huma ni Pablo Jan, gipadaga na pong asawa nga si Karen Garcia. Now, wapatakahibawa maghigala o unsa dito karoy plano ni Gobernador Pambari 4 nga human niya maghigala palukapas Gwen Garcia na itong Mayo. Basig na po'y plano po silang ilang palukapahon kinipong igsoo ni Gwen deres tercero distrito.
0: Asintado!
1: Kaya taon-taon naman ni mga Garcia niya. O niya, mangutan na ito, magigala dito sa uban nga mga amigo na ito nga naas politika. Maingon man nga, ang nahatag ni Pablo Jan Garcia, kanaragyo dito mga ayuda o mga projects, mga kaigsunan, ang botog unsara.
0: Asintado!
1: No? Ang botog unsara, bahig ayuda na inahatag si Pablo Jan. Pero mga projects, mga kaigsunan, o unsa pa na, ang bot kamo dito, magigala sa taga 3rd District, kumusta? No? Kay doon ay mga politiko, kini kontrapartido, mga good po. Pero aritas mga tao maghigala mangutana. Unsa po'y agi ni Pablo Jan? Kinig ba kadungog maghigala? Kay di naman is pamantalaan karong adlawa, nakabasag yun si Pablo Jan, ani? No? Kini, tanawuno ni maghigala sa campus mga Garcia. O ang ayan bang idayon ni Pablo Jan ang awhag mangigala sa mga DDS nga siya mo dagag gobernador sa atong lalawigan or mopulis siya iyang asawa. No? Aron pagkupot pa sa 3rd District kay Kun Pananglit at bangan o niyang Dr. Nicky Catalan kung manausap ang hunahuna nini mga kaigsunan, mamaligro mga Garcia. No? Kay bahin po magigalas aging Dr. Nicky Catalan. Makita magipuna ni mo nga doon nagidakong kausaban sa ato mga district o provincial hospital sa Tibuok Lalawigan.
0: Asintado!
1: Ang mga bati nga mga tambalanan kaniyanto, iya manggipagwapa. Gipaanindot. Mga butika mangigala sa mga district o provincial hospital na puno nagtambal kaniyanto, wagin siya mo. No? Ang mga kisami kaniyanto mangigala ang perting batiya karon gipaanindot na o niya hayag na usab kayo. Oh. So, sa usa ka tuig maghihigala nga paglingkod ni Pambari 4, nagkugig maayong anak nga si Dr. Nicky Catalan, doon nag-iikapanghambog gantos publiko. Now, ang pikas po maghihigala nga habig, basahon po din nila nga, what na? So good na maghihigala dito karong tukod pong dinastiyas, Bari 4 aning kalakiha. Gikaniya ngantos anak, sunod ngantos bana, basin maghihigala, ganto na po sila yung kaliwat or unsa ba. Igunana na maghihigalas politika. Di na nimo kalikayan mga kaigsunan nga maghuna-huna usap ang kontra ana. Pero at least maghihigala, di ay aging gikapakita. Listen ba ni magtukod kag dynasty? O niya pagkahuman maghihigala, ang mga tao imula dito karong lingaw-lingaw sa ayuda o mga proyekto about o kung sa ikapanghambog nila.
0: Asintado!
1: Kana dito karon mga mapuslanon nga mga programa, mapuslanon nga mga proyekto, nga kanang ang mga tao, mga kaigsunan, makapahimos, mga higala, og dugay. No? Kay ugari ko kas ayuda, pinili ramang po ng ayuda, oy. Ugaris mga programa or mga projects, mga kaigsunan, tanan magyod, mabatag matiguang. Tanan yung magkapahimos, basta doon ay mga projects. Mabita na mo, demand kita na mas mayo projects good unta kaysa anang mga ayuda-ayuda. Kaysa ayuda, pinili ra. Sa projects, gani mga egsoon na binagnindot kay mga krasada. Baliko na ko, unsa man magigigalay rason. Nga nung si Binhor sa Limbangon kaniya to, niabot man itong 12 katuig dito sa norte. Ah. Gikopta man na magigalas mga Martinez kaniya to ng Balwartia. Ang kwarto distrito kaniya to, pero sa diyan ni Sol si Binhor sa Limbangon. No, mga kaigsunan, tua. Nagpakitag labok si Binhor, ang kalsada gikang Tabuylan, paingon itong San Remigio, gipalapdan mga kaigsunan, ang mga kalsada, mga igala, for example, din napitas Tabugon, padoon dito sa Bugo. No, na yung mga lugar diyan perting lagpara o niya perting lagkuas, mga poste, mga amigo. Huwag kalimot ang taga-kwarto distrito ato kang Binhor. Moto nga, niabot og 12 katuig. No? Mga kaigsunan, punan pa mag-iigalang dyan sa Limbangon. Ha? Pauling ba na? Taon-taon po na mga sa Limbangon dito. Naupo din rin mga higalas, 3-0 distrito. Taon-taon na po ng mga Garcia. Di, pero unsa may kapanghambog ni Pablo dyan? Muna'y big question karon sa mga 3rd district, mga kaigsunan. Si Mayor Amos Cabahog, na maginis oposisyon. Og iya ditong gipangloka pa ang mga binghay ni atong Mayo, mga igsoon. No? Magkasulti gini siya mag-iigalag on sa'y agi dito sa mga Garcia. Kasi Gwen, nga ko, gobernador kaniyan to. Gikas tuig 2019, hangtod pagka tuig 2025. Sige man lang itong pamulitika.
0: Asintado!
1: Ha? Doon ay mga programa hinoon ng mga kahanas, no? O sa pagto mag-iigal ang mga inunta livelihood program ko, no? Ha? Pero magpusulabi lagi dito sa resoro yung pasigarbo. Now, arita mag-iigalang Doc Nicky Catalan. Sa inyong tanaw, ang ayan baka na nga siya musod sa politika o gatbangan ang mga Garcia dito sa tercero distrito mag-iigala? Ang third district mag-iigala, gikag barili. Ah. Gikag barili. Kaya kanang karkar, first district pa na. Ang first district, gikan Talisay, paingog Sibunga. Ang kini mga higalang dumanhog, nga may taliwa sa barili, kay ang barili gitaliwad armanis karakar dumanhog. Ang kining barili magigala sakop sa 3rd district, ang dumanhog sakop na puna sa 7th district. So gigag barili, sunod magigala Aloginsan, Pinamungahan, Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan. Mauna dito ang jurisdiction ni Kongresista Karen Garcia magigsoon. Unsa kay palabihon magigalas mga tao no, og mudayon yung dagang sneaky katalan. Ang kanto bang wa pagbutar mag-iigalas impeachment ni Sara? Aning Kongresista Karen Garcia? O patigbabaw baka na siya? O baka kining na himong agi o ipakitang aging Dr. Nikki Catalan sa atong mga tambalanan sa tibuok lalawigan di lang sa tercero distrito kahigalaan?
0: Asintado!
1: Ah. Asa kayo mo patigbabaw? Ang hunahunaos butante. No? Kay kini mga higalang mga tambalanan importante magani. Importante kini. Si Aiko Melendez bitaw ako man ni magigalang gisuwat diri kag ganang buntag pero wa ni na ko matakon. Naama din ni magigalay tyroid nga gihambin si Aiko Melendez. No? Mga kaigsunan. O nya gwa ko masay purag politiko man ni karon. Do na gyud si reminder ngadto sa mga Pilipino. Nga, getting sick is really expensive. Ha? Kung kamo mismo nahibaw, yun na. Nga ka ng mga sakita, porbida, paita, buslot yung bulsa. Buslot yung bulsa. Mauna nga karon, magpasalamat punta kay di ay bagong nilingkod sa Kapitolyo nagtotok sa mga tambalanan sa probinsya. Pero kung pananglit mangigala po, o gayonon ni Dr. Nikki Catalan ang politika, kinsa may iyang binlan, gamoy mo duba o mososi, mosupervise sa ato o niyang disisayas ka mga tambalanan.
0: Asintado!
1: Ha? Ang iyang ba na? No? Kikini karos Dr. Nikki Catalan, maumani mga higala gitahasan ni Gobernador Pambari 4. O niya kung palitag iyang sudlan ang politika, mabisi naman o niya ni dito sa Kongreso. So kinanglan doon na siya binlan mga higala, o ang tahas, mga kaigsunan, ang pag-oversee or supervise baka magigala sa 16 ka mga tambalanan sa tibok probinsya, Sugbo. Ha? Kay doon na lagi agi magigala si Nikki Catalan sa pagkakaroon. O niya, si Dr. Si Mayor Amos Cabahog sa Balamban gusto man nga mudagag kongresista. Kay wa may kontra kisa man magigala dito kung gihugon-hugon. Nga, mo kontra magigala ang Karen Garcia. Wa pa may nilutaw karon. No, nito naging adlaw magigala ako gisulti diyan ninyo si Kanhi Mayor Aljon Jamante. Ihangyo ni Sunny Lagon nga pre. Ikalay dagag board member pre kay Polinga Lawrence Lagon. Kay si Lawrence may akong papulihon dres ako Bisaya. Kay last term nako. Nitando pagunos Mayor Aljon Jamante. Ha? Di man pod magigala mo dagas Mayor Aljon dito sa Tuburan kay ang mayor ron dito yamang anak. Ha? Nilaga na mga igalang way kontra tumayo. Ah. So, kung mudagas Mayor Aljon Jamante pagka board member, kisama yung mudagang kongresista. No? Nga mo kontra sa mga Garcia, kontrahan magini. Karon pa hinoon, di mo kontra mga igal or di sila magbutag kontra nga gihopta na ron sa kang Pambari 4 mga Duranong probinsya Sugbo.
0: Asintado!
1: Mag-expect yun ang mga kongresista karon nga sakop ni Gwen Garcia. Nga doon na gusto sila kontrang eh? At bangon mga eksyon karong umabot 2028 nga presidential election. Nga si pa maghihigala, hibaw, baya mo nga di apod mga kaeksyonan doon na po dito maghihigala koneksyon sa Palacios Malacanang. Ha? Kay gihatagalag na yung posisyon sa Pambari 4. Ha? Ang taga-DDS lang, mawala ganyan ni Tulisok ni Pam. No? Pero ang habig po, ang diripos kapitulingon nga, o sa manag magpabilin tag-DDS. Sige, o niya, di lang tamulihok, ani, sa pagpangiribisyo sa mga tao. Mag-unsa man tayo mag-iigalas mga hospital na to, ani. No? O guban pa mga projects nga itong ipatuman alang sa itong mga constituente. O nyara lang ang politika. Pero apurado man magigal ang mga DDS. Amo nang isungog-sungog na siyang colorblind. Pero... Og tan-aw na ko maghihigala og doon na lang ikapakita yung Agis Pambari 4 aning unan yung termino. Karon maghihigala, di na magigipakita nga Agis sa mga hospital ta. No? Gikan sa paglingkod niya itong Hunyo, hantod maghihigala karon di na magyod. O niya, di na masisikadohan tuig. So mangita na po siya maghihigala, laing fokusan ron. Tugon sa iyang pukusan niya, mas mayo gani magigala kining ato mga dagko nga mga infrastructure projects. No? Aron nga, iyaging ipakita dito sa mga Subuanon nga lahi ang iya ditong rumbo. Di lang kay, kanang suroy-suroy sogbo or baka pasigarbo sogbo. No? Fokusan yun ang mga infrastructure projects o guban pa nga mga programang mapahimuslan sa mga Cebuano.
0: Asintado!
1: Kini ha, og madayon lang yun ni nga mo contrast ni Kiki Catalan, although ni Balibad ni magigala initially. Mangandam ang mga Garcia ni. Kasi si Joke Prasco dito magigala sa 5th District, nga Garcia po. Last termer naman po. Ha? O niya ka ng 5th Distrito, baluarte na kaniyan tos mga Durano. Now, karon akong tanaw, nagpanilap na po doon Red Durano. O tanaw na ko, di na ni pangulbaan, unlike na itong panahon ni Gwen nga may gobernador mga kaigsunan, karon nga, iyan ang kalyadong gobernador nga si Pambari 4. Tanaw na ko, ano yung magigala mga Prasco, murang paningtog yung punigbulbog. Okay, bali-bali maguni sa politika. Kaniyan to magigala naglisod yun ang mga Durano pagkuhag balik sa 5th Distrito. Papitanas joke.

Kala og kining wa na takadungog ni kanhi DOT secretary Cristina Garcia Frasco, no? Hilumon man maghigalang ni Puli, kaniadto maghigala from time to time makakita mga kaigsoonan ta sa mapahiyumon kayo Kuya Aying. Ha? Mapahiyumon kayo nga panagway maghigalang Cristina Garcia Frasco puryabuyag Bernice Rabaron. Kuya Nogi Boy Patilan, og ang kining taga-Opon, makabutar pa ni maghihigala o gobernador. O, kinis Kuya Nogi, mo gini maghihigala siguro yung leader ni Pambari 4 sa Lapu-Lapu. Ha? May pagpaminaw ni muna, Kuya Nogi Boy Patilan. Ingon Dres, Maus and Tops Almins. Sir Rick, good PM, naanay laparoscopic equipment sir sa Mingla Hospital. Gibutangan ni Doc Catalan. Bali upat ka buok hospital gibutangan og laparoscopic. Dako kayong tabang sa mga pobre. Mahal kayo paopera sa private hospital. Magpaopera og gallstone o gallbladder, at least nanay upat ka hospital nganay laparoscopic dakong tabang gikang Mals and Tops Almins. Okay ni. Testimonya ni gikang sa mga taga-Minglanilya. Taga-Minglanilya ka, madam? Oh. Kay si Gob Pam Idol, mudaga nag-mayor sa Cebu City, butaran ko na. Kay daghan nag-agi, natiman pa niya ang mga ospital kumpara si CMC. Nagibiyaan sa mga politiko sa Cebu City, kurakot. Tsa! Ha? Ah, kang McDo na hang, kurakot. Sintado! liman ka, niingon mag-exhaust Mayor Nestor Archibald nga, oh, kanang mga depicto na si CMC, di pa kumayoran na ha? No? O doon na dito karo mag-ihigala yung mga substandard kagipangbutang diya, di pa ako mayoran na, di pa ako nagbuta na. Ang dakong pangutahan na mag-ihigala, kinsa kang mayora? Di ba kas Raymond? Di ba kas Mike Rama? So, balik ta mag-ihigala. Sa inyong tanaw, sa mga nagpaminaw karon labi na sa probinsya Sugbo, palingog mo, kamo mga higala na Astor District, o sa may inyong tanaw, naana maging agis, Pam? Ang iyong anak, mga higala, ni Tab, kining Balamban, naadiya ang provincial hospital, ha? Oo. Oh. Kay kining provincial hospital, ang dagko ni nga mga tambalanan nga naa, gibutang sa Karkar, gibutang sa Balamban, gibutang sa Danao, gibutang sa Bugo. No? O niya, upat ni ka mga dagkong tabalanan, mauni mangigilid daganan kung pananglit og ang mga pasyente gikas district hospital. No? Di makaya nila dito. That's why ilang i-refer dito sa mas dako nga tabalanan o kining upat mga kaigsunan mo'y daganan. O di naging madamang gigilas provincial hospital. That's the time nga sila mo koordinitas Vicente Soto kay Ari Dadon magigilas Dakbayan Sugbo. Og daghan kay mga Cebuano niya na kaniadto ang nag-antos sa kalayo og sa dakong gasto. Kaya saon taman ang mga tabalanan na ito kaniadto maghigala? Wa man natin man ang Gwing Garcia. Ha? Kita bitaw mo mag-exhaust sulagway sa Tuburan District Hospital kaniadto ka purbida. Nindot pa bang ads baboy sa kong silingan? Sintado! So karon diri maghihigala sa kining gisulti ni Mayor Amos Cabahog sa Balamban. No? Wa man to intention pa si Doc Nicky Catalan. No? Pero og pananglit maghihigala mapugos gini kay wa na dito'y laing iparang. Ang dako pangutan na kinsa may iyang binlan. Aron nga mo dito'y mutiwas sa pagduma sa ato mga tambalanan mintras nga gobernador pa ang iyang inahan. Kanagi pong kasaligan. Kay og Nicky Catalan versus Karen Garcia, purag pahits po kayo mag-iigala, puros babay. Although, new pike mag-iigala si Doc Nicky, the same sa inginahan, kaniyanto nga ni Bangga ni Gwen Garcia ang higante. Maupon yung mag-iigala kang Doc Nicky. Bangga po ni Gigante kay pertindugayan na ng mga Garcia Star District. Uy, plano magigalas Doc Gia pa? No? Nga mo balik sa politika?
Pero maulagi po na, diha naman ni magigala mga yapha kani ato. So, murag, tanaw na ko karon ang mga Cebuano, labi na

0: probinsya, gusto sila mga bag-o mga pangan. Di na nin mga karaan. No? Mga kaigsunan. So, ugdok ni kikatalan, rog tanaw nako, labi pa kay doon na ikapakita, magigalang agi, taga Barili. Oh. Ang Barili, magigala, District Hospital, gibubuan, mapuni magigala, ditong pundo. Oo, oh, onya, ang sapay uban manggigala mga hospital, ito stupuran, utropon, mga botante ba na Star District? Onya, kung hindi mo manggigala ang tanahon, kining mga lugar sa Third District magigsoon, niya itong Mayo, doon ay dagko mga botos na nakuha ang inahan ni Duk Niki Katalan nga si Pambari 4.
1: Asintado!
0: Onya, on sa pagkakaroon, kung palitag apilan pos anak, manggigaw lang mga budagan po. Kantong nakuha ang botos manggigala ni Pambari 4, no, possibly mangigala nga mapunto dito ko ay makuha ang botos ni Duk Niki di Third District o posibleng mapunan pag yun ilabi na ngadtos mga nakapahimus na sa atong tambalanan sa probinsya particularly sa Third District nga nakapahimus na sa kanindot sa mga hospital ta. Ha? Kana? Nga, yeah, gupam, kisa may imo dito ko ang panaganon di sa Fifth District kaysa may iyong padaganon dito sa 4th District, Gumpam. Kaysa may padaganon ni Gumpam Bari 4 sa 6th District kontra ang Daphne Lagoon. Mga taga Consolacion, mga taga Cordoba, hinahina na mo magigalag pa noong kapitulo kay base pa dito magbunutan mo. Eh, kini magigalang 6th District, di kay tantong gasto. Duha ra kabuk lungsod manghigala onyab. Eh? Although magbangga yung mga kwarta kay mga Lagon, perti man ka adunahan sila. Pero mao lagi po na og ang mahitabo sama pananglit atong Mayo nga eh? Ibaliwa mga kaigson ang kwarta kay gusto silang kabaguhan, eh? Gusto silang seryoso nga pagduma sa katawhan. No? Ang mahitabo maghigala ko praso ng kwarta sa mga Lagon. Kana kung palitag paatbangan na ni Pambari 4 pohon. So, kinsa may taga-konsolasyon nga, ganahan mo dagag ng kongresista. Kay, kinanglan, kompleto ning line-up ni Pambari 4. Pagkakabawa magigalag kisay running meet ni Pampod. Karong 2028. Although, doon ako magigalag na dunggan, nga istorya nga, nag-ibid-ibid ros Pambari 4 na aning mga politiko, mga kaigsunan nga, wakay mga anomalia ba? Dari sa probinsya sukmo, di lang kumuhingan, doon na nakipangan. Pero murag ilan yung ginegosyate nga kung pwede, mauna yung mangigalay mo running mate ni Pam kaysa ni Anton na kalabay Mayo nga piniliay, wa man yung running mate si Pambari 4. Solo flight man eh. Karoon nga iyan ang giyopta ng Kapitolyo, kinanglang kompleto ng line-up niya eh. So katong gusto po mag-board member, hala, paano na po mo sa Kapitolyo pa-register?
2: Exciting!
0: Mangita man po ng mga board member si Pambari 4, line-up lagi niya. Running mate niya nga, Vice Gov. Board member niya. No? First District, Hanton 7th District. O niya pagkaman, kongresista. Patay daghan ng mga bag-o kampangaan, no? Amang gimaw mga keksunas tuig 2028. So, katong uban niya, mga igalang ganaan manerbisyo, ala sige, apply na mo.
3: Ayaw!
0: Ingos Bakram James Pambi o Junjun D. Pwede kayo. Pero si Gub Junjun magigala ambot mga kaigsunan o kininga doon na pa ba ni interest kaya ako naman yung giingon kaganiya mga kaigsunan nga nakita aming Gub Junjun ito naging adlaw kay nag-abot mi magigala paniyapos sa kahotel. Onya, dito mi actually dito mi nag-abot magigala sa smoking area, no? Kay nanihapon ay po sila dito. So, di balibad man siya. Sa plano sa 2020 sa nalingaw na ko siya tanaw og Netflix rek. Onya, lingaw-lingaw, hagwa-hagwa sa apo. So, di sa lata ng politika. Eko, bausa pa ng huna-una ni Mugob.
3: Ay!
0: Alas sa 3:50 na, let's sodinos may hapon, nakapaminaw na John kung balik ni mo, sir. Salamat. O niya, si Mihio Hiniti Jr. Sir Rick, di na John ko mabutar na ni Pam kay hapit ni mawad ang trabaho. Uy, isa-isa ko no, Mihio Hiniti Jr. Gano man? Kay gusto ming maminaw na unsa ni pagkaunsa. Di na kuno siya mubutar ni Pam. Kay hapit mi mawad ang trabaho. Na unsa man ni pagkaunsa di ay. Maing hapon boy tag shift nagpa-opera ko sa gallbladder sa Tsonghua Hospital. Laparoscopic 10 years from now nakagasto ko 120,000. Okay. Onya kay didi support man daw si Pablo Jan Garcia Sererek. Mao lagi po da. No? Gisuportaran magigala si Pablo Jan sa mga DDS karon, ilabi pa kay ni deklarar openly nga wa sila mo butar pabor sa pagpa-impeach ni BP Sara magapariente. No, karon mao ni akong giingon og asa ipatigbabaw maghigala unya sa mga botantes tercero distrito. Ang ila bagyong pagka-DDS or ang ila napahimuslan nga mga serbisyos panglawas des tercero distrito baga kaigsunan. Unaunaan na ninyo, kamo mga taga-third district, if ever, balik ko na ko, if ever lang, mudayon Sdok Nikki, og di mudayon, depende, maghisgot na punta, og kinsang politikuha unyang itoboy nila. Kaya gusto Mayor Amos Kabahog, nga mo rin nag-inusarang di membros one Cebos third district, si Sdok Nikki may panaganon. No? Mga igsoon. So, una-unaan na ninyo. No? Sa mga nag-paminaw de third district karon. O niya, o sa pahila ay minsayas, mga naminaw ron ba? Di gyud ay basta-basta ang imong kananan, boss. Kay mga kuyaw man kayo o mga bisita. Dito rin ko sa hotel ka ng kuan ba? Buffet. Nag-abot mi sa smoking area kagawad Christian Amodia. Kay himawa na magkagikaghigop o gapot zero. Pwerte mangga ngilngiga mo na ngita gitagpaso. Sige, nagkita mi dito Ma'am Jubel o ni Gob John John. Ano nga naghango po may kitaw-taw namin mga magkita. Nangutahan na nga silang asas, Chito. Sige ko, busy po si Chito. Busy si Chito. Gob, tuwa dito nag... Koyo po Consul John Alcover. Kami ba ito, sparring partner Chito Aragon, mag-iigala na itong panahon magkaigsunan nga sila pa'y gobernador. Si Gob John John o si Agnes Magpali. Ang hapon, kauwanon nga hapon, katropang Eric, manait. Greet ko lang ni Maricel Placebe, Charity Placebe, Maria Jessica. Okay, sige. Elisa Trasuna, Ilin, Inaw, Tatoy. Okay. Anya, may hapon, JFF. Makram James, aw, hapit raman ka. Kamawad-an og trabaho. So, what jadi kamawad-an og trabaho? Di na kuno siya mabutar. Mabutan na ito. Namino pa baga ni Ron. Asa naman to si Mihio Hinite. Ipahibaw ko na palihog. O kung siya rason nga murag nang luod ka kay di na ka mabutar kay diriyot ka mawagtangag trabaho. O di na makigangay si Pam kang BBM. Di dyan na matagaan og witik kanang mga ayuda na dawat Ron. Witik ng BBM. Ayaw po sa guli og politika. Wa jud moy madawdaw og wa pa na nagpakairo si Pam ni BBM. Shout out si Ronick na minaw dere sa Macchan Island. E pagpaminaw ninyo dere sa Macchan Island. Si Flor Delica nagpaminaw sa Abnato Ron. O si Sir Gadi diha karos EUB, Asia United Bank. At ang oras, mag-iigala alas 3:55. Ato time check, hatod ka na kanato, magigala sa Sunthorn Vitamin C. Ang nanasinig kong alkaline base ka Sunthorn Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya. XFM. XFM. Sunthorn Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Naghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
8: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
7: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
8: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
7: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
8: Ayaw!

0: Tarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 4:02 na mga katropa. Doon time check, hatod ka na ka na to sa atong Sunthone Plus Gold.
2: Siguro agin ninyo mag-igala nga nakatumar mo diyang Santon Plus Gold, ha?
3: Ako baga kay Exxon, di ako'y kadali lang. Ako'y pakita ninyo, ha?
2: Ako'y bit-bit kanunay. Aron nga, mutuo mo mga kay Exxon nga tinuod ba ka ng kang Eric na magsigi ko ang Santon Plus Gold, ro? Naumresor, si Sir Gadi sa EUB. Bago lang ipalit na rin mag-igala sa Obosog o saka kuan gidani o saka box, no? Di apo gi kuan wa pa ni kuae. Kay nahutang ko sa balay mo nang palit na pugo. Baga ka igsuunan. Importante ni nga naagi ta diti panagang always, no, sa atog panglawas kay maulig to giingon ni prokonsyal siguro na sa Aiko Melendez nga getting sick is really expensive. No, baga ka igsuunan mo na nga kanong ato pa manang huwaton magigala nga masakit, ha? Nga habuang atong alkansiya. Agin mo, ana. No, magkakaigsunan o kumpiyansa. Palihog, protektarig yun din yung inyong panglawas. No, palihog lang yun. Kay wara magi pagmahing maguna. Unya, ang stroke, magkakaigsunan, di ni magbase na ditong kaliwat. Tanan, magkaigsun, mga igo na gumikapos, mga pagkaunta. Ano nga, kamo diha magigala, tumar lang mong Santon Plus Gold. Pamahaw, paniunto, panihapon. No, tag 14.50 rambuk nini mga Ikson, gaang kais bulsa. Mas bugat pang gasto dito sa ospital o ma-ospital ta simba ko lang. Ang ato Santon Plus Gold magigala, aprobados FDA, doon ay ahos. Naay paliya, naay kamunggay, naay espirulina, naay mangustin. Pagkatapag di magkakaiksyon ang pagwagtang, di akaroon sa mga toxins, free radicals sa atong lawas. Okay, nati mga makaon diha magigalag unsa pa na diha. Sabi na nang hilig kita mukha og mga sinugba. Inamalikayan nga usahay kauntag sinugbang baboy, kauntag sinugbang isda. Mga itom-itom diha magigalag, masuda sa lawas unsa pa na diha. Batasana lang yun ang pag-inom kanunay sa Santon Plus Gold. Ha? Magkakaigsunan ang ruwate kabalaka. Dita bation magkakaigsunan kabalaka. Santon Plus Gold! Inyong mapalit, diya ka nun sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, tapos ni sa South Star Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, o guban pa magbutika nationwide, ma-order sub sa TikTok o Shopee. Santon Plus Gold, it supports your health.
4: Eric Serras Malait, Asintado.
2: Resulta sa King Dragon, karong alas 3 o kaganing alas 3 gabula, 891. Tama, Double J. Alas 4:05 na, ang dama palihog ng akong gi-forward yung sexy picture, Double J. Maghapon rin Kuya Jeffrey Comillas, mga yung nagtaon, mag-iigala, Andres Obo sa itong clinic. No, aning mga... Kung siya tawag na Kuya Jepoy? Aning mga... Kung siya tawag na Double J? Kaya mga inani? Hinugnog pa po ito ka? So, yung mga product na ito, mga inani? Siya nagtaon, Andres Obo's clinic. Ha? Morag billboard. Oh, ana, ato lang ino morag billboard. Oh. So, salamat kayo, no? Kuya Jeffrey Comilla sa 4G's Advertising. Ay pabayon ko sab ni Elena Natulia. Kanya may hapon sab ni Ambinathi, 1954. Kanya si Elena Natulia sa Sunrise Pardo, Hilin Tonyacao, Rinaldo Sinoy sa may Mavuli, Tabugo Norte. Si Robaya, shoutout si Rorik, ang Michael Manuela, taga-Lapu-Lapu, nag-drive o nag-Paminaw. Pakisinggit taga Mabuli, Tabugo Norte. Kanya, Hot Bean, K6G, nga naman ron init kayo, ganihan niya ni Bundak Manguan, makalilisang o makalibog, ang dagas panahon. Irma Sir Bagarses, diya sa Karkar City. Leo Mag, ganong wakman magklarong investigar katropang Eric, baanasad ang sugbo. Maulagi. No? Ben Horkard, sakto po na. Mao po na magigala dito karong anomaly ang nag-iimbestigaran kaniyan to. Katong Ben Horkard, mga kaigsunan. Romulo Tampos, Sir Rene, kumusta diya? Program, na kaadlong bakasyon. Oh, sige. Sir, may pagpaminaw diya o gifitsi. Wilfredo Dinampo, magpapaminaw, di na na makadaog ang mga Garcia ni Barry 4, sir. Basta maayo lang muda si Barry 4. Ang mga Garcia, di na na makadaog. Sige, kang Wilfredo Dinampo po na. Onya, dilema for president, Mr. Five Fingers, Noy Binoy, may hapon, shout out sa akong mga anak, busy kayo nagduwag email. At sana all, busy duwa-duwa.
5: Exciting!
2: Good day, my idol Eric, na inatumbang dakong kahoy diri sa atbang sa Cebu Country Club. Padong Banilan, agoy! Mauba! Gikang John Paspe. Na ako na natumbang dakong kahoy diri sa may tinood. Kaya may mga kahoy-kahoy tinood na sa Maydan, Banila, do? Gikanin mo, naog diri sa may ayala flyover? Di ba, Double J? Kana din na pita, diri sa may 88 Avenue ba? Na may mga kahoy-kahoy diya. Sige, natumba ko nung mag-iigala por bidang trapik at tinoon. Trapik yun, trapik managway matumba. Samutang na natumba ang kahoy deskalsada, no? Sige. O niya, kining Rinaldo Sinoy, shoutout si Rick, mga taga mabuli. Sige. Si Hatbin Kisik, si Sgoter ang gubat, sir. Sa paning uban dali. Okay, salamat sa inyo mga mensahe dali sa YouTube. Lito Daroko, kagawad po Popo Treserba is also watching. Lorna Margarita, nagpaminaw na to. I take Santon Plus Coffee Mix and Santon Vitamin C for my good health and long life. Thanks God for everything. Mayang hapon ka tropang Eric, shoutout sa tanang tricycle driver na minaw. Karun, diri sa Sagbayan Public Market. Salamat kayo, kagawad, no? Anya, tagaya niya ko dito sa lista ng ato mga tricycle drivers diya sa Akwan. Kinini ang Sagbayan kay makaulit tapon ato nang tagsaan dito karog hatag og kape. Kasi makaulit tapon po diya aga balik, no? Patilawag yun miya ng Santo na idol, Magdo Tabuada. Okay, sige. Wag ko kasuroy pag-anha diya sa inyong eskwilahan, da? Sa Labangon Science High School, no? Sige lang. Anyway, muadto ko sa balay, katropang Macdo, niya ako kang patagas kung bata lang, kinama niya sa iskulahan. Lamiad yun sa inyong Santon Gold Coffee Mix, makabu... Ay po nang iyong makabuang, kaya sa ako na iyong... Kuya po na iyong... Ay po, lamiad yun sa inyong Santon Coffee Mix, makabuang sa mo tag-uanon, skaponon. Ayan ang ingon na kuhan po, no? Shout out ng Jumiding o Udi, naminaw sila karon gikang Inting o Grikoy, si Chotomoy. Okay, si Still Vol Alive, good afternoon. Great lang ko dere sa Kurba San Vicente Liluan, sa tindahan sa Butungan, nilang Bay Ryan, Margie o tindahan ni Mama. Salamat, gikang Still Vol Alive. Alright, Ken Ilarcosa, no? Able na ang manililibes. Hable na ko ng manalilibis resort. Gikan Kenny Lacosa. Sus, porbida. Naghana po ba bikini niya katropang Ken? ang San Shanko Beach Resort. Mapamag-able? Okay, manalili pa. Alas 4 Gs na. Arita sa 6. Double J. Kay Matay, porbida. Anaka, kisama, pangangkon mo ha? Bahala dito medyo uaw. Pero pangangkon mo, kisama naka-text, magigala naka-comment ka itong iba na alawi. Kinigit, perting naghana, mag-iigala. Ato ipakita, Double G lang ang kuwan. Kaya akong tumuan ang pag-screenshot is ang kantong mga nag-comment. Krabiha, oy! Ang engagement. Ngayon itong Merkulis, o sa parang Birnes, atong Merkulis, si Ivana Alawi, mag-iigala, about, kagawad Christian Amodia, des Bugtong Bod, o si Kinini ang Popo Tresirba, no? O si John Sokwahe, mag-iigalagwa ba ni dito mga kaigsunan, mag-comment po kay... di atanawar ako, no? Nato ni Merkulis, nang hatag si Ivana Alawi o usaka gatos kabuok iPhone 17. Tagpila man yung iPhone 17? Ato ko nang tanaw ni mag-iigal ang presyo aning iPhone 17. Kini siya ang iPhone 17 ha, dili ning Pro. Kini, tag 57,000, boss? Kaya kini ma'am, mauni yung duha kabukuan. Mauni yung panghatag, duha kabuk. Ang, sorry, kina, yeah, yes. Kana, duha kabuk, plus light. Plus light? Kana, duha, kamera ba? Muna na. Kining pink, kini siya. Kining iPhone 17 nga doon tatak even more delightful, even more durable. Kining tag 57,990, maunay gipanghatag ni Ibana, nga nigastos siyang 5 million kapin. Ah, nabalik na double G sulagway. Tanawar akong engagement magigalang Ibana Alawi. Ang ni-like mga Ikson ang nang-react, 5 million. O niya, ang nag-comment, 3.9 million. Ang nag-share, 2 million. Asa mga mangitag vlogger ngayon na na magigalang engagement, perting nakuha?
4: Asintado!
2: Ha? Grabe ang Ibana Alawi. O niya, tanaw, kara, salamat, double G. Kara. Tanawar akong magigalang engagement. Hashtag Kuya Aying, ni-like.
5: Exciting!
2: Sagpasin ka, sarawa!
5: Nasagpasin!
2: Lalo! Sarawa! Sagpasin! Hastilan, Formida! Kining, grabe, oy, sus, 5 million! Ang nang-react, kanabang ni thumbs up, ni like, ni heart, or bakag ni care, na inana, 5 million maghihigala kadaghan. O niya ang nag-comment, 3.9 million, almost 4 million! Mato ka nagbasa ang Ibana Alawi? Ang comment gani abot og minilyon, almost 4 million na niya ang nag-share, 2 million. Tanaw na ko ni magigala karon kay kini ni adto pa ni Miyerkules. O niya iba ako nag mo ang ko na puta nag-follow mo puta ning Ibana Alawi. Awali or Alawi. Oh. 49 million man niya followers, no? O niya kini magigala 6 million na gani ni Double G. Karon na, one day ago, nagsikid yung nagsaka. Kaya kaganihan pa rin ako mag-igalag screen set. O niya, karon 6 million na malang unya. 6 million na ang nag-comment, 4.8 million na. O niya, nag-share, 2.5 million na. Grabe ha. Kaingon ko, tigdaghana yung nag-follow din ni Ivana Alawi. O niya, 5 million ang iyang gasto sa pagpalit og cellphone, sa pagpanghatag mga igsoon. Ang uban lagi mangigala ning ngon bahala na dito goa basta bahala na si Batman mo comment ko.
5: Ay.
2: Wow! Tarawa. Tarawa. Sir Gads. Tarawa. Ge, na giso man pong jobi so claro ino ko sku yaing.
5: Ay. Morning.
2: Pero orbida mga kaigsoonan, grabe ha. Karon pag ikaw kakitag vlogger ngayon ni ang ubang mga vlogger nga ilado pot, di kakuha o ngayon ni karon tanawa, 6 million ang comment, maghihigala. No? Unya, sorry, ang reaction, 4.8 million ang mga nag, ako, amigin ko mo like po di noonan eh. No? Okay. Kinini ang, di magupotan, numero no, di magupotan, swertihon po. Daghan kay diri maghigalang nagkuon nag commit ba no ingon diri maghigalang uban nga bahala kuwa basta mo commit nako no hashtag attorney Mikel Rama ingon diri please ma'am green color sir. Hashtag Consciency Mo City, anak Mike Rama ni commentary, attorney Mikel Rama. Please ma'am, green color, salamat po.
5: Ayaw!
2: Grabe ha. Kinigod, kuwan naman guni ka ng kuwan ba? Ganabang swerte-swerte, timing-timing, huwag ikay mabunutan. Oh, ako amigos, Eric Buenaflor. Sana mapili nyo po ako ma'am. Metallic gray sana. Okay? Sak pa mning uban din mag-iigala kisa pa mning uban, bi? Oh, di mga kailan ako, taga Buholo. Sige. Adigin mo kakita, hinona. Ikaw, double G, ni comment yan eh. Wala kakita ka ni, wala. Karoon pa kakita, bud. Oh. Nakakita mo ko, nagigibalita mo ko ni mag-iigala din sa CDN. Nga, si Ibana Alawi, manghataw ko, og 100 kabuok na iPhone 17. Do? Mga kaigsunan o niya, pagtanaw na kami, kung kadaghan bang comment, ani? Nga, daghan pong nag... Diri ko nanganghaba sa nag-comment, mag-iigala nga. Karon iabot ng 4.8 million o niya ang nag-react, 6 million, sus! Patag budagan is iba na mag-iigala, ang senador, posible mo daog man siguro ginay.
5: Ayaw!
2: Alas 4.16 na sa atong pagpadayon ng atong tulumanon karong hapuna. Now, direta paghigala sa laing hisgotanan, baga kaigsonan, no? Sakto lang tong kang iba na alawi. Ako lang tong paghigala ang kuwan. Inani ang pagaan, baga kaigsonan sa ato maging pambati karon. Kining direta paghigala sa laing balita. Kinibang pagka bida gining mga insik, mga kaigsonan ka resist, oy. Murag, pertigin nilang pagkaminos mga Pilipino. Tia mo na mag-iigal ang gihulagway ta o gikumparar ta sa unggoy?
5: Ayaw!
2: Di ni Alma ron ang Department of Foreign Affairs. Ni Alma mag-iigal dito karon ang taga Coast Guard o ang taga Department of National Defense. No? Aning kalaki ron mga kaigsunan sa ingnunta China. Naama dito'y video good maghihigalang giplay sa China dili. Daw, mga kaigsunan, onya, mura magod maghihigala sila dito karog. Tinonton yung kalakiya kayo sa may tanaw nila diri mga kaigsunan sa ato. Daw, nga mga Pilipino. Unggoy. Di atong iplay maghihigala. Tanawanin yung video.

0: Go on! Start singing!
1: We attempt to bypass China.
2: Ongoing nga nakabarong Tagalog. Niya pabinawang di litok.
0: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
3: Okay.
4: Here it is.
2: South China Sea.
0: Oh, for goodness sake! Wait! This wasn't in the script!
2: Ito, gilabas dagat ang unggoy. Tagibirahag water cannon sa China, Chinese Coast Guard. Hashtag loyas unggoy ng Pinoy.
1: Or litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
2: Out on the open. Okay, salamat, Double J. Pastilan, paghihigala. No? Di ah, kining hasta si kininiag Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tarilla, ni kuan pod, no? Olbo pong kaspa ni mga kaeksyonan kay di alagi ang taga China Daily ba? Kining ilang EI video sa kadaghan mga kaeksyonan nga pwede nga ilang i komparar baka mga kaeksyonan ang mga Pilipino, no? Ang naitabo mga kaeksyonan, diri pagitas unggoy, no? Gi-komparar nila, no? Now, ang kining ila ditong pagka-resist or ila tanggi pagkaminos og maayo, gidaog-daog mga higala, giinsulto aning China tungod kay di gid sila kadawat sa 2016 arbitral ruling mga kaigsunan. Miabot na sila dito magigala aning ingunining klaseng video nga pagyaga-yaga. No? Gigamanta dito AI, no? Artificial Intelligence Generated Video nga osaka unggoy, nagsolob, mangigala dito, barong Tagalog. O niya, di agilabay mga kaeksyonan kay, mura magkukunong taong nagpakaulipon po sa uban kuno nga mga nasod. Japan, no? O uban pa diha, mangigala kuno nga mga nasod. Giyaga-yagaan yun. No? Mangigala, o niya, di naningog ang ato nga mga ahensyas gobyerno sama sa Department of Foreign Affairs, sama sa pananglit sa Department of National Defense o sa taga Philippine Coast Guard. Na? Kining post magigala sa China Daily depicting the Filipinos as monkeys is a revealing insight into what the Chinese communist apparatus naghuna-huna diri nato ng mga Filipino people. Na? This mockery of the lawful 2016 arbitral award and the video's glorification of violence against the Filipino people and soldiers exposed the moral and intellectual bankruptcy of China's propaganda machine. Propaganda lagi nila. No? Mga kaigsunan, pero ang dakong pangutana, ato ra ba magayga lang dawato ning ingonining klase nga propaganda? Ang ubang mga tao ningon mubaos na? No? O niya, kinira ba mga Pilipino mubaos, mga kaigsunan, sakit ra ba po kay kita o maghisgot na tagyaga-yaga, di na ba magpalupin ang mga Pilipino anak? Ang sabi ni China, magigala insecure gid sila o frustrated sila? Tungod kay nga itong nasod, mga kaigsunan, di gyud mo bao ngadto nila? No? Ang atong nasod, mga kaigsunan, padayo na kigbisog? Kalabot sa atong soberanya? Sa atong katungod, labi na sa West Philippine Sea? O sa South China Sea? No? Ang sama magigala dito ikasultis o ban, anay mong propaganda? Nga giyan yun na, no? Tiaw mo na magigala ang gip. At arawang unggoy, gilabay niya pagkauman, mga kaeksyonan, de, gibala dito sa water cannon. Bisan pa magigala, o onsang klase na diha karon nga mga AI, nga mga propaganda sa China, batok nato nga mga Pinoy, nato diris Pilipinas, bisag ang konon pa ng Batanis, di magyud mausab magigalang arbitral ruling nga ato ginang West Philippine Sea. Ha? Di man gina mahitabo mangigalag bisan pagpila kalibo ng ilang AI generated video ang ipagawa sa ila ditong China Daily or uban pa mga media outlet. Nga moabot mangyud diri sa Pilipinas gumikan kay di anamatas nagka-hectic na makita karon. Bahalag usaon tanla pagbuli og himoon ta ditong katawanan sa matas tibo kalibutan. Di ni mahitabo magigala nga ang Pilipinas muluhod ngadto sa China pod. Da? Mao na nga mopalag gipunta. Og sakto po ning gibuhat magigala sa DND, Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard, nilang Commodore J. Tarila nga mutingog gipunta. Da? Ningon diri magigala ang taga Department of Foreign Affairs nga kining sunod-sunod nga AI generated videos og mga editorial cartons mga kaigsoonan probida di manimao. No? Demeaning, dehumanizing and racist mga higala. The department said Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim first raised the issue directly with Chinese Ambassador Jing Quan during a meeting kagahapong adlawa, demanding the immediate removal of the offensive material. Og matod pas DFA that the publication was inconsistent with the mutual respect expected between states and does not favors to the sound and stable management of bilateral relation. The Philippine Embassy in Beijing has since sent a formal letter to the editor-in-chief of China Daily, reiterating Manila's demand for the immediate takedown of the material, mga kaigsoonan. Tambot lang, maghihigalag, maminaw, bakang China, ani. Pero para na ako, maghihigalag, o di magani na tangtango nila, no? Mga kaigsoonan, mohimo po siguro po tag-ato, kana kung palitag doon ay gatspod ang atong gobyerno, no? O di gani maghihigala, depende na ni sa mga Pilipino, kay kini maghihigsoon paghulagway nga unggoy, it represents man ni maghihigala natong tanan. Di man lang niingon nga sa politiko, kay ang ubang bitaw niingon nga, buhaya on tato.
3: Aya!
2: Di kay buhaya, kini maghihigala, natong tanan man ni, ang tanaos insect na to, mga unggoy.
3: Aya!
2: Dili lang kay ingon ang insik ni tanaw sa mga politikong Pinoy. No, natong tanan. Ha? Kay kita lagi ko no maghihigala. Murag daw sama ko no mga kaigsunan o nagpa tuta tas Amerika or baka Japan. No, gisungog-sungog ta maghihigala sa China. Bahala mo diha. No? Ano mo naig magpa kaliado mi diri karos Amerika or baka Japan unsa pa na diha? Kunya di mi magpaalian sa diyan ninyo. Ha? Soko na mo?
3: Aya!
2: So, kini maghihigala ato ning tanawon og unsa dito'y ikasulti po ni Presidente Bongbong Marcos. Kay karon ang mga ahensyas gobyerno may naningog na what about maghihigalang reaksyon sa Malacanang? Na, mga kaigsunan, si Ruben Padilla mismo gani. Ni kondinar ani. Pasalamat ta magigala kay si Senador Ruben may unang nitingog magigala pag kondinar aning gibuhat China batok sa mga Pilipino. So, diya mga kaigsoonan ato magigala ang gidayag si Senator Judge Ruben Padilla nining iyang gipagawas mga kaigsoonan nga official statement condemning no? Aning gibuhat magigala sa China nga perteng pag unsa ba BIBI sa mga Pilipino maghihigala. So kudos o sorry kining salamat ang itong Ruben ang uba mga senador Murghilo man
3: aya.
2: Alas 4:27 na maghihigala sa atong pagpadayo ning atong programa karong hapuna. Ipadadaan tang kuya aying o mga picture double J. May labot aning grabing pagbaha nga iyang naagian mga kaigsoonan. As kabangkalan, tanawar guno. Tanawa. Sus, gidayab gini noon magigala ang electric vehicle nga GSM o.
3: Aya!
2: Green taxi. Da, tanawa. O, da. Cebu Rolling Hills. Tanawa. Dito is my East Portuna po. Pero grabing baha, trapika, kabangkalan, tungus uwan, o niya ang Rolling Hills is Portona, tanawa. Ah, biliba na ko GSM taxi, o. No? Wa may magigala dito mahadlok sa grabing bus Rolling Hills, kay wa mga po nitang butso. So, diya magigala, kining baha, yun. Sus, purbida, paita, yun ang Rolling Hills, oy. Perti magyud in taong pagka baha mga kaigsuonan basta magigalag mag-uwan ng lugar ha kini kang kuha po ni Ken o da manalili beach resort tanawa
3: ay
2: Lamat tumol siya di ay gipadaan ni Ken Ilarcosa pons manalili tanawa sus paita magkabot o saan ako na magiging taon ni unya kung si Bako magigala ba o magsipok ang kinaiyahan o anong tadirin ko sa kasimana asa man tapon itun ha may lagani kaya ang pag-uwan-uwan mula nat lang dito magigalag tag o saka oras pinakataas or 30 minutos simba ko o guwabot ng panahon layo raon ta to Bernis Rabaron simba ko kaya nag-usap-usap magiging dagan sa panahon muwan lang diri magigalag straight tulo kadlaw upat kadlaw o sa umani na to ha diba o sa na, gitanaw ba nas mga politiko what if kung dunay pag-uwan-uwan, magigalang mahitabo, dinis ato. Apil mandawi, lapu-lapu. Bitas, lapu-lapu kayo na retention pan. Ang diri, magigalas mandawi, why retention pan? Ang Cebu City, wadya mo, ang Talisay. Ay, gani kay si Ahong, magigala na naganang daan, doon retention pan. Basak rapod, hinoon. Kaya po ang pag-ahong, ni gana man kuno ng retention pan. Des basak. Unya diri Cebu City, wate retention pan. Labi pa kay Wanas, Mike Rama. Bita itong Mike Rama sa una, kay doon na ito magigalay, task force gubats maha.
3: Exciting!
2: Karon magigala, Engineer Mayor Nestor Archibald. Masawang ka na ito, ni? Ha? Mauna, manghigala, ha? What if simba ko lang? Wapa mo po siguro ni Mahitabo, Dries Ato, magigala nga, kining nag-uwan ta diri balik usa ka semana maragwa pa pod I don't know kamo diha makarecall ba mo no sa una siguro tigali na hitabo na pero di pa man kayo tanto magigalang hugawan ang mga tao karon ngayon na ni magigala ka bulastog ni mga tao karon perte hugawan na og uwanon ta magigsog upat lima ka adlaw straight yung pag-uwan-uwan be onsa may mahitabo magigala sa syudad. Ah, kada, may good luck na to. Nakita ra ba diri magigala? O niya ra kita mga ka-exo namang liho kung palitag diyan na. Gary Magalios, may pagpaminaw. Nagpapaminaw sa ni Marcel Paxley. O ni Sunny Amadio. Ingos Marcel Paxley, gipromote pa pong online casino, ana. Ah, maobadi ay. Sige, sige. Aritas mga reports, magigala. Di ay, 63 anyos. Nga byuda na dagpa sa bypass operation sa City of Naga. Ni-report si John Cator.
4: XFM. Police Report. Police Report.
5: Yes, nadakpan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station kining duha ka mga drug personalities at ulit sa bypass operation gihimo alas 12:46 si kagani ang kadlawon Hulyo 17, 2026 sa Barangay North na Poblasyon Naga kining didakpan mausilag Nicolasa Paonil Pampasin 63 anyos biuda wala ni trabaho residente sa Barangay North na Poblasyon na kining ka mauni target sa bypass operation o kining iyang kakonsabo nga si Danielito Miranda Lani 37 anyos minyo, construction worker o residente sa Sabaog Gadapit. Matod pa sa kapulisan, nga nasikop kini si Pampasin, human gituhuang na maligyan ng Shabu, nga to sa pusher buyer nga polis, samtang na-aristo sa kinislan niya sa tulong sa operasyon na nasakmit ni kanila, kinig lima ka mga heat cell, transparent plastic sachet, nga gituhuang ng Shabu, nga doon ay kibalapan na katimbang 3 gramos, nga doon ay kantidad nga 20,400 pesos. Base sa investigasyon sa kapulisan, nga kinis pampasin ito ang mukuha ni og supply ngadto sa bugikan sa katao sa barangay Tangkinakwen sa Talisay City Cebu manini iya kon ang ginaripak kini mga druga sa gibligya ngadto sa mga regular nga customer aron kini makaginansya kining duha karon gipaslak ni karon sa silda og kaya nagkasong section 511 sa article 2 sa RA 9165 kining comprehensive dangerous drug acts of 2002. Mga tropa, yung kalimat pagtumarog sa zone vitamin C ang alkaline ka vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14.
4: XFM Report.
2: Sa laing balita, top 6 most wanted person sa Toledo City na pusasan huwibi sa gabi. Airports Benji Talisig.
4: XFM Police Report. Police Report.
3: Banang nga gibasikan og kaso ngadto sa korte sa asawa kini Anton na pusasan sa alas 8:15 tagna sa Huwebes sa gabi, Hulyo 16, 2016, dito sa barangay Media 11, sakop sa Dagbihas, Toledo. Kini man miabot ang warrant of arrest nininga giluwatan na sa korte. Ang napusasan giilang si Benventura, 57 anyos, usa ka mag-uma o gamalupyo sa lasgutang barangay. Ang grupo ni Police Attorney Colonel Attorney Verninho Rosarale, hepe sa Toledo City Police Station, uban ang iyang mga sakop, mihimo sa pag-serp o guard of arrest. Batok na sa suspect o kanyang maong kang Benventura, maong napusasan si Honorable Judge Judilyn Hugo Tapia Minchaves, President Judge, Family Court Branch 8 sa Regional Trial Court, RTC, dito sa Toledo City, manilawat na sa kamanduan nga dagpo si Benventura. Ang dinagpan, nagkatabang og kaso ang kalabasan sa Section 5 of Republic Act 9262 o kalabasan sa psychological abuse. Ang napasasan, buhian namang kung magkapiyas sa kini o mabunasab sa 72,000 pesos. Alas iyang kagawasan, matod ni Industriale, nga ang ilang dinagpan o saka mamaligay o gulay, gingong ang asawa nini, mo'y nipasaka o kaso batod na kaniya, niya itong bulan sa Pebrero ng tuwiga. Gingong kaniya ito, kini mo ang bano, kini mo ang suspek, si Giyugma o mo ang ipasakaan o kaso apan sa pipilang ka mga adlo milabay, human nga nagkalilasyan duha, ang magdiayon o kining duha, ang nagkauliay na. Apan tungod kay ang kaso, pasaka naman, maong kagabi, dinagpagigini human, deserve ang warrant of arrest. Mga balita nga nahipo sa Dagbihes, Toledo, katropa sa gihapon ang magkalimot sa paghaplas kayunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini, matag-adang watanan. Hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa Parmasag Botika sa inyo lugar. Alaw sa Giyosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM.
4: XFM Report.
2: Sa laing balita, di ay probinsya sa Sugbo nagpabiling African Swine Fever Free. Reports Crystal Joy Filerca.
4: XFM Report.
6: Gipahibaw ni Dr. Mary Rose Vincoy, ang Cebu Provincial Veterinarian, nga nagpabiling African Swine Fever Free ang probinsya sa Sugbo. Mahinumduman nga nagpatuman ang probinsya sa Sugbo og 45 kaadlaw nga entry ban sa mga baboy nga magikan sa Negros Island ug uban pang mga lugar nga apektado sa ASF sugod ni atong Hulyo 7 pinaagi sa Executive Order number 39 ni Governor Pamela Baricuatro. Mahuman kini karong Agosto 21 apan sigun pa ni Vincoy nga posible pa kining ma-extend. Dugang pa niya nga aduna na usab African Swine Fever Provincial Ordinance 2025-20 kun diin nakalatid sa mga ordinansa ang mga lakang nga buhaton sa provincial government kung adunay hulga sa ASF. Nakasuwat usab sa mga ordinansa ang mahinungdanong papel sa lokal nga kagamhanan lakip na sa barangay. Samtang gipahibaw usab sa provincial veterinarian nga ang ilang buhatan naka-active surveillance na sa 18 ka mga LGUs sa probinsya sa Sugbo. Kung diin disisize ni ini nahataga na sa Bureau of Animal Industry o recognized ASF-free certificate tungod kay nagnegatibo man sa maong sakit. Giawag usab ni Vincoy ang mga LGUs nga mo-apply sa recognized ASF-free certificate tungod kay dako kini ikatabang sa kadtong namuhi og baboy sa ilang mga lugar.
7: Ang advantage ani is that kung matagaan ang sa kalungsod o grasa ASF certificate from the Bureau of Animal Industry, ang kanang hog raiser din ha, magkabaligya outside of Cebu, padili na magkinahanglan o negative test result of ASF every time mag-ship siya. So example, ang validity na ibang LGUs na ilang validity is good for 3 months. So 3 months yung makaship without shelling out money para sa negative test result. For those green zones, ang validity nila 6 months. So 6 months at sila nga makabaligya outside of Cebu using that RAS ASF na certificate.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
4: XFM Report.
2: Sa laing balita, the agriculture program, food security, solbad, pagdino sa suliran, kalabot sa kakabos. Si Aro? Dres probinsya magigala, doon na po ingonin yung programa, o niya Dres Cebu City, doon na po yung libreng pagkaon. Wala yung tagabariling mo, antos per 4 ay. Ato yung siyang report, gikan Gregi Magdadaro.
4: Live report.
8: Yes, mas giplapdan pa ni Governor Pamela Pambre 4 ang agriculture program sa Kapitolyo alang sa food security. Lakip na ang tinguha sa pakimong moderno sa mga gipadagan ng mga tambalanan sa gamhanan sa probinsya Sugbo. Ang food security initiative sa Kapitolyo naglakip sa AgriLink, Adapt a Farm Program, pagpakapunapod o mga halwa sa isda o pagpatukod sa People's Food Center o uban pa. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo nihatag usab sa mga maguma o managat o kagamitan, hayupan o uban pang livelihood assistance. Ang AgriLink o sa ka-Capital Run nga Market Linkage Program nga magkonektara sa mga maguma direkta sa mga buyer pinagi sa online. Samta ang People's Food Center maghatag usab sa mga maguma o mangisda o libreng stall nga mahimo sila makabaligya silang produkto. Direkta nga wa na makinhanglan pa o middleman. Ato siya pagbisita sa lungsod sa Balamban kaghapong adlawa, Hulyo 16 to 2026. Si Barry 4 nangulo sa pagpangapurpod sa farm assistance sa maabot 20 ka mga maguma sa barangay Nangka o Kantood. Kinsang panginabuhian apiktuhan sa bagyong Tino. Gipahigayon ang turnover ceremony sa Balamban Municipal Gym ng itabuan usab ni Mayor Amos Kabahog. Ang mga benepisyaryo na kadawat og napo kakabaw, 20 ka kanding, usa ka walking type agricultural tractor nga adunay rotary tiller, hemographic septicemia vaccine, anti-rabies vaccine og veterinary medicine og supply. Samtang si Barry 4 usab mapasalamaton ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan sa pag-oversee sa health reform sa Kapitolyo. Dinakita na ang impact sa kausaban Lokop Probinsya Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Gregi Magdaro, XFM News.
4: XFM Report.
2: Ang pista res, mga taga-barili, murag nakakita ko magigila nagpost ilang mayor nga murag pista ron diha. Opening salbo ko noron. At naghana magigila ang mga pag-ihawong manok diha karos minulos diha.
9: Ay, ah!
2: Murag attorney Ramil Abeng, attorney. No? Iskerda sa tanes mo albual, aray sa tanes minulos barili kay pistaron dito.
9: Ay, ah!

0: Santo Basco.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Wala na ko kabisis, yung atake, huwag sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatodaan, na epektibo dyan.
0: Santo Basco. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang Pagkalingot pa kay Zazantum Plus Coffee Mix, dili kukulbaan ka dili manisama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna Zazantum Plus Coffee Mix sa web ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Dinner time, alas 4.56 na sa kapunan, mga katropa. Ganitong time check, hatid ka nato sa Premium D3, ang Instant Energy, mga katropa. Tugod kay Gaugba, sabad doon ha. Yes, mga nagplano karong nga maglaago niya. Doon na pa yung pag buluhato ni Gaugba. Aron di mo mahotag kusog mga higala pag Premium D3 mo. Palit mo karoon naan or ugba ninyo immun. Gadong Premium D3, mga katropa, magatambang ni sa pagbaligon sa tuang gabukugan o ngipon. Mupagawa sa mga sobrang tambok, mga wala kinanglanas tong lawas. Hindi ta magka problema sa sakit ng diabetes, mga katropa. Appetite control, usap ni. Kaya magkapabalik, bitos gaalanas to ang gaon. Kaya na, Premium D3, ang instant energy, gama sa yes to health. Pasingot na, sad-sad na!
2: Ani

0: Exciting!
1: Ora 6 FM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 5.57 na mga tropa. Itong time check, atat kinato ni sa Vision X. May nga problemado din ang mga mata mga tropa. Ayaw pa abutang nga. Delikado, no? Mas bugrabi, mulala pa ang sitwasyon ni Ana. Kung hindi na ninyo tigaag pagtagad. Wala nga pag Vision X mga tropa. Puno sa mga phytonutrients, masalutin. Beta-carotene, vitamin, eoxia, xanthine. Gama, see us to health. Thank God it's Friday. Happy, happy Friday, mga katropa. 101. Kung sabasin nyo, hainit ba? Diri sa Cebu City, 101 kaganina, no? Tugnaw, medyo tugnaw. Ayan na sa mga nag-comment din, ha? Katropa ang Castella Alberca, siya nangita, siya nangita. Sa walang kandingog lagi. Ayan. Ay, salamat na nitingog lagi. Dara. Ayan! Ayuhin nyo po itag sip si ko taka ayaw midri labi na sa tokar nga hawak mo ang beat Mary Rose Damuang na minaw din na samtang nagtakos ko noong asin nga nagtak ang sorry tagdos ang pukuyawa tagdos ko ng putos klaruan na rin ha katropag Mary Rose make sure nga asin nga na delikado ka na ha basig maunay o balita si pagkawa jog lang ha. Basik asin gini dino di hangi comment diba tagdos ko na putos and then si dara ko no Dias Kimba Sandro Kitalisay oh. Lorna Margarita may nga pagpaminaw niya ni Nila Carbon Tanopan Bunal paningot kong sinayaw nindot kay to girl. Yuhin nyo boy tagsip hello may hapon Jordan Lipasana. Uwan ko no, di hasabay bakayan ko no. Ganina, alas 2 sa hapon. Amping mo din ha, sa mga taga-bakayan. Tanda ninyo ka na ang uwan na yun. Tanda kayo mas palipot ha. Sige na ang mababa-baba ha. Nina na ay mo kumpiyansa. Janisio Young. Di hasabay Guadalupe Alegria Cebu. May kapagpaminaw. O niya, diri sa ko ang page nga DJ Butch na diri sa katropang Chris Angel Pansakala. May hapon yun doon na, di ba? Shoutout ko ni Bethaline Bulay Bagayan diri sa may Purok Size Upper Balisong City of Daga from Riyadh, Saudi Arabia. Especially shoutout my daughter Angel and Krisha Ababa naasa Pulangko de Polog, Zamboanga del Norte. Yan ni Rosalie Canyazares, Manilagaw. May hapon ninyo din na. Great kong happy birthday ni Alan Undang. Birthday niya karon nung sa ako ang banak na si Nanding o sa kuang mag-exoon nilang Jan-Jan, Marina, Kyle o sa kuang papa nga si Otek, Mama Linda. Salamat sa pagbasa. Arita DJ Turbo.
2: Alright. May hapon mga trupa. Salamat sa pagpaminaw sa sad-sad sa katrupa. Alright, great day ko sa akong pamilya-pamilya rin. Diyas may barangay Tisa. Diyas may sityo Mundus. Na binagikati. Akong anak niya, upat kabuk, na naminaw. Nagtanap pa rin sa itong live karun. O labi na gudas may akong mga silingan. Diyas may sityo Tana. O ang hapon po rin. Dito may labang na Pegas Isla. Arita sa Kuan. Arita sa may Bohol area. Sa Haitafe Bohol, Binabista Bohol. Sa akong mga parentihan niya. O labi na gudas may Puan Kupod. Sa mga pakiwil family, may Santa Rosa, Tingo Santa Rosa. Dahan salamat DJ Boots.
1: Ayan, salamat kay DJ Turbo niya. Diyata, final greetings kay Trabang Ronnie Kalyao, no? Shout out DJ Boots from Lupo Barili na minaw ako samtang nag-ayo sa sound system. Ayan, wala din kong panahon na. Salamat kayo sa inyo ang kapagpaminaw mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
3: DJ Turbo.
1: Katropa mo.
2: Exciting.
1: Ayan.

0: maganda na yung pakiramdam ko at hindi na siya masakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayo ang sabihin niya. Lima na din ka tuwid na din ito makapulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good ko. Kami ato dili man. Basta mag-inang sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
3: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubog kay ko, DJ Boots, ba? Katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, katong hubog sa kay ka.
2: Aya!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay guminhod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itik.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
15: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
16: Ug matag Domingo.
17: Libre na magpakonsulta sa doktor
18: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi
20: ang mga produkto sa Yes to Health.
21: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

Itabuna na sa Ginoo. Mao na nga, lain na po bang igsuon nga, kuan, nung nga transition of events. Kung atong padayon og pakli ang Biblia, nay very interesting in the Bible about a prophet. We are so familiar sa the I Am ministries. Kaila kay tani nga propeta. In all of the prophets in the Bible, moro rin siya'y propeta nga gisugo sa Ginoo nga mag-minjo. Minjo. Ang propeta mga igsoon in the Bible, saga nila mga, kung man na sila, solitary. Kita mo ni John the Baptist. He was never married. Nagpuyo siya in solitary, eating honey. Niya dahil muanha siya sa in public, musulti na siya about a judgment. The people will see this person weird muna yung mga tawhana. So isolated ni kini mga prophet in those times. There is one prophet nga gisugo og gid sig minyo sa Ginoo. Tan-aw niyo nalipay ni nga prophet kay gisugo sig minyo. Ah, prophet. May ikog naman kong Virgilio ni kay nagdumot na sa kana ko pastor. Ah, prophet. Prophet Abel magminyo jud ka. Mo gani akong what good Lord, minyo ko. Problema lang kay kini nga prophet mga igsoon, gisugo sig minyo niya gituduan sa siya og kinsa iyang minyoan. Ano to ang Hosea chapter 1. Let's open our Bibles. Hosea. So ang name ni nga prophet si Hosea. Hosea. Dala mga igsoon. The word of the Lord that came to Hosea, son of Beeri, during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. And during the reign of Jeroboam, son of Joash, king of Israel. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go, take yourself." Ayay! Kyle, arisa ka sa chapter 1, Kyle. Chapter 1, verse 2. Go. Ito ang ginugang Hosea. Go take for yourself an adulterous wife. Kung saan mo sa ginugang manugo nga, magminyo ka niya na yun, ang gisugo mo sa gantumang ka at tumansad sa prostitute, promiscuous woman. Idong pag minyo dong niya. Katong minyo iya, katungan. Uy, nung sagitawan ka. Rumasin sa dog si Hosea, nalipay sa siguro si Annie. Marry a promiscuous woman, adulterous wife, and have children with her. For like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord. So mo rin ang tumong sa Ginoo, so that this prophet will understand the heart of God towards the children of Israel who are adulterous. Adulterous nga naman, spiritual adultery. While they experienced the goodness of God, they were under the covenant of God, they kept on worshiping other gods. Adultery na. So, ang hitabo mga igsoon, he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. So, ang hitabo, time and again, because this woman is adulterous, gipakita ni Hosea ang iyang pagkamatinud-anon, his faithfulness as a picture of God to his wife, a picture of God to the people of Israel. Nya, in the same manner nga ang people of Israel will they kept on committing adultery and unfaithfulness, inana sad nahitabo kang Gomer. So maka-episode ganun si Gomer mo, ambak sa bintana. Kaya dahil, pagkaugma, pangit, makita ni Hosea, yeah, ito naman sa iyang silingan. Sakital maayo si Hosea, day, nga naman, day. Ako mang gihatag na yung tanan. Ako ang gi-redeem, gikan sa imuhang pagkainana niya. Karun, nahimo na kang anormal na. Mubalik, gihapon ka. So, ingon man, balik gihapon sila niya. Pagkahuman, manhiman, mahitabo na saan?